0: ngiyakuthanda
1: ngiyakuthanda nawe ngabuye ngithini ayi ukukhulumile azivele sana
2: Bloemfontein motse wa di rosa
3: set away
2: Berenice

0: Mamadi ena bizwa ka hore ke wo tsa Jezel Brothers. Mona hole seria fa maga watlela pina tse mona te Black 5 bar pula iana. Ke le ga boela hape mo America wa palla jwalo. Pina em nati tate wa jwalo. Ke le ga unkela jwalo buile plaki are ndifuna kufana no mama. Xola le lwandle nkulu umsindo wenhliziyo. Le bona o ba utlwile mona holesedi FM mashuma beda metsero bong mamedi metsero tsopele watle horane ya bone mesong ena ya laboraro mamedi pele re kena sehlong sa rona ka jeno a ke re shebe he ditaba tse bileng tsa itlhoma pele go tloa maobane mane le ka jeno mamedi komishini ya madlanga e netefaditse gore e ntse le dipuisanongwa le mo president Cyril Ramaphosa hore ka nnete a iketse nako ya bona go ba re a tseba hore sithatung ba ne ba filwe jwalo hore ba qetele ka bophethela a dipuputso tsa bona kgweding ena e tlang ya phato a e tlhola matsatsi a mashuma mararo a motsumong jwale re a bona mo mamedi ebile e hlalositse le commission hore boholo ba dipaki tse ntseng di bitswa ba kula ai ba kula mo mamedi ba kena dipetlele ka matsatsi a ba hlokwang ka bona motho tswa a opelwa motho ngakeng jwalo taba tseno ka ofela di etsa tie iso mona commissioning fela re a tsepela no dumela gore mo president o tla tulosa nako ya komishini ena mamedi Albert Matsau ho tswamane ho lefapha la taba tsa selehae o re melata e fetang kete tse mashume a mabedi a metso mashume a mabedi le magolo a robedi a metso meraro ba se ba hlile ba fuwe bodulo ba nakwana ha ba ntse ba hlile ba itukisetsa go le bana heng tsa bona gore ba bangata ke batlang go leba ka mane ka Malawi, Zimbabwe le Mozambique. Ka nnete ba gotlela lapeng bana beso ba ile lokisa taba tsa bona. Re bone maobane he mo mamedi mo presidente Emmerson Mnangagwa ke mo president wa naha ya Zimbabwe a tikina phetho tse bileng teng molaotheong wa bona o mo dumelang gore kapa o dumelang gore moporesident o se a tla dula lemo tse supileng go tloa lemong tse tlhano mme sena se tlhalosa gore jalo ka e le yena moporesident ga jwale o sa tla dula o fitlhela 2030 Emmerson Mnangagwa ebile he mo mamedi go ba le phetho wa molabongwa gore moporesident ha sa tla kgethwa ke setšhaba Zimbabwe mane ha sa tla kgethwa mane dikgethong e se tla ba palamente e mo kgethang. Ai momamedi jwale hona le mo kileng ka momamela teng mohlomphe Emmerson a botswa ke mong wa baqulutsi ba ditaba ai sa tswa ba mo president rona o tla ikamahanya le hona o hlompha molaotheo wa Zimbabwe mamedi o ile a dumela a re jwang kapa jwang ke tla etsa bonnete ba gore ke ikamanya le ona ebile ke ya o hlompha ba mmotsa gore na o tla dula nako o e fueng ya lemo tse tlhano a re ee ke tla e dula nako ene ke e fueng ya lemo tse tlhano ke baagi ba Zimbabwe empa he e bang ba mpha monyetla gore ke duleng term ya bobedi ke tla idula ha e fela ke ya tswa ke ya tsamaya fela o fetuile ka jeno a we gigeletsa re go utlwise fela mo mamedi ha na di bua daba tsena president Emerson Dambuza Mnangagwa o ila ring mona ha bua daba
1: tsena. Once you're inaugurated, you will be the first president that's bound by two 5-year terms.
2: Yes.
1: Are you willing to give a guarantee to the people of Zimbabwe that you will stick to that?
2: Perfectly. And I always say it, that I will obey the constitution to the letter, the spirit of the constitution to the letter. I will remain. If I'm elected for second term, I will do my second term, but I cannot go beyond that.
0: Kio he mamedi. Kio he ana bua le bakolotsi ba ditaba hore ke tla hlompa le ho latela molaotheo wa naha ena, mme ha ke dula term ya bobedi ke tla e dula ka mora mono ke tswe ke tsamaya nke ke be ka dula ho feta moo. Empa he ke mona re bone maobane a fetola molaotheo ona a ile a re o tla o hlompha. Ke baetapele continente ya rona ya Afrika. 23:32 pele wa tla horane ya bone mona ho le Sedi FM. Ha re di tlohelle tseno he tse itlhommeng pele tse re di boneng ho tloha maobane le mesong ena ya kajeno. Mamedi ke batla ke re tle o bua sehlong sa rona kajeno. Hobaneng motho ya thusang ka lerato empa batho ba qetella ba nka monyetla ka ho loka ha hae? Ke etse mohlala mo mamedi motho ke yena o re ke a bona ngwaneso mona hona le bothata ho tswa moputsong wa hae wa kgwedi le kgwedi o re ke tla ntsha 500 ho thusetsa hore lapeng lena ba robale ba jile. Empa nako ha e tsamaya mo mamedi lona lapeng lena la thusang ba qetella ba nka monyetla wa hore le ha ba thusa le ha ba batla ho lona jwala ho etsa dintho tse tswileng tseleng ba se ba nka monyetla he sa ba kopa jwale ba sa ba batla dintho tse sa feleng. Ho baneng hangata ho e ba jwalo bophelong? Na ngwana mme o kile wa e ba boemong bo tjeng? O ile a hlokomela ka mora nako e kae hore mona ke se ke sebediswa le hoja ke ne ke etsa ka lerato empa boemong bona be seng dintho di etsala ka teng ke a sebediswa? Le ha so o batluwa dintho tse ikelang kwana o so whatsappuwa, hei wa tseba ha ona 200-nyana eng ha o re papa motho yona ke yano ituletse dibiring 200 ena o na e batlile a bua ntho ya bohlokwa empa ha o jwalo mamang o sa o jwetse ore ela motho yano mo thusang ke yane ke mmona kae kae o etsae le ore mmamedi hobaneng ntho ena e etsahala? Hobaneng batho ba nka monyetla ka batho ba ba thusang ba sena teboho hore re ke boulelle sena seo motho a nketsetsang sona ka lerato? 0797585066 mamedi nthumelele molaetso ha wa gatiso mo o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 le teng o mphe maikutlo hao ka jeno mona ho le Sedi FM. Re utlwe hore mo mamedi wena o kila e ba boemong bo jwalo le hore na taba ena e bakwa ke? E re re tle ka mona mo mamedi re nke pine monate mona Mvolisto e wa tla ke manne ke maratanga Jeffrey Osborne wa tla pina manate le shumela metsiro bong pele wa tla horane ya bone getting better all the time.

0: Mamedi mono mametsi Jeffrey Osborne getting better all the time or ba hoile shumela metsi mehlanu metsutsu pele wa tla horani ya bone re jalo ko mo mamedi useng ga macheke go file taba mona hore go baneng batho ba nang le pelo ya ho thusa ka lerato qetellong ya letsatsi batho bana ba ba thusang ba qetella motho ang ka monyetla ka sena se etswang ke motho ka lerato mo mamedi e mongwe ka qetella o hlwekile gore a sa o batle o fetwe sera o bo itshole gore ke ne ke etsang mara empa goba o tswetso le jwalo o na le pelo ena e jehang ga nka e beya jwalo pelo ena e thusang e tletseng lerato empa qetellong ya letsatsi o ipotse dipotso gore gobaneng gobane ka jeno moo ke ne ke re ke thusa teng ke se ke le sera ka lebaka la o tlhokomela fela gore ae jwale mona ke se ke sebediswa e re ke tšhetšhele morago empa qetellong ya letsatsi e be motho ga ananele tsentle tseneng o mo etsetsa tsona e re rutlwe momamedi vele moloi go seng ona ga a bua o
1: rengngore maphoka ka šhabisa e supetsa go seng barekeno yo o thusa motho wa bua ntho yo botlhoko e botlhoko e mo motho a o mo thusa o sa bone ka jale ke setlamo ke setlamo joo nkile ka thusa motho mo lapola gaka ya ba jale sa bantsitse molaleng ke re ene ke etsa ka lerato ga se setlamo ya ba batho ba ntloya mmele thusa motho o itšhekela lebitla tanki ba bae ngwanaka
2: o tla strata problem eone dumela gape problem eone cousin tsa rona le batho ba batlang thuso tlhako rona ga ba appreciate ke ne ka feta situationeng e jalo hantle motho a kopa tšhelete ntse motho tšhelete o tsamao le eo thabang jone a kometse ka mo culturebeng
3: hei mpololo re ke kene setlhogong ke seka ka senya nako e go na le batho ba nkang menyetla mpololo nna o fumane motho a nromelela molaetsa a re koloi e shota ntho e itseng ke kadima bokana ke tla ofa ke tla ofa ke tla ofa jikijiki eo e so patalwe hei akhaonto ya ka ke ena e ya kolota o komphe bokana ke tlabe sentse ke ikopanya o fitlhela ke elelwa go jwale mona ke ya sebediswa go tšhelete e gutlang le ka jeno ga e so tlimbololo tšhelete ko bolelele he o na le batho ba tsebang go nka menyetla le ba sebedisang batho nkile ka sebediswa gagolo le nna batho mare he ke motho jalo mpololo ga ke sebe na gobane motho a o mo thusitse a bona jalo gore a nke monyetla ka wena thank you mpololo ke Susan Majwang ke ntse ke motshaba le gana jale motho eo
4: welele welele outa strata welele mpololo a botivele moloi nna ke bona nthenele e tswa ko goloka gotman bane sometimes batho ba bangwe re lokile gagolo wena gotman nna nkile ka e bona e tsala le maoti o tshwana le tabe ya gore di-pampas le dinene gotman o thole motho a rekile di-pampas le dinene pele kgwedi fela sa rekile dipakete bo ma 5, 6, 7 tse dingwe ga tlo a romelela tšhelete fela a isa tsamaya ya le o lokisa merira le o etsang so ke nana ko goloka ga motho wena mpololo and gape batho ba bangwe tlamehile go tlhokomela go na le batho ba tsebang go pretender gotman thabo wamfuke ba motse ba ka chila-chila mo frede phumelela
5: ela dumela mpololo dumela ntate kopa o tsosa bana ba latelang
3: mvolisto ke nkgono se ka o tusa strone mona wa bona ga e le leloko le tla o sebedisa gohang ke tseba gantle ntho enno o buang ka yona ga o fitlha o tla bo bareketse yotlhe ntho o bee mononong o reke bo diparafini o reke bo dikolokotsi tsena tsa ditlhapiwa ga o qalwa o tswa
6: e mo sankile kolkotu sa lo e rekisa o fitlhe fela gore o ya yuzwa o tla bo ba kentse dinthong tsena o leke gore ga o na le botlhaswa bo ka etsagalang go be bobebe mang ba inkela yona ga gore ba lopatala e be ba itselletse yona yoo ke e tshaba gampe o yuzwa utlwa gore utlwa botlhoko ande o nne gore fela ke pata botlhaswa ga o ntho e ke tlo etsa ke a leboga thank you bye
7: Wallisto, tutti di Wallis Namadi, Frankfurt. Già mi chiede se vanno su giù. Sta a Rayo.
0: Quando mi ho dato un ho detto voice note di Hau. Ho detto che era da Vala Rutu Hau Bua. Ho detto che era un fieta. Luana Mamedi che era un cupo. Ho detto che voice note. Capi Coco Vizzovo Holo. Quale sia le moia. Ho thole re utlwe taba tsa gago wa motlwa mmamedi le wena ngwana mme ga o imametse wa utlwa gore ga o ikutlwe re utlwa go bua sealemoya ke lerata le leng le tlhabang ga botlhoko ga o mametse
8: a mavolovolo mavolovolo ei setlho sao se botlhoko ile nke tsagalela nna ke kena kereke ke rata kereke mavolovolo so ke nagela kerekeng volisto so ke sa batle next ha ke ne ke ja ke ne ke hopola moroto wa ka lelapa la gae gore ba ja ke nehela ke etsa tsona tsotlhe tsotlhe ke ne ke sa re ke grosary ke sa nagana gore ba ja ke ne ke je ka ja ba sa je so ai mavologolo ka tlhelwa ke tsietsi ya lefu volisto iyo moruti a nyamela letsatsing ya ke soka ke bona moruti mavologolo ke nehetse ka nehela ka 88,000 ke reketsetsa moruti moruti ga ka bareka le ga e ka re ba sekorokoro ga ke tse moruti o le a etsang ka tšhelete eo itse ka morago ke tlhale ke difua ba moruti o nyametse ga ke sa mmona go gang ke mma moruti a baya ke ba bone le fitlheletse tsatsinyene ke bile ke na le 6 years ka tlwela kereke mavolivoli jo ai ba tsaye botlhoko jwang ntho go wena gore wa thusana ga thinyane wa iphoqa e botlhoko bona bo sebile ke tswafale kereke volisto se ke tswafalwa kerekeng se ke kerekeng ka time table se ke tswafa o tsamaya kereke e batho ba sebedisa ba motho o tla o sebedisa wena o nanagane gore o etsa gantle o etsa se lokileng pela sefatlhego sa modimo ga thi motho o soketse o shebile o shebile o itshebetse go ja fela e botlhoko ntho e botlhoko volisto e botlhoko e botlhoko e botlhoko o bua le palesa ka mona ka kanana o kuni mavolovolo
9: kgotso kgotso veli hangata o jalo veli ga o etsa batho antle a se angata ba ka gotisa mmo le mmono e ba mathata golo ehle sebulole thata o thusa batho bane jale ka batho ba nka monyetla nenneng veli a ke lebua legoloko
0: ke a leboa ngwana mme ke a leboa ntate mamadi metsotso e tsheletse pele wa tla gora ya bone jale wa utlwa momamedi le baruti momamedi ke eno o re ke etsa tsotlhefeli ga ke ile go reka grocery ke gopole gore ke na le ntate moruti le lelapa la gae ke nehela empa itse nakong ya mathata bobedi moruti le mofumadi ka ba le siko e mong o mo first gate ka lerato re monna tshwara o tla bona o etsa mong a re hai bo ga o sa etsa 2 monna kapa 1.5 ye banna o bo itsholo ge ke ne ke etsang a o jetse jalo straight ara e ga o monna o sa etsa 1.5 kapa 2000 ga ke tsebe momamedi gobaneng hangata batho ba thusang ba sa kgone go ananela go amogelwa ka tsela eo ba thusiwang ka teng o batla o thuswa ka skate motho a etsa ka lerato a tswa o seng rameng tsena empa a utlwisisa gore mo modimang tlhonolo fa ditseng teng e re ke tsipetsipe le nna ke latlhele mane ha ona le legolo o fuwa skete ha o mana o setsa tsepedi ne ke shebile o etsa eng ha o mana so nrwesa mathata o ka o fela vale le nna ke na le aka empa ke thusetsa ka lerato mona mo ke gonang aba o bale re le mosebetsi mane ke mosuwe tlo ke principala mara na hana mpa he batho go tle mosebetsi mane o gola dikidikidi mara mpa skate fela ba bua jwalo mmamedi mmamedi mo eng dumelang
10: e mo ne vedi
0: e la ga itse ra ga le kae
10: a mo le le kae
0: ho bi mama bi ai ka
10: a tswa ke ke vedi ke tla o fa ntlong ha mo di mo ala o fa lo tshola o thusa o tlo o tla go tlhokana go e ye le ke thusa batho go be o thata ba ho e ba ba ka ke tsena o ba ne ke ne ke ke tende ka la kungwe ke di tsiki le mo go so se ka motho mo nana nda tlo se ke la se tsena ka ka le kwa le ke nga tlokahala ngwana ke nga tlokahala ha se ka e bitse mo sha ka ya kolota ha go no patala bitse mo sha ka kopa ke patala go tlo patala bitse mo sha ke ka thata ke ka thata e mamela he ha go di fela o tlo nka buka o tlo patala o tlo nka tshele tlo patala buka ha ke le kire ko na social media o bo social media e ke le motho ke mo fune tshele ka la ba ka go mo a lo patala buka jwale ye ya mo winki de kai ke fa wa ka ba ga ma tsa ma be ke ma ga go se se se se sa tata sonta manta la o bi la ba ga go a ke ka o sma le ka ke ke me ka be ke mona o sma re na pa ga fini ha re nang ha re nang ha re nang ha re nang ha re nang
0: em bana le solo sessioning
10: ma le mo tsaka ke a ding tsi tsena ba ba ka ba ka tsedi ba kolo go tsa di fetse ke di ga ga ke ke ma ha o sma ntse ke a ntse ka fini sing ding tsa ding tsa ding ka ntse ka ntse ka ya ka se re ka tsela phofu ka ga emeji ka go tla monana ka re tsedi ntse ding tho wena o tshwantse a go hane tso na ba ba ka ba di ene ha ka rana botu o phile go tlhono go thusa mara ka mokgotsa ka teng ha ke tsa ke to khona he o sma ke le botheta ke ke mame ho na le mo ke ne go ba di thusa po teng ke go thusa mo sa di bo e kristi ha o fa se ke tsena seo o khona o kwala kwala kae ke so ha o aya number 2 go fika tshwere ka dika ya society sa lone e seng satsa ya mo sa ka wa lone e seng wa ka ke la mo sa ka nna ba ke tsa go fetsa ta mo sa ka go kwala social media mo na all the association ni ke o sma mo go tswa ka tedi am practice ke ke ma ka o video go ze ha ke ba tshe tikiti ina ke kopa gore tshwere ka tikiti o nge ka tikiti ka yo ompo ompe ho ho ke le ke motlakase mo tshwana na motlakase ba sa pa wa thaka e go ba ba tla motlakase be ndi ngona go na ke a se o sebedi sa motho ke ka o udimo a supang ka teng ho ke be ene bona ke a o blend le ke nna ke ntsha hanyane ba o mpa tshohle o ka o yana ke e le ke a itseba ke le ke le sa city dia ka ke tle ke winne ke ba ke motho mo tshipi mara ke tle ke winne mo tshipi yeo o khotisa ho ane ana la o be o se le disa bona le mo modi ba kwalang teng a kisang teng a o kwalang ke te eng nna ke na botsa bona go mara ke se ba tlhoka ya hore o na ha no hore ke tsitlatla o tlo bapala o tlo tlo ya ka a ntho o tla ka pele go be go vedi ena wana go na go tshwere tsa petrolo go bona tsone tsa lokomo ke o tsaba ba le petrolo go o potshwele ka yo ha ka ba tshwe batho mm modimo wa ke teng nna modimo e tsata go a mo tsikela ka go a mo dilokeng
0: ke tsa hanyane o mpa tsohle sho ga itse ra ka go tlile ke ya le boa
10: thank you mathu
0: bye bye mama di mo eng dumela
11: e bona
0: e la ngwana mme
11: ya bona bo liso
0: ha mana di ngwana is e
11: nga ga ga tlo vi
0: e la ngai gai
11: e a bona mbololo e ndo thusa motho ke story mbololo a bona na ke na le ntse ke na le pelo ela na go thusa ke o thusa mbololo a ga se video go ga eta e ho ho ka magao wa ntebo wa eta ga go thutsitse fella mono ka bua o gathale Nazo pelunya ka ndate Modibo a mphileng sona se di jeng sa fetwa go thusitse ka pelo etso ke sa lebella letho
0: a re ke bona mo thusitse begeng e fitileng jalo o sa khutla ha ba o batla o thuswe ngo jwale o songwe bona re mara motho na ha isa le tabe a no re wa hloka o sa nsebedisa o etsa jwang bo mo mbojalo ka bonzo ntsa fela
11: na le ntse go lo tsetsa la mbolo le mbalo wena o gona o sheba hape a ke go tswa ona ne le thusa mo futhi a fengwa bona a a o yena ha se ona mona wa ntse a bona nna mbolo lo go wetse bona ngwane so ha je ka tsaka la taba tho ke ba thusitse mo philo mona bu fonte ne mo no bo vetena ka bo ga lo sutu ka mana ka ba be a mona na ko nga tsa le party ya dipolitiki ka bona ke thusi ke tsa tu a utlwa he tsala blom van de mana jo pula skolo se seng ka e ka se di dinga se di ga le bitso ka la ke la bana ba ba ga go uniform mo le dieta mono yeno e mo ne ga ke ka ba mo ga ke la tsona ya ba ndatwa e go di re gile wa ne di di ba ka o fela mo sa di a
0: ba tong
11: ba u ka mo
0: ai
11: go re ba ka bo khoko bona bona ba e sala mo bololo ma ga go tsa ba ne ke ne ke e tsa ka ka pelo e ya uthusa bana bao
0: mo
11: bana ba ka bana ba ke mo bana ba ka bana ba ke na sekolo ding be je ga ke na taba le ene ba ke ya ena a utla
0: so
11: morolo nna ke ba di le batho bo re ke sa tlameya ho bapata dina la le pate batho e se motho batho mo ke sa tlameya lo tlameya empa ke thotse ke tse tsa ba ke le motho a tseba
0: empa e ba kwa ke eng kae kae yona ntwena hangata motho a ile nga thuswa ha yena le se le mochabetse ntho tsa di lukile ha be le pelo eno ya ho thusa e bile hangata o fetuela le batho bana ba neng ba mothusa nakong eo ho leng boima
11: batho ba gale mbololo mantswe a bona o ska ba hankanyane a ne ba ka molemo o ja monga yona molemo o ja monga yona ke tsona mantswe ona ke maele ano a gale a ne a bua maele ano a gale mbololo ke ke bona bothata bo boholo ngwana me ba a bona ka go thusa motho mo makelele mo tsheletsi mo a ga ga tao hi go mo a ba loetsa fa ba di a sa go logo wena wa le bo a ba ke se mo tsheletsi ko e
0: ga ga ke ya le bo ngwana mme ba me di kinga ba ra ba o ke se le me ra ro ka mora ora ya bone le se di dumela
12: go ga mo kholo
0: nda de ke ya pele o petsa
12: exactly my point ke so go di boleng tla tsegoa ke go gene ka nako tseding wa sokola le motho ntse mo thusa a ntse bona wa sokola ba go tla go mo thusa a la le mathata mang ha popa
0: eish
12: ha re ne di diamond ha na le di diamond ga le di si
0: e bile o ba se ra sa e sapile se se holo
12: ke ipotse ke tlholego ka bakeng because ke mamedi di buitseng tse di bua batho ba na le mathata so ke na ke nature a re ba e change
0: yo motswalla ka ke a leboa ke mangwe letsa lekae
12: ke Bloemfontein ke Pule
0: ke a leboa Pules
12: ai atee
0: mamedi go na le mamedi a renvely ga ke kgone o kena empa mosebetsing ke ile ka fa ngwana eno e se gore ngwana mme ke ena jalo ka motho ene ke motshepa tlile le nna mosebetsing re a tseba go na le bothata ka mojwetse gore ei wa tseba mang le mammane mosebetsing o ne a tseba le polotiki ya batho ba sambatleng a re itse ke mokeng ya mvololo ke motswalle ya bona kao fela nna se bile ke le sega sa gae ya neng a mo thusa qetelelong ya letsatsi ke abe ka mo thusa ka mosebetsi empa botlhoko mo mamading jale mabinda o itse veleng ga modimo a o file letshwao leno ke botlhoko ba nakwana bo ya feta o tla nna o ba thuse o ya pele o bo o tlwaele gore ke motho o jalo mamedi dumela kgotsa ke a phela opetse fa ngwena
13: so tsotlhe tse o di etsetsang batho a sa ngata o tla thola moputso wa tsone empa ntate modimo ke ena a tsebang tsela tsa gago and-e ke ena a tla o atlisa ntho ya go thusa batho e tshwana le kgomo ya moshate wa gapa molato wa e tlwela molato ke mantsa ka o ke le bo.
0: Ha itira ka ke le buile. Mamedi wa o qetela dumela?
14: Le go lokwe ke masheto ka mona le go lokwe.
0: Masia.
14: Tusa motho o tlo bona hipekela diga.
0: Masia.
14: Go lokwe mamedi.
0: Ke mamedi Masia.
14: Ke fa medi mo ya go lokwe na ha tla ka mona. He ngone ya ga di ya ga di. He le di ke batla. Kabana ka ja ka ka yo yo ngile botle bo nne le ka gore nne nne ke tlatsa ke. 1 2 3 4 5 a ke pidi ke ve ya o tsama ba bana ba le go ke ba pala. Ve ya sa di ke na nam ta re le fuke ga so so ta hantle. Ka bona ve ni e bu kile ku ba ve ni.
0: Ba ba Masia.
14: Ba ve ni.
0: Masia ra ke sa di ke na mvololo. A rai kona. Na ke gathetse. Mo mamedi ha o le motho ya jwalo fetoa me ithute ho ananela le ho amohela ka tsela eo motho ya o thusang ka lerato ho sna letho le motlameng ha o thusa le bohela bunyani le thuso e fumanang ho bane mo mamedi o itsinyeletsa me ha o fetoa e tla fihla nako ya o romohloke motho enwa jwala o so le makuku ntho di tsama hantle o so tsama le bo mamang o tla gotlela jwang ho yena o ba o ile a fetoa mme le wena ngwana mme ske wa khathala motho ya nahanang hore wa o sebedisa ya nahanang hore o yetsa hampi o nka monyetla ka wena ha tsebi sipirisa le hodimo hore ha nana wa o sebedisa ntate modimo yena o watlisa magetla le shume ka tsilang ka nkate banang ba reng ba chea mmamedi ho bana o etsa hantle rai he yona a mmamedi tswela pele o etsa hantle nale mantswe ke a ratang a onda de modimakile nga bua re ba tla o lwantsa empa ba keke ba o hlola o ba kiteng o namolela o tla o namolela dinthontso tere rueng tsempe gahlano lo wena wena o etsa ka pilu entle o le ga uthusa empa a thu thusa phiri ka ra le kokolang o tla ibona phiri yeng mela o qata o ibona ngwana mme ha iske ya uthusa bohloko ya fetola semilo sa hao mm dula o le jwalo shebe u di mo fela round at dem dim ke ya leboa anjon senolela tsona ke ditseba mamre metsotso etsura ma ho re bonga kamra hora ya bona le serie fm khatlelo go qetela ke la bra roga jene dumela ngwanese ke mang ya holang re ya bia bia bia bia bia bia pi tsala matsatsi a supileng go di a pup ba ba raro botswang ba hopotse Rattler, wakey, wakey, wakey, wakey. Bongo muffin, tatty scoop.

0: Mamedi ena bitswa ka gore ke into ingawe. Ke le bitswa la Bina Sandal musician o tsama le a mifaku. Barba jalo hele shumela metse robedi metse tso ga mara hora ya bone. Bongo mafini 30 scoop 086 000 3084. Mamedi ke mang ya holang ka jeno ba ba re botswang ba hopotse tere re utlwele sedi dumela.
1: Ndatomolo
0: ke ka. Me ke apela o betsa ntle.
1: A ke phetse ndatomolo.
0: A batsuwe.
1: A batsuwe ndatomolo ya ke tsentse thabi sima ve ke tso se tsi ke tso se o simamolo ka ho pa o se katela ka malgato pitse ka tsini. Ke a le bohle ndatomolo ba tswa ke matabelo ka velko.
0: Ke a le bo ga itse ra ga mema ga belo tsa dzile monate.
1: Tsa sibe monate tatwana.
0: Tsebele tso ke le se di a batsuwe dumela.
2: A u just rata o pitse.
0: Mwana me ke apela o pela ba mwana.
2: Ke tsa monna ke bana gore ke batlose.
0: A batswe ngwana mme.
2: Ke tsosa go khone mapaba loka C2, ke tsose nne ba letswa ka lena o ka C2, ke qetela jwa ka o tsosa sello tatane lena o ka C2, bona ba tsosa ke fusi mapaka ka Boston. Thank you chat.
0: Ile buile fusi.
2: E itada so.
0: E itada. Mamedi a dumela metsotso gore ke rekise ke fetela mona ya go.
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero ya tsa lehae le thakgola letsholwana ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero ya tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero ya tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
4: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo.

0: ka fixeke o kopa o tsa ba sebetse mo le na majeka o ka fixeke ka mo ke kopa o tsa le rato ka Bloemfontein le re thabile mogele ke re ha ile na bo mogele ke la rata ke o sha bo be ja boe ba le tsatsi le nna
1: kha itsera ka ke le bo pali
0: bye
1: bye bye le se di dumela
2: mana re le
1: kha itsera motho wa pele
2: ke phetsantle wena
1: ha mana di kha itsera ka
2: le khulu go ke kopa o tsa bo o si baka ke a se mo dire ba tlameng ka dikeme dipile di tlameng ka dikeme ke ba ne tlameng ka dikeprent ba se se ke mwana bona o fela mo le bo ntlameng ka timo le tabe ke ne bona go go bona se ke le mona ke bang
1: a se mo le beng ke le bile tsa tsile mona ke
2: le bo
1: ke a le bo wa wena ga itsedi ya ka mo mamedi dumela
3: abdi mo ni ga
1: a mana dingwa na me wa phela ndade
3: thank you mr mvalolo
1: peter da ke ma
3: e ke tshe tsho mo fukeng ka mona ka na ma di Frankfurt ngwana mme a go re ke tsose mme wa ka ka mane ka petsana reitse ke a o simudie mo fukeng mo no ke fetele ka mane ka Frankfurt mo jo ba so ke tsose e sa ke ni khuluma thabela ba ne so ke ga tswa phatsi na le tsa le bona ke fa lolo
1: shopo ke tsana ngwana mme ke a le bowa mashoma ba bela metso tseletse ma bela metso tso kamera horena ya bona le CDFM dumela
4: Ah, le ka betsa ma.
1: Ela, amana dingwa na me opetse.
4: Ah, ke pedi ngwana so man, o tshwere mkhulu mkwena jwa mana ola era smithi ma khulu kweng. Bana jwa ke ka mora ka bukatho le kwa zulu natala. Ke ra o go re ke batso sa ke tso ya pisa ka ya pushu di bana ola era smithi ma khulu kweng. Ke re ntate nga ka mkwena mana ola bla da kwa kwa. Tshetele ka ke mtsama ka mina mana go betsa la tlhara. Ke ra a batswe ba patsi ma kule bua ma follow follow.
1: Kwena ke le buile tsa tsile monate.
4: Thank you,
1: Marvelous. Sebele tso ke le sedi mamedi moeng dumela.
0: Mela ndeke mo ga tole ka papa.
1: Ke a phela mrato o present.
0: A bo le ke ka mo ha ushanta ke.
1: Re ya le bo mme wa ka.
0: Thank you ndeke ke ba ga isiti ke se mo le bo ntimeng ka mo. Ke hona ba ga isiti ke se se mo ga di ka ke ntse se se mo. Ke tlhokela ka ndeke se lo mhala ka tlo ka le le se ke mo se mo ka mo le tsi thank you ndeke se.
1: Ke le bo mme ma simema.
0: Thank you, Papa.
1: Bye-bye. Le saidi ele.
5: Khotsoveli la phela.
1: Dadi ke phela vangwana.
5: Ah, ka ma re ba ba le tsika nnete.
1: A ba tswe ntate.
5: A gore ke ba tsose veli. Ke tsosa ba sebetse mmoho le nna mona le u trans Harry Smith. Bo le ba bona ke ba khani ba di Toronto. Ke be ke re ndenzeni mani majoma se u Brantford. Kiriba ai bo se ba motse wa Arasebe Edinburgh ba tswa ke ntate se phaka the big fish wa Arasebe Edinburgh sa tsile mona tsile wena veli
1: ntate se phaka ke ya le bo wena fela jwa lona ntate
5: thank you veli
1: mama da ringe di WhatsApp
6: ha to boli o testata ke tsa bana ba latelang ke tsa masanta ka go ke tsena tsa rfatse ke tsa ba ama sia botabile ke tsa ba ama ba so botabile ke tsa ba chemisi ba tsa ke nna me ali na chemisi ka mona ka jobetina
7: a di balalo nda di balalo e anda dingi ke tsa ba ra ba ratela ke mme matato mo weng ke tsa tapelo makuku ikatele ka ho so sa mahanu ya ga gara ya le bua ke ntate sekolo ga steke ga
8: khotso yeng o pa tsa ba ga mo 12 fa tsa ho pa ka ofela se ba se pa le ba ha matang ko ba kopela ke ditaba the player ga mo thiba ka mona ka fa tsena ke bua ke pena
9: aba tsoe ngo lo mvolo aba tsoe le ka letsa ngwana wa mmano wa ka tsheso sololwane tsatsela le bele monnate le triki kwa go mo so funo je ke tabang jona go me tsika mo cultural view
10: ai vidi e di strata ke se sa bo sho wa skutsonyane mwana ba le dileng phakare bona ba tsosa ke mtlatsi ka ra skutsonyane ka mona ka tebele se di mo le
11: go tsotsa mo le tsotsa strata ha ba tswa ba tu bo ka mfukeng ka fana gore ka motho ka stotsoa tete tla di ka matlantwang ka motsoa a Susan Majwang ka botsabelo ka mo qetela ka ngono ka mamkete tjao ke mkete

0: Ube ubuluke. Disulung sejo lo kami futa yose ya di 400 ml tan Nivea Body Lotion. Ka $54.99. Limi futa yose ya di Lux Bath Soap. Di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. Disulu di fumane hama bengkileng ose a ShopRite Northern Cape le Freistata. Ufisela ka di 12 tsa July 2026. Ha ShopRite fela.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re kudisang. Bahale bohle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaidene ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaidene ke dihlwekisi tse re rotsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaidene ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona. Se ntshang ditjhefo tse re kudisang le hore fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa Prosaiden. O boloke lapa la hao lotle le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaiden. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5. Prosaiden Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe. Bakeng sa lesedi le eketsehileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com. Kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaiden. Ha se prosaiden.
3: Anda fala metso so e mashume a mabedi le metso e mmedi ka mara hora ya bohlano ke nka maikutlo ha ho tse melomong ya batho ho marandrang re puisano tsa setsha ba social media ke tse mo president wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o tikinne di ntlafatso mo lauteng wana ha ya ha bo tse atolosang na ko ya mo president ya dula setulong ho tse ding kono la peng Africa borwa sepolisa sa kha khotse di phuputso hape ho hlokaleng ha motlatsa bo commissioner ra bana wa sepolisa wa mehleng lieutenant general Sindile Mfazi khotlong lena sepolisa se fuputsa nyebo ya pola hopola hore general Mfazi o tsa ka selmo sa 2021 me o dumela hore o hlokagetse ka lebaka la COVID-19 athi o jile chief Mamedi le fapalana ha la tsa ditshelete ha le tlo abela bo masipala bana ha ene Afrika borwa ba mashume a tsheletseng le metse robong 69 ka ofela matlole ka mantsoe amang le fapha le tshwere matlole a bo masipala bana ha le tlo ba abela ona le fapha le nkile bo hato bona ka hataolo ya matlole bo masipaleng bana e bo hlaswa ba sebedisa tshelete ha mpinde tse 086 000 3084 re ketse tlokomediso ke ena pele ke nka maikutlo hao
4: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: Ere re potlakele Kimberley ho ntate Rantheba go tsonda.
5: Ha ntse le ka thoko.
3: Re tla le ka ntate.
5: Ha mna di phoka ta bona di masipala ha ho le ka man ka 50. Nna ke bona ho itswa ntse ba se mo tswa tshelete. Ke le ke le nna ke bona ka sa masipala ona la this is bone pool. Ke le bona masipala a tsena la ya hamure ka go yona saga kapo ena tang kapo ena kolo ya ke lutsa mitara ni tsa duta ha ona mix ka roma tsala wa munya ke ni ka rona na so tshete e ya kai ha u tsama tsia tshete e ya kai se mo mo tsola tsala bota di na ke bana ba tsha hanke ba tsheba ba fali ke bana ha ba tsebo se tsa tshete mas tsala wa na la ka ro tsi go tloga ke so re so re so bota di ba di ba sokola ke ne ke ba bitse ba to kula di tsa ha bana ba ke ga di sa khatsa bana tsa malape di ha di ha muri di ga ra botswa ka ro tsa re tsa bo mas tsala hanan mix
3: are lebo he ntate Rantheba re furalle Kimberley re lebe Potch ntate Stone khotsa ntate
6: khotsa mantsiwa
3: ntate
6: e ke le ke ba ke tshwana mo go ena ya di masipala tse di sa korte le gore tshelete ya tsone itse e ntse e ntse le ditlo la gore ba se di tshelete botlhaswa

0: ba agile matlo a makae mole, ba agile matlo a makae mole. Yone ga ke e makalle, ke e ke itse gore ba e ka nna diragale ga motso le dimasepala tseo. Danke ge ke di aka.
1: Ke boletse mona gore Free State, North West, Northern Cape ke tsona tse ka setlhogong tse sebedisang tšhelete botlhaswa go bo mmasepala naeng ena Aforika Borwa. Re lebe botshabelo go ntate Maphakisa, dumela ntate.
2: Poka madume o phetse.
1: Ka mogao ntate ke a lebo.
2: Poka lefapha le etsa gantle le seka abela bo masepala matlwele. Bona masepala wa Bloemfontein Mangaumetiro o bodile jwang ke corruption. Ba tsamaya ba patela di coast workers, ga o tsebe le gore tšhelete e felela kae. Ga e se ka patala batho bao, batho ana ba Bloemfontein ba sentse poka. A tla lena ya moporesidente wa Zimbabwe ka nne thate we stulong, ga a tla nnato wa a tla nnao keletso ka 2 years. Ke a leboa poka.
1: Sa o tšhintšhile molao, o fetotse molao 2030. Ke hona tla
2: tla
1: re le boera tsha bantsho ho ntate tshepo go tsonda tshe
3: go tsomela ma tshwa
1: ntate
3: go di ntsa mpoli ke tsama wa e me wa ka
1: ke le bona ntate
3: le ka tla tla bua ka ena ya ntate go be dimokadi ya ntate e monang wa ka ai Afrika ene mare ho bo shoko motho le ha sa le moholo o hana o thewa stulo and ha qeta busia batho ka ra tshotseo bona ntate go be dimokadi o thinga sa le moholo e le gore Zimbabwe o isile diputswa sa bobedi a e dimasepala tsone di utlwisa bohloko gagolo jang ya thabantsho ebile ntse re sa etsetse nne ke se ka ga thabantsho jwale gona jwale teng o thea re tlo fuwa tšhelete le gona jwale kodi ya masepala keno ke a dithendera ke tsebe pele ga ka mona e eme moo e fulang di-toilete e robedile masepala a na dilori jwale teng mathata a tsoba jang.
1: A re le bo ntate tshepo re fura le thabantsho re le baqwaqwa go mme Maria dumela mme. Mme Maria? Mme Maria?
4: Mme dumela kae?
1: Re tla kae mme?
4: Mme a kutlwisise ha bo masepala ba sa abele ditšhelete ba safarang ke boma o tlo safara setšhaba. Nna ga ona molao bakeng sa batho ba sebedisang tšhelete hampe na. Gona jale mona qwaqwa maboxi sala bula a batho ba bangwe motlakase. Ga o bua go ntse otho batho ba qwaqwa ba reke motlakase batho ba šišinelelwa kaofela. Melao e ile kae ya batho ba sa itseng tuka e ile kae mme bane ba tlo safara ke setšhaba ga se batho ba ba sebedisang tšhelete botlhaswa. Maikutlo a ka a re melao e ile kae ya gore batho ba sebedisa tšhelete gampe go sejetswe ka bona e seng o sejetse ka setšhaba o tlo safara setšhaba mme
1: le safara bommasepala ba ntse ba e fua tšhelete ga go botlhokwa gore bampe ba e amue gobane ga ba e fue ntse le safara kapa le safari
4: mme re a safara ga babe batho ba tseba mosebetsi ba tla etsa mosebetsi seng gothe tšhelete ya tshwarwa ga e tshwarwa batho ba ba modimo ba ba dulang mo bona ba phile jwang ka tse ba tla phela ka mokgwa tsela e feng ka matsa mang re punishetswa le batho ba sebedisang tšhelete gampe aoche
1: a re lebohe mme Maria a re dule gona qwaqwa fela re leba Blugambushi go ntate tsholo go tso ntate
5: lekame mantshiwa le dishopotapotie
1: ntate
5: mme mantshiwa o tswale batla go ka ene ba a di masepala le sa phana la naha le sa tsamaya go le ka etsa ntshiwa ka lekola ke ba ke bena la lona go le sekela ba abela ditšhelete nne a tshe le le tlo lebelela go jwale ba a di bona batho ba jwang ha le sa fitse masepala ditšhelete bane masepala tshewa rona ma go ntsho le ka ditšhelete ya lokiswa nna rona re tsebile fela go ditšhelete di be teng tsela di be teng metlakase ne be teng le bometse be teng
1: go na le lesedi kwatlo go na le lesedi maluti a phofung
5: o betere mme wa tswa mogantse no ba ditlala ntse re bona di a lokiswa dikoti tsa ntse re di bona tsela ya botheki bo mono ntsha ma ntse le ka o kwalwa wa le makha sa ba tsitse le tebaga ba nke tsela toka
1: ke be ke sa ke sore ke mohato wa nwa ka wana ha se hore ho fihlella ka nnete bo mmasepala ha ba sa tla fua tšhelete ho hang ke mohato wa nakwana mohlomong wa ba jarisa boikarabelo hore ho baneng le sa ikamahanye le melao eo le tshwanelang ho ikamanya le yona ha holoholo wa phano ya ditshebeletso ho baneng ba a iba sokola empa re le fa tšhelete
5: mara nda ho se ba so tisa ka la ntle ke nnete man ha ma tona kana se tla tla le tšhelete a tshwa le tla ba thatha jwalo mantso le dimaka thank you.
1: A re le bo ntate tsholo re le best expert ntate ketso dumela ntate
6: maka ha ba sa neibo masipala ba tla ine yama ha ba sa neibo masipala ba tla ine yama se tla sotla ho ya wile kapa ba ba tla wila jolo ka ba ita pele ba ya tshelete
1: so
6: ke tla ka iri ba tla ine yama maka tshelete eno ba tla isa ka
1: Ha ba itse ho batho keng? Ya fitlana ba batho.

0: Abedan tlafala metsotso e le shume le metso e supileng re a re lebile horeng ya botshelela maobane mona ho makumane re buile ka ditlamorao tsa mehwanto ya la mashume a mararo Phupjane e neng e le kgatlhanong le melata e phelang naheng ena ntle le molao di tswetse pele ho bonagala ditlamorao dikarolong tse ding tsa Pretoria Gauteng ha re tsebe hore boemo bojwang dikarolong tse ding tsa naga moo phelang teng o tla re tsebisa beng ba dibaka tsa bodulo ba lahletswe ke lekeno ka mora gore baagi ba qobelele melata e hirileng malapeng a bona go tswa ba bang ba baagi ba Lusaka Mamelodi East ba ile ba bolela gore sena ke qalego ya mathata re manolola boemo bona le setsebi ditabeng tsa dipolotiki le moruo Good Enough Mashego e bang o na le maikutlo ka taba tsena re letsetse nomorong ya mohala ya 086 000 3084 086 000 3084 hopola gore ga o letsa kwano maikutlo ke gago ga gona mo SABC kapa le Sedi FM ditlango jara boikarabelo na le wena o bona kgatlhamelo impact ya go tsamaya ga melata mo nalapeng Aforika Borwa ntate Mashego kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi
1: kgotso gona mogafelo ba mamedi ba makumane
0: go na le baagi ba naga ena ya Aforika Borwa ba ngongoregileng jalo ka ke boletse selelekeleng sa ka ntate Mashego dilo tsena di fana ka mogopolo wa gore baagi ba itshitleile godima melata go godisa dikgwebo tsa bona na sena se bolela gore maAforika Borwa ga a na bokgoni ba go kenya letsogo moruong wa naga ya bo bona
1: maAforika Borwa ke ba ela gore bokgoni ba na le bona gobane ga re lebelela morago ganyang nakong ya puso ya kgatelelo ya maburu go ne go fela go nna le mananeo a mangwe a bitswang gore ke defence campaign bananeo go na gore batho ga ba sebedisane le puso gomme go nna le go sa reki ko ditoropong e leng ntho ba bitsang di-consumer boycott nakong e jalo ga gone go tsagala seo maAforika Borwa ba ne ba kgona go rekisetsana bone go ne le o rekisang ditamati o rekisang dieiye o rekisang ntho dintho ka fela ba kgona go di etsa ba etsa dikgwebo tsa bona mo magatheng a bona ntho e tsagetseng ka jara 1994 ke gore maAforika Borwa ba ile ba tena mo seemong sao ka sekgowa ba re ke honeymoon seemong sa o thaba go thabela ntho e tsegetseng mo e leng gore ntho tse ngata tse le bone ba di itse tse dilitsa ko bonkgoni ba bone ba ile ba letlogela tshwana le bomme ba baneng ba roka diaparo ba rokela batho ba bang diaparo ba baneng ba lebisetsa ba dikhiba re ne re thola mo bathong ba leng mo rona ba tlogela ntho e mo le gona noo etsa ke batho ba tswang ko Congo ke batho ba tswang ko Malawi botsebi boteng fela batšha ba leng teng go na le go na le ntho tse ngata tse e leng gore ga ba kgone go di etsa tse e leng gore bontata bona bomma bona le bakgone bona bale ba kgona go di etsa
0: ka mantswe a mangwe bothata bo bogologolo ga jwale ke taba gore go latlhiwe taba ya mesebetsi ya matsogo go se o shebue fela gore batho ba batla mesebetsi e kareng bongaka boqwetha jalo jalo
1: ya ke nakong ya ga go ne go gola borona le ba bangwe go ne go na le ntho e reng ke Abach school re bitsa Abach school mo e le gore batho ba le bane ba sa batle go fitlha ko marematlou matriki ba ne ba kgona go tswa ba ile ithutela mosebetsi ba ithutela go lebisa dikoloi ba ithutela go etsa furnitura carpentry ba bangwe ba itire go lwisa lepompi plumbing ba bangwe ba ithutela ntho tse dingwe gape le ga dikolo di kwetse go ne go ena le menyetla e le gore motho na kgona go ko mabenkeleng a jela ka bo dance ba outfitters a ile go sebetsa ko teng a re o ile go sebetsa ko mabenkeleng ao ga dikolo di kwetse ba bangwe e ne le gore ke ile go sebetsa ko dikadimeng ba leng ko gafeletoro bare ke sebetsa ko dikadimeng tsa magoa ga dikolo di ne di kwetse gomme seo se ne se ba etsa gore baAforika Borwa ba nne bogale ba itse mosebetsi o mongata mo lelo gale gore o feta sekolo ga a fete ga a thole mosebetsi o ne a ka kgona gore a ile go sebetsa mafelong a mangwe e le mosebetsi o wentseng kare ba ne ba itse mosebetsi ba fele bannyane le ko sekolong ga ke ne ke kena sekolong nna ke mo e le gore re ne retsa ntho ba re ke handwork ke ne ke tswa ko sekolong ke kgone go sebetsa lebopa ke kgona go etsa mafetsho makgwana ntho tse ngata ebile re tsa le gardening ntho tsa dijo ne re kgona go di etsa matsatsing a neo batho ba neo ga ba di etse gomme seo se bua gore ga ba tswa ko sekolong ba tshwanetse ba ye ko yunibesiting ka baka le utlwang batho ba lela ka NSFAS ka gobane motho mongwe le mongwe ba tswa ko yunibesiting ga gona tseo e ba nang le yone ga ba tswa ko sekolong
0: le gona re ne re ya kwetlisong ga ntse ke kena sekolo nane se bile ke tseba o aha ne ke gethile o aha o no i gethela o no sa fui fela e kwetliso e fe ka pae fe lo gethela ro batla ka la le le
1: le le sa home economy o tswa go sekolong o itse go ape ya diversity le gona go tsa meeting o gona o tswa go tsa jersey ke lo no ka gona le tsa diversity ba ba ba
0: eh ke ne ke tseba o lowa se tene le ke tseba gore gore se eme handla se ke sa se ka ma ke tshwantse ke se measure jwang o soka la kana fela hore e bang ke ile ka eng ka serious ka paka intsetsa pele nka be ke le kae ka tsebo eno ya o aha jale ke mola he o so boletse eh
1: ke bona ke le teng ga re ga ba tshaba ndla ba lanka ka mtsebe ke gona le rona ba leng gore le gona le gore sa o tsitsi ga re bua ra o ga le lona la tswa fa ra bua re la tswa fa ba kwa tore re la gore ga re tswa ke fela ga re sheba rona re sheba le bona re bona batho ba ke go ga ba tsebetse
0: hona le papang ke mona mesebetsi ena eng kwa ke melata jolo ka ha ele mona melata e semola o nang ena ntate mashego e khutlela dinaeng tsa bo yona na re ka bona maphelo a ma Afrika Borwa fetwa ha holo hla kore nla menye ka mesebetsi ba fumana mesebetsi
1: bo thata bo ntse ya khona no ene ke tla khutlela kon change re buang ka nna le wena mo khase ya gore khona no ba tsaba ba ntse ha a sebetsi go a tsene sekolo a sa khona ka nako a sa khona go university a sa khona sebetsi re ba bona ba le go di khone ga o tsama o bona ba tsiko di khone ba le ba raro ba le sone ba bua go ba tsa khona go di khone e leng se leng gore ga ke bone gore ga melata e tsamaya ka o sane tsa fetu ga mothala ke batla go ya kilo o tla forklift go ba ga na di qualification tsa forklift khona no kwe le tsemo tse leng teng sa mabenkele mang a go bua ka leina a le gore ana a isa dintho di grocery tsa batho ka makgang a bona ka dithuthutu go ukwagala gore bontsi ba batšha ba morona ga ba ne ba ba bulelela batho re yang dilo tsa di-license ba ne ba re ee nna ke batse nna velapi a nsome ko ba o velapi and ra mogopola velapi one ba ra ba tsena bo velapi gomme melata e ene e ya ilong ka di-license tse tsa di-scooter gomme go ne go sebetsa bona fela ko di-scooter gona no ba tsamaile bontsi ba bona license ya scooter ka se thole ka osane o ka se thole dikineta o tshwanetse gore go ne le thuto e leng kone ala a re itse gore batšha ba rona ba tsa dumela go nna bo velapi na ka osane ba ba ilong ka di-license se e fela ko dipolaseng le teng beng ba dipolase ga ba batle go patala minimum wage ya puso e le gore ba e beile gore minimum wage ke 30-75 ka gora gomme ke bona gore no go e na le gore ba fe mosebetsi o ko ma Aforika Borwa a re a ka nna a patwa setsa ko dipolaseng se ba ka se etsang ke gore ba ka etsa gobane thekenoloji e tsamaile ile ko pele gona no ke bona gore ba tlo batla ba seng kae gomme ba movela ko thekenolojing mo e leng gore ba sebedisa tšhine e ka etsa mosebetsi o mogolo o lore o netse kwa tsa bantsi nnete ke gore mesebetsi ga ke bone e tlo bulega gantsi ka gamelata tsamaile e fela ko batho bane ba tshwere dipampiri ba nang le ditokomane tsa bontsha gore o ithutetse ntho e tshwanang le ena o le gore mosebetsi ga o ne o tshwere ke motho o tswa nageng ya ka ntle kwa ke molata ke e palo ba ketse ba tshela mosebetsi fela ka kakaretso ga ke bone gore mosebetsi e tla nna teng
0: mamedi a koreletsetse 086-000-3084 nawa e bona kgatlhamelo impact ya go tsamaga melata mona lapeng Aforika Borwa 086-000-3084 ke itsa go letsa kona maikutlo ke ga gona mo SABC kapa le CD FM ditlango jara boikarabelo ntate mashego na megwanto e e neng e tlhophisitswe ke mokgatlho wa March and March e a thusa e thusa mmuso letlhakoreng la go fokotsa ditlolo tsa molao tse e tsagalang mona lapeng Aforika Borwa goba go tla le wa ga tse ding tsa ditlolo tsa molao di etswa ke yona melata
1: Match and match mo tsitseng go teng gore e thusitse gore puo e tsene ko pusong ka re batho ke gale ba lla kgwedi ya January go nne kgwana le seemo ko Thekwini mo e leng gore batswadi ba bantsi ba ne ba nna gore bana ba bona ga se ba kgwetse go tsena admission ko sekolong se se itseng go tere dibeke ba ya ko teng ba re go tsena bana ba melata bana ba bona ba tsene puso e ne e thusa go tsena ntho e ba e buang gomme 2018 re le ba bona go nna le seemo sa go lwisana gare ga melata le maAforika Borwa le pele ga moo ile a etsagala puso go ne go sentho e etsang se fitlheletseng ke match and match ke go etsa gore puo e tloge mo melemong ya rona puo e ye ko molemong wa bo letona Khumbuzo Ntshavheni re utlwile ba bua ka yona gobane bane ba se ba tse bua ka yona e fela mo e leng gore match and match e tlhogala e sa etse dintsho ga botse ke taba ya gore Nakai bota mo social media ka ha ene gore go bana bontsi ba melata e leng mong ke ba le batho di pampiri ba tsadi 90 days ba tsadi ID ke ba le gore ga ba tsatsa tokoman ga ba batla document o tlo thuka fumana mo bona go bua gore di pampiri tse ba di reka mo ba Afrika bo a seletsang go gore ya selegae ba seletsang go immigration le go mapolice ka botsa potso go social media ka ga ene gore walla o lla ka melata o itse gaba o itse gore ntata gago mama gago maloma gago ga ja gago ngwana gago motswala gago o rekisa ditokomane e ka ba o ikemisitse go mme ga ko mapoliseng na ga gona motho a ileng a raba gore a ka bega motho ko bone go nna gore maAforika Borwa ga re ikemiseditse go lwisana le melata e fela batho ba ba etsang gore go nna le melata e mentsi ga re batho e lebelelang le bona gobane ra itse gore ke batho ba mo rona ba e leng gore ka sekgowa ba re bare they live above their means ke motho o nnang ko lona o sebetsang ko molwaneng o e leng gore o na le ntlo nngwe e kima o ne le ko lengwe e kima la itse gore motho wa rekela e fela ga ba ikemisetsa go tommega motho gomme bothata bo ka se fela banmelata e tsamaile le kenye tsa motho tlong ka 100,000 a dumele ba bangwe ba ten gomme dule le bona anke 100,000 a ba fela ditokomane a dumele ba bangwe go batla rona re shebe rona ko se iponyeng gore bothata ke rona bothata ga se melata
0: yo ere kenke ba mamedi re le ba botshabelo ho ntate Pule Mabena re le boe ha o bile le mamello ya o tshwara ntate
2: ke re ke le ka man
0: ka mo ha ntate ke le bo
2: ke na bo ntse fela ke bona kuri e habidi ne ne ka bona ina le impact e mpi ka bona ha inke wa bala inke ka le ba ka a ke re ba tshwanetse ho ba tsama ho ba ne ba re tsa ba le ba re di difatse hape mpi ka ba ne ho juko sokolo hape wa se hape ntse le go qala fase fela hape nene bana ba rona ba leng gore ke ba ona jwale tshelena bontata bona ba bankile dishopo ba tsamaisa dikgwebo tsa bona gantle bana ba tseba ka kgwebo bonte fela jwale ga ba se ba tlhokagala bonte fela di tshwara ke bana ka nte dikgwebo di awa ga ba na tsebo e leng gore bontata bona kapa bomme ba bona bane ba na le yona ya gore ntate a re ke kataba tsa bokgonsiwa ba ekgoto eo ka nete mo a ke dumelane le ntate bonte fela a kere a re kamora 1994 bale ka sir Africa Borwa ke honeymoon bonte fela ke te mo e le gore ba tlhe ba di-training ba kgone go tsaisa dikgwebo tsela tsa rona disiwe ke lebile mang
0: a re lebohe ntate Mabena re lebe lofurutse ke lefurutse Northwest ho ntate Mashwa monna dumela ntate
3: dumela mme matho wa mme ke a leboga le be le mphile sebaka
0: ke a leboga ntate
3: mamela mme waka gore batho ba ba tsamaye haholo ba affectile bomme ba ne ba bomma distance le bora distance ga se gaholo ba affectile mo meberekong jaanong ke nako ya gore maAforika Borwa a otlhe mme ntate ba ba kgonang go sebetsa ga ba ikemisetse go sebetsa ka thata ka gore bothata bo bolayang South Africa haholo ke di-trucks tse di tsamaisiwang ke batho ba tse di bolang bana ba rona phetelela bana ba rona o tsela a eme bana ba rona ba tlhaba metsi bogolo ke gore a mebereko etle e teng naga e ka patelang motho a sa sebetsela ke South Africa ba patela batho di-370 ba sa sebetse ntho eo se isitse Aforika Borwa ko tlase gaholo le maAforika Borwa thata ba ke ba kopang ke gore a maAforika Borwa ba fokotse ka nnotagi ba ikemisetse go kena mo dibakeng tse di tlogetsweng ke batho ba tlong go tsamaya le dishopo ga re ikemisetse go sebetsa di-taxshopo tsa rona mme re fokotseng go tla go bola batho re etsa methugo ka batho gore di-businesse tsa rona di tsamaye ke se ke se kopang batswadi ba ka ntate matlhoa monna bokone bophirima ga le maatla
0: a re le bogagolo ntate mahlwa monna re le balendli go ntate sebofi kgotso ntate
4: kgotso osmantheua le motho gabang
0: ntate
4: osmantheua o tsewa ko rena intent ka bo boima re ya bo utlwa na kara bo nna ka bokhutshwanyane sentse re bo utlwa lebaka la ka le mona osmantheua sonta ke motho a yang tshebeletsong ga re ya disalunung mona ke potile ka moqebelo sonta ke tlola tshebeletsong kapo mafung disalunu ha di sebetse
0: sure
4: jwale salunu hantlantle e batla motho a tla sebetsa haholo e sebetsa ka weekend haholo lo salunu jwale le dikolo ha di tlo bulwa go tlala bona ba e sale disalunu ande batho bao ke bona ba tsebang go kuta go sebetsa ka meriri jwale phoso ke ena mo e teng osmantheua mmuso ha e sale o tshepisa batho re tlo lefa di-grant lentle mona o tsamantse bona batho ba tsebang o tsheseletsa ba tsebang o etsa ntho tse ntle bona bona ba isale o mmuso o tlameleng ba fe di grant ba kgone o tswela pele ba sebetse go ska la o sa ba fe tšhelete mara o ba fe stock ore ba di-shop tsamalelong ka pekeng e itseng le godise shopo tsa lona ke leboa o tsamantse wa mara boima bona sentse re butlwa
0: ke a leboa ntate Sebofi ntate Mashego
1: ba bua nnete e leng ko pepeneneng gore ga lona le gola mme meriri le ne le etsana ona wena le tshomi ya gago le etsana meriri gore re tlo etsela meriri gomme e tla ko ntlheng ene re bua gore gona no go tshwanetse go ye ko batho ba ko Congo ba ko Malawi go ile go etsa meriri putso e le gore batšha ba rona ke ka baka lang basaetsamere ke ka baka lang ko difaloni ba sena disaloni e fela ntlha e nngwe e leng diteng ke ya gore bontata rona ga ba ne ba ine le mabenkele re gola ka nakong tsa BIC ba thola madi ko Bantu Investment Company ga ba ne ba tlhokafala ba tlogela mabenkele a mo matsogong a rona a mabenkele a gona ne o kene ma Pakistan mo ona le bona ba ne ba sanke bana ba bona ba nne le bone mo gaufi ga mabenkele ba tsamaisa moga motho a fetse tlhokafala ke bone gore ga o itse gore o ne a reka ko mang ko Metro ga o itse gore o ne a reka ka price e jwang gomme ga wena o tlo reka gone no ka di-price tsa gona no o ka se kgone go tsamaisa lebenkele le ka baka le maAforika Borwa le ga ba leka go tsamaisa mabenkele ba palelwa ka baka maSomalia le maEthiopia ba na le tsela e e leng gore ba kgona go thola di-price tse e leng ko tlase e leng se e leng gore ke nnete sote se ye ko pusong se ye ko batšheng bana ba tlogela dinotagi gobane gona no puo e ke buile gore o ba thola ko dikgoneng tšhelete ya madi e dinotagi ba na le yone e fela tšhelete ya o etsa di-CV tšhelete ya go ka dilaesense tsa di-scooter ga e teng ga ba tlogela dinotagi mo e leng gore seemo se ka nna ka one ka re melata e mentsi ke ba le ba tsa dinageng tse e leng gore setso sa bona ga se batho le dinotagi
0: ntate Mashego re leboetse nako ya gaolo ka moso motlhomphei
1: go lebogalente
0: re le buile gagolo ke setsibisa moruo le dipolotiki ena ke good enough Mashego ga le gabola jalo le bolela gore rona moifa makhumane re ntse o le ka re bakeng sa letsatsi la ka jeno ra leboa gago mametsi go tswa go lerato serabele ke motlhophisi wa lona batlaisi ke mokete monyo bolena ka moloi ke lebogile kgoma mateodi a re laolela kgaso ka bogabane bona bagae sa le mantshiwa ke lebitso la ka ga re tane o sane o seng bakeng sa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke suthele mosebetsing bogo le nna ke tsietsi mogaladi o re balela taba tsa gora botshelela

0: Breakfast show. Cause I'm serious for my smile. Kirk Franklin.
1: I see you.
0: Shaza. Ratafela. Apelo Mono. The biggest body drive. Africa Borari Tingham. Le ka shedo ke la borra ro khone le mohlala tshola matsatsi ba kae a matsatsi a robedi go di ka bo supa se le maselo ba ke sana sa 2026 la tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa wakey wakey wakey wakey wakey wakey a ba re foka foka foka foka foka foka ke na kwa go dira mo go tswa ka ke na kwa go dira he o sontso tse ba o rautla mantswana ke na kwa robetse he ne ke na kwa re witukise ntho tsa ho di tsa my handle ba ba di kolo bona ba tse ba pakame ha mo nati ke a dumela fela ke tlokometse re di bona ba di gaya le ha o sena mo ba yang teng ba go tsibana ba rona motho sa tswile kana ko ena ya ipotsa hore ha motho a sa tswile kana ko ye a sa e skolong e be ile eng fela e tla o makatsa a tla me ile a e skolong jwale re a mosukula hore a tsuwe fela ke yona monate wa bangwana mantse wa mofokeng le boifa mosebetsi motle o reka bahlalo fitlhela o reka botshelela ka lenaneo la ditaba la makhubana mona le mane ba sebeditse ba betseile ba tla gotla se ba gotla aperediong go sale re tla utlwa gore diemejwang tsena tsa lenaneo la ditaba la makhubane a mona le mane rona re mmogo jo ditote e chepate twasa le cada boy re tla ba mo fitlhelo rekeane ya borobong ke diwaga tse tharo ka ofela sa etsa bonnete ba gore la maobane aa la kajeno le babete go feta la maobane o tshepisitse ra re tla gotla kajeno go fela jalo se re gotlile tlhelo rengeane ya borobong tumelantsea
2: Dumela hle mamela tshebeletso ya Lesedi FM la ka le bitswa ke monono ke o se la khazang ke sentse kwa mela jalo ka diatla tse mofuthu le nnatle ke re ha re nke nthwena re be hantle ho reng ya borobong ho le monate ho seng ona ke tswa ke ne ke nana ke re banna mpho e kgolo ka iphang yona ha o tswa o seng go goba ka nako ho bana ha o tswa ha o tswe o na di dipelaelo o tswa ha monate o kutlwa le wena hore ke phomotse ho lekane mamela tshebeletso ya Lesedi FM re di tshwere ka jeno ibile re la ka tsa utlwa hleba nice le ka tlhana la romela di voice note tseno tsa lona 0797585066 la re jwetsa hore pakeng tsa Messi le Ronaldo wena o rata mang ha o qeta hore jwetse hore go baneng romela di voice note tseno 0797585066 pakeng tsa Messi le Ronaldo rata mang me go baneng ha ebe ha o motho wa dipapadi ha o motho wa papadi ya bolo o ka re jwetsa hore nna ke nyeo ke kena sekolo kae ke rata papadi ya netball mohlomong a ke motho wa bolo ha le teng re tla ne re dumela re dumedise ska lebala o mang o kae o kena sekolo kae o ka re jwetsa le go na le dilemo tse kae o re jwetse hore o motho wa Ronaldo kapa motho wa Messi hobaneng o rata Ronaldo hobaneng o rata Messi ka leno mmameriki ho madume hello
0: ona ngwana sa gateng Ronaldo ona ngwana sa gateng Messi
2: o reng
0: yai o tla utlwa
2: ba Ronaldo ne balla
0: ha o tla ba utlwa ba letsa Ronaldo le Messi ba ratwa a o chepatile na o temba ba ne bone papadi e kholo mo mamedi hai chepatile kae
3: moro ka mono the disco dancer moro DJ lwana comrade Jonito ka mahauli kae ka jono bana be
2: a o khaitsedi ya ka chepat kutla khada ke na santa fie
0: o e bone jwa ngwana chepat maobane
3: ai
2: mona ka lwana wa fiela ke o e lankante
3: e win Argentina je ho bana che win
0: e
3: impa mona me a khona
0: ka khona chepat
3: ini se se ka
0: King ya kana kana bana a chepo chepati nna ke motho a gata Messi a holo ke motho a Argentina hantle
3: eh
0: ai khona
3: impos ka la holo ntse jwala le lape mona ge ne re di bone di etsala ka di shopa tseding a sentwentsha
0: ke ne ke tshojwalo ke ntse ke tshojwalo botho a sa kere bothata ba ka ke bo ha etsala mo hopeng wa lefatshe ke lebelletseng o PSL ke lebelletseng o first division ke lebelletseng o motsepeliki
3: hai ngwana mme ko e utlisa bohloko ntho re ha o bua ka fair play mehlaena bolong fair play ha o tlamedi re kenye tshebetsong re mo re ska ga ba le leme ga ye
0: ka la utlwana le wena le monsena ka nne le monsena hai chepat
2: hai kona le letse ruri mana a le lama
0: e bana ba ba ruwe ruwe
3: ai khona wa tswa ke tsena ke re nna cha ya ntsho sa bana ke tloa etsi le ha imona e dule etsala nako le nako
2: ha ba yona e etsala mehla
0: ha ba sebetsa ntlo hang
3: impa he ska la chemeno tla lo
0: a o tla lo ka wena chepat mamedi ke mashoma ba pedi fela betso ka ba rara ba tselela ga tsetse
4: Jona monyetla wa go iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelang ho app kapa lekaleng. Now so ni customer ya Standard Bank. Ingwadisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Sika pa marotori a Promune.
5: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mo hau e ka pa masidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ilehileng.

0: pele le hlaso la kgetho ya bona ena ke tlhago wa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwatha motho
2: ke bua ke tla vale monana ka garden gardens go balentse setse o swaka mo ka pina e a ratang ya sini ya di thai le mo tsoga ke mo rata ho ha ho lo ka le bua
3: e jola ha re siela di nomoro re khona mo letse
4: yeah fella he you try leka
3: are se jola bolae tsa o tla fitla he a o si ke bambana a pusele tsomoloi ka bana ka vale ke na kopela njola o swa hai bolae tsa ona o tla fitla ka pina simi ke ams di simi you try

0: Mela ntsa sala ba tuka ka le bitse ke nna mo go pele mo jara. Na ba ke ba e ke mo gata mo nneng ke mesi. Mesi. Bola mo tsone simple ma ga danger se kotse. E kotse.
1: Mela o tswasa le abdi ba tuka. Na le bitse la ka ke o mogolo Tampisi. Ke kana sekolo mo kitla. Nna ke rata Ronaldo hobane di-skills tsa hae di smart ho feta tsa Messi le di-celebration tsa hae. Ke a leboha.
2: Dumelang Austrasa le Abuti Card. Lebitso la ka ke Gore Sambale, ke na le lemo tse 8. Ke dula Everton Machineng. Ke rata Argentina hobane Messi o tseba bolo haholo. Bye bye, Shapo. Ke le rata haholo.
1: Dumelang a tswasa le batho le a di batho kada. Nna le bitso la ka ke Siya Mogela Sefane sa ga se molape ke dula Petristini. Dikela ke tsena sekolo mang so bedi ke memo wa ka ke memo khatebe ke rata botho wa lo nna ho le ke rata Ronaldo ho bane o a bala bolo hantle
2: Milan tsa le wa dikala le bise la ga ye sheini bona ba tletse ka foki ke dula 7-0 di tshehlo le motsaga di 80 ke kena sekolo Chenchello Public School ke bala grade 3D ke rata Messi
3: mela go tsaka sa la tiba tukana nna ka lebitso ye botlhoka ka sefana ye matense ke dula le di brand ke kena sekolo le di brand public school hantle hantle nna ke motho wa Mbappe mme nna ke tsamaya le Ronaldo hobane Ronaldo ke motho a hantle. O na le talent e ngata, o na le passion e ngata. Ke a leboha.
4: Moneng. Tswasa le khara. Ke tsamaya le Messi. Tswasa le Messi. Messi ke ntho. Messi ke boss wa bolo. Misumubi khada, misumubi. Janisele Messi khada.
5: Ka kodwe ka.
4: Ke lebowe, ke Jim Carter ka Botaville ka mona.
6: Jim Carter ba motse. Bala grade 11.
2: Ke tsala ka tshela ka ke bohlokwa. Sene mi ka ke wesi, ke kena sekolo Newtle Primary School ke dula Newtle. Ke na le motse 9. Ke favela Messi.
6: Eba. Eke.
5: Mm. E ka go ratwa Messi.
6: O favela. A gutle Ronaldo.
5: Ah Messi.
6: He ntate le bana ba Ronaldo le Mbappe.
5: Bana ba Messi bana.
6: Le Mbappe.
5: Ya no. Messi ke number 1 ho ya ka bana ba. Shiba ba rarabe tsa ka ba rarabe tsela. Balis. Ya no. Messi le Mbappe le Ronaldo ba rata.
6: Ba rata haholo. Me Ronaldo nthe a ha ya yetsang ye ha ka tao hlabang.
5: Ai ba rata man.
6: Halandeo o tla tumisa ke.
5: Ah.
6: O di diela le nyelenyela.
5: Ah, se motho ntlo tsega.
6: Bana ba ka ke le shebe Halandela o ke le mo shebe fe.
5: Ah, ona le thokala selanyona e bana bana le yona.

0: Abangane, ke lebitso la pina OHP Sage Radiong Bibs Disciple Station. Mashoma mabedi ba tsebe hlalofela ba tsebotso ka lebile jalo re nga busupa ke na kwa Chepat.
1: Dipopa, le serie fe, le la ditse ya patcha.
2: Momeli wa tsebele sa le Serie FM ke boela kwa moela ke re hoena morong ko le boe ka mono DJ ko le boe comrade my comrade ka sana le the disco dancer momeli wa tsebele sa le Serie FM ke re di shebe ei mo ba no no tle ho le boimanyana papa dinyana ya bolo Argentina ine kopane le naha yane ya Egypt ka ra botshelela ila hlatsa mapele mane Egypt ka nthlatse pedi empa he tsaetsala dintho ya gotla Argentina a hlaba dinthlatse tharo me mo se wa patisena sa e gapeta Mustafa Zeko ho han fela ulalla ka re free media ga khona wa qala we bona ntwetjene are wa qala we bona ntwetjene bo emong bona ba papadi me ka nete ya ga ke tloela tsohle ntate modimo sa tla bona gona o sebetsa jwang ka molao la papadi yenwa jwale ke tabanya na e batleng ile tshophodi ma media house ho le jwalo wa tsaba ha batho ba sa balla jwalo bile ba nka dintho ba ga re di tloelela ho ya re tshwereng ya matla ohle hei o tsebo mathateng ha o tsebo mathateng mamedi wa ka motho a tsaka ha ena ntwa e nhlotse e tla lwana ke ba ka hodimonyana ho nna empa he ila fela le jwalo e tswile Egypt e ya hae ka tlhakong le leng Switzerland ya nkana le Colombia mme tsa bapala ka noto ile ga gauwa dipena le mane he ya fitlha feta Switzerland ka tse nne o tse tharo mme mona gene ne ke ile ka lepa gore go tla feta Argentina go tla feta Colombia empa e setse Colombia o fetile jalo Switzerland. World Rugby Under 20 Championship ke papadinyane ya rugby mo teng he mamedi e leng gore go bapala dibapadi tsena tse ka tlasa dilemo tse mashome a mabedi in New Zealand ya tlhaba mashome a manana le metso e mehlano Italy lesome le metso e mehlano Ireland ya ba mashome a supilengana le metso e meraro USA mashome a mabedi ana le metso e mene mme tlhopha sane sa Argentina ya na ila feta Argentina e ila feta Argentina mona mamedi waka mme Scotland mashome a manana le metso e meraro Japan mashome a mararo ana le metso e mene ha ile France mashome a mararo ana le metso e mene Australia mashoma binana le metse meraro South Africa mashoma mahlano na le metse medi Wales mashoma mararo na le metse meraro Georgia ya feta Uruguay ka mashoma mahlano na metse tsheletseng utharo Spain ya tlabola jwa ke Fiji mashoma binana le metse robong mashoma amabedi na le metse tsheletseng athe papadi eteng ya di quarter final hosane busiu ka ra ya le shome ke mo France eng ka nanjolo le nahayane ya Morocco ai o tla tlola di gas di class ho tla tlola di tlhase mmamedi papadi nyena ke papadi e boima holo empa he ke la ka le ka ho sheba ke sheba dipalo ke sheba gona e be mohlomo e ka tsamatsama jwang mme ntho tsa ka kile a di njwetsa hore France e ka re tla feta Morocco e ka re tla sala ha re tsebe empa he se re tla di bona bana wa bona ntho tse tsa la mohoping ona lefatshe ke ntho tse leng ho hamfela di amakatsa mmamedi ke mehlolo ena ya haesale ha re tloela he ke re le kole ka mona ka ho Sasol banyana mo teng fumana hore ba mo kwetlisi Desire Ellis bo kgethile jwalo preliminary squad ke sehlopha se leng hore ho sona mono sa ntse a tla sheba gona o tla siamang o tla nka mang ke bakeng la dipapaditsane tsa WAFCON tse tla bapala jwalo ka mora mohope ona lefatshe di bapalla hona ka mane ka Morocco ha re shebe re fumana hore dithibathibaneng o go tla tshepela ho Andile Dlamini a ka nna mosia mohlomong Kaelan Swara a ka nna mosia Katlego Moletsane mohlomong le yena a ka nna sala ho mane morao mane he ula kgetha jwala re ke tla lekola ke tla popola ho fikile Magama Karabo Dlamini Shakira Omali ke tla hle ke shebe mane ho Bambanane Mbane Khutso Phila Sinegugu Zondi Asanda Hadebe Antonio Maponya ke ka mogwa ba shebileng ka teng are ke tla kenyeletsa jwalo di tisetso makhubela intoba lona Themba Mhlongo ba ba palang hare o tla tshepela ho bonge ka kumede Linda Mothalo re file jane Zoe October le bohang Ramalepe Robin Salgado Isabella Ludwig amogelang Motau are mohlomong nka sheba mono ho ntlantla Thandi le Simone Scholes mo le sibulelo go lwene Gabriela Salgado le ene ile ka mokenyeletsa mono mamedi wa ka le teng o teng Sarelo Salgado Mudli into ba no xolo qesane go tswa mono pele mane o rotla sheba jalo ntabiseng magia Thembi Kgatlana Hilda Magaia Bonolo Mokoma e ka tsana le Ronel Donnelly o re ke bona ba tla le kolo go bona rena o tla nka bomang a sie bomang meeting hetse ngatanyana tse go tshogetseng tsona ke tla balega ditshwatla ka nkano ra ya ne rena ya bosupa ha ile jwa ntumela ke wela tla salagalla Auckland Park
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: tsela tsela se di metso tshidula hantle ho ya le shumela metso ro bompelo ra ya bo supa mme ke na kwa teng ke na kwa ro rutlo re maemalo ho di mora ka ra lebellang ke a joang ke ke tshoke re maria santsaneng a kene tjena a khona o di apare ka ofela ne ke thutse ke shebile ke ra ba ona le di hand la futse me futa me raro e fapaneng ha o tla batla o di gwala ho sa bate a holo ba ne jwale maria na ha tswa ha o di gwala mona ga ga hlabula ge tloa ge tla ho makal wa para a pa go tsa ha o ka nete tsenteng tse o nan le tsona ne ha be nyaneng ka nete ona le tse o ka fanang ka tsona e batho ba hatsela ka ntle ka mona hlemma medi ha holo di a pa go tse santsane di le maemong a matle ha re thusane nhle re ba haisane di a pa go tsenga tangata tsena tse o tla fumana di dia di o tropo a ha se hantle go di o tropo e be di imetse empa ona le batho be leng hore ka nete re ka phuthana mohlaswa mmoho le bona motho a ka gela mahetleng le yena a futhumala jwalo ka batho ba bang ha re be le moya ono wa bo haisane botlalo jona santsa le teng exinium o tla tla re jwetsa hore maemalo ho di mora ka ra lebellang ka jeno ke a joang ka mora mo re kene ka mangaung re fetela ka Joburg city re lo tswa ka mane ka ikurulene rutlo hore se palla joang se petepete ka jeno exinium dumela bana ngwane sorao a mo lota kwa breakfast show ke tsapa o tswile hantle ho thotla ba jwang ka jeno
5: ere good medicine tsatsa le ba tsikara mo ho le ba medical medicine fm ha re shaba ka jeno tsa bulipe kala ka mona ka province ya Gauteng ke ho ntse ho she o ntse ho hlakile le ho phodile Pretoria le Johannesburg ke ya mane ho mashima na baby le tsinedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile le ho phodile Mbombela tsa jamane ho mashima mabedi le motsomo ha e be emala sheni di ka jamane ho mashima a mabedi profesi ya le bo bophelo mali teng ho hlakile le ho phodile flex top le Potchefstroom di ka jamane ho mashima mabedi le motsomo ka mona ka profesi ya flex ya teng ho hlakile le ho phodile Bloemfontein le Welkom di ka jamane ho mashima mabedi le motsomo ka mona ka profesi ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile le ho tla futhumela ka tsheno which is baby Durban ke tla jama le ho mashino ma baby le tsipile a ka phetsa ka province ya Kapa le Bay teng ho hlakile le ho tla phola ka jeno a phetsa le Kimberley le tla jama le ho mashino a ma baby le tsinedi ke tla be le bi ma le ha ke le boe tsa ba tsuka
0: a re le boe ho lo le bona ga itse ya ka exinia le shobela metsi so bile fela metsotso ka le bile jalo re nyane ya bo super ke the biggest one to drive at a kwa breakfast show ke ne ke shebile le bitso la Julius Malema e se le hlala hanga toma dlanga commission mane le maobani ne le Julius Malema sena Julius Malema sadi jwale re a ipotsa ka nnete hore bo etsala eng batho ba bangata ebile ba hlalosata ba hore ei ha le bitso le hlala hanga ta tjena o ka ba molemo mohlomong bala ba madlanga commission ha ba ka bitsa CIC a nke a tlo arabella tse ding tsa ditho tse leng hore ka dikenya le bitso la hae hanga ta ta bentseleng gore batho ka nete ba makala ba utlwa le bitsola ha yo tsona jwale ya ipotsa wena mmamedi ha ibo ntsola tela madlanga commission hore maikutlo a ke a feng maobane ha re rutwa le bitsola Juju man Julius Malema le hlala hangata ka na o madlanga commission ke le shobala ba tsetsa tsetsa tso le bile tsholo re ka mosupa re rutlo ga spiritpeti sona se mejwang ka tama tsa metro setaro aba re fetsona rutlo ga se mejwang ka tseno tsa spiritpeti le tsa pili o tsa kwa breakfast show o le seria family the biggest morning drive ya ke lona le Daniel le ne le hasaka o tloa mo peng wa lefatshe ka mane ka Mexico lona fela di radio station in South Africa borwa ka ofela lona fela ne lona fela lena le naneo le ne hasitseng ka o tloa o 2026 World Cup bua jalo ka thakgwa breakfast ke sena fela station seneng se hasaka o tloa le naneo ka ofela beke ka ofela boss pengwale fatse di busa marumote manga metro municipality ya refetsona rutlo ga di mejwang ka jeno a se buseng ka go rubedisa ga tsela ka ke tsa pele tsa sepelepete manga u metro di mejwang ka jeno
6: a se go di tsa ka screen sem for how le ba mama di ba thakwa breakfast show e se ke di tsa na se mo na ka mana ka manga u Bloemfontein e hotlelo ha ha bona le load shedding ka mana ka CBD di tsa fela na motla ka sejole he ne re le tsela ga ni ba rona gore ba fokotse le dilo ba se ntse mo le ya ele tlhoko di tsa so ke la go pana mo khatleng la tla ke le ba fara
0: a re le boe khaitse re ka re fete re fete le City of Joburg re rutlo go tendi e mejwang go tswa Johannesburg Growth Agency mo sa magale teng a re fetsona

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Dumelang ausi Thwasa le Abuti Bathukada nna ka lebitso ke Anele Mngongo ka mona ka tuele mafahlaneng ke kena sekolo Tshidiso Qolani Primary School nna ke dilemo tsa ka di 10 ke bala grade 3B ke rata Mercy hobaneleng o etsa bonnete ba hore papading e nngwe le e nngwe o koga ka bogabane thank you
2: Dumelang Abuti Bathukada le Thwasa ke nna ke a ngwetse ka mona ka Lady Brand talente ya ka ke ya Mercy ke kena sekolo se Saint Benedict ke rata Mercy haholo o bohloko ka di-goal ke captain ke a mo rata Mercy ke a lerata
3: Dumelang Thwasa le Bathukada nna ka lebitso ke Kamoso ke dula mona bophelong mo bango nna ke rata Argentina hobane Messi ke captain e bohlokwa haholo ke key player ya Argentina thank you ka lerata
4: Bathukada le Thwasa lebitso la ka ke nna o tletle nna motho e ke mo ratang ke Ronaldo ke mo ratela hobane wa kora ha qeta ba
5: Melam matu khada le thas libita le ka kesana tan ki gane matu di kesan kata
6: Listen FM ke molelo

0: Shumana mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese PKMZ, Butana, Navigator, DJ Farrakhai, DJ Fariki, Farrakhai, yes sir. Makhatelo kwa mubedi, our the biggest one in tribe. I get a kwa breakfast show, Hole City FM. Hey, kiboni suwele le. Sata maisite jolo di bapadi, tema shuma mabedi, ametwe mera roka o fe. 23.
1: Hada nna ke ipotsa hore ha o bile le kabelo go phamiseng sehlopha ho fihlella di tabatabelo tsa sona tsa selemo sa dipapadi taba tsa hore ha ba sa leyo moralong wa hao di fihla ho wena neng me hangata ho ye ho etsa leng ka boholo ba dipapadi tse lokollwang ha holo di lengata tje
0: Sala tsiba lo batla mosebetsi khaitsi ya ka. Fela nna ina nentse ke lebelletse go siwelele nenne batla batla go aha se hlopa se ba reng ke siwelele. Wa opola jwa le gore ba yenkile go super sport ka dipapadisa. Ka dipapadisa super sport. Nentse ke lebelletse nna ha ya makatsa ka nnete. Le ha fela he ba batla maitse ba le bangata. Ba 23 ngata khaitsi ya. Ya ke se hlopa
1: tse pedi.
0: Ya ke se hlopa ka ofela. Ba tsa ba ile ba le bangata. Fela he nna ha ya makatsa kae kae ke nentse ke lebelletse hore ba tla batla ho ikahela se leng sa bona ho bane jalo ka bane ba ka dintho super sport ba ne o tla opola hore ba nkile ntho engwe lengwe DDC ne le ya super sport
1: ba ka ba etsa
0: dipheto tse kalokalo ke la ka inahana hore selemong se setšha ga ke na makala a re bona dintho tse tshwanang le tsena jale rutlwile siwelele sa masele ya ba tsamaisetse ba ka bang mashome a mabedi a metsomeraro kaofela dibapadi bona mamedi o tlogeletsetsa re tlotloxa ka mohopo wa lefatshe petsotse ka le mashome a mabedi pele gora ya borobedi nke re utlwe maikutlo a gago ka mohopo wa lefatshe jalo kgantse di etsagala ao a di fokotseile a bongata di lapeng a boholo bo lapeng jwale re tlatla re tlo bona e nna ke e shebileng ka mahlo a mafubedu ke yona ya France le Morocco le ha fela jwale taba ena ya baletsa phala jwale a e se baka ditaba go feta dintho tse re di bonang ka lebaleng se baka ditaba gagolo go feta dintho tse re di bonang ka lebaleng jwale batho ba bangata ba ipotsa ba re VAR ye e sebetsa mohlang o etsaetseng neng ba bang balela ka ntlha enana e kgepeta e korileng fela ha o so e sheba ka VAR ha e gutla se re e sheba a ka nnete nna ke bone o mohatile moo fela o etlwetse wa etlwela a gutlela o VAR jwalo ka ha a tlameile moletsa phala fela mane mo e leng gore jwale o tshwanetse a gutlele o VAR diphosong tse ne di etsala o e kgepeta batho ba bangata ba dumela gore rona sa etse jwalo moletsa phala jwale e baka mathata ba seke ba seke papadi e monate ya kana papadi ya maobane ke engwe ya dipapadi tse monate tse nkileng ka di shebelela ka nnete kgepeta le Argentina e ne le papadi e monate yagolo ba ne ba latana boss maobane fela he go tlageletsetsa metsotse ka mashome a mabedi pele gore raborobedi nke re tlotle ka tsona re utlwa go di bona jwang
1: hai a ke batho kgaitsedi yaka ehlile seboko se sengata le go marangrang mona wa bona gore a icon batho ba phamisa matsore ach la tlala senya mmoi ka diele
0: Messi ana le tournament e ntle ga ka jwale se ka re ba mothusa
1: na re le sentse mmoi ka diele fela re tla e bona
0: ha re tla e bona kgaitsedi ka re mathele Central City se ka ngata a di buse marumo a re fetsona ho rengena re utlwa ga di mejwang a se di buse eng ho renye manga o metro se pedipete di tsama jwang
2: a ke boele ke le bohe ba tsukara ke dimo di se mo mmadi ba tsa kwa breakfast show as ke ke tsela na ka bona ka manga o jola ka nsa sa tsitse ha ona motlakase ka bona ka sibili ke re go bona ga ndira ona ba ile go go kamanda ka mass sport ka tsone Nelson Mandela Drive Henry Harvey le Henna Shanat Maqete sin Andrew le St George First Avenue Prison Band is bega ya tsagana ka bona zeta ha ona motlakase ka mona jo o ka di sebetse ke go ba ga ne ba rona ba di sebetse tsule ka eka ona le matsao a ema nne ba fana ne se baka ba ele tlo le di test o ke le wa di kalo kala
0: a re le boe khaitsi ya ka re fetele City of Joburg route ba sa khalema o tshwere di feng pele twasa a tla utlwa go bere mogeseng ka bana ka ikurulene o re di tsama jwang re tlo bua ka taba tsena tsa di gase wena mmamedi re tlo bua ka di gase re ne re bua taba e nngwe bekeng e fitile motho mong a ba romela molaetsa ka kwano le twasa hore hey twasa ntwe no bua ka yona ke ne bile le nna ke na hana hore gase ya ka e robeile ha no bua ka hore hona letse itimang ka morana ko itseng
1: taba ka la o hloka moya wa o hema ka ha ga thapusa
0: are hey ke batlile ke tsa maisa ke re go beile ntwe no bua ka yona ka nnete ke nnete ke ena ke a bona rutle City of Joburg ke di emejwa mo sa magalema a o smusa o renye di tsama jwang
3: but kare ke dimedise hape ba mamedi ba rona ba sedi SM ka mo Malibongwe Drive le Lynn Road di robota di sebetse Aerodrome Drive le Adcock Ingram le mo hari sebetse Southern Cape Respect le Yester Avenue Oxford le Bompas hari sebetse hape le Mint Road le Lilian Ngoyi ka mo Fort Stack ntse di sa sebetse and re kopa bagani ba di sebetse tshwana le di four stops ka po banke molao wa di points man mane ho M1 North how feel Kilani Bend ho na le kotse ya kolo e re kopa bagani ba tlhokomele ho tshwana le Winnie Mandela Drive le Republic mane ho N1 South pelu feature Olifant Fontaine le mo ha perna le kotse ya kolo e sphetepete sona se se le matla haholo ho N1 North ma re nga Malibongwe Drive le Winnie Mandela Drive Henry Potgieter le Tori ho N1 North Golden Highway M2 West Maharinga Heidelberg, the Crown Interchange, Hapele M1 North, Maharinga Goldrift City, the Crown Interchange. Hope it's a more social disadvantage, but level with MPD, the GRA, Catalhoena.
1: Go lebile bana ngwane so beleletsa tsile monnate Musa mamedi metsotsong ene mashuma mabedi ana le motso le mong ka mora ho rabu supa ke nako re kopane le go bedi mogeseng rutle ka mora ka ikhurulene di tsamaya joang ga itse ya ka go bedi khotso hle re boetse ra o amoela ho reng ena ho etsa lang ka mo ka ikhurulene
4: ke ya leboa ga itse ya ka motato mo bale mogudu ba tla wa paretse di baka ho ya ka ho fapana ela hlomganise o feta mo sentse se phalla hantle re beile maemo leihlo mo mabone a laolang sepedipedi a tshwen taolong e ba letshwalwa o MIBD ga re fanen sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPV ka tlale wena

0: fumana di-Spar Super Savings le bankele le leng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka $49.99 fela jwali tseo ke di-Super Savings di theko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa e sa le teng Spa fela ho na le dipehelo
1: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morulo o hatile topo ebe le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosidin se hlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla
3: o na boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosidin o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosidin e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
3: Prosidin molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
2: ga e sa re Prosidin Hase Prosidin
4: Mukele
5: Chomi
4: Ere ko jwetse o a tsaba re ke na le semi straight ne ka ke ba le di side some
5: o reng na
4: ha ntle tjena
5: wena dating app ne
4: ha wena engwe ke a data ne engwe ke a holetsa ha engwe le amatsatsi a iqethile
5: bona ha like ka se tepunza di network babes it seems olififing
4: hai bo o tshojwang
5: Chomi MTN ke yona fela sim e o e hlokang
4: o ha ke hloki di side sim
5: le letho hana drama ya di side sim ho hang
4: oh
5: hey motho a re side sim
6: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei o iphumanele data e theko e tlase meputso e mengatangata le menyetla ya o hapa MTN yiyo
7: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: ha re hle re bue ka ka mohopolo ona wa lona wa hore lena lele barutwana gale kwana jwa le leng ka qeto re ha re kopane mbathu re lotso sa sekolo sa rona mohopolo o tswa kae me le batla o tsusa eng sekolo mo
1: thank you me o tswa ke tsike na lenta tendence ra mo hawe tse ntse di tsholtsa bua ke ene mara re ke tsalo se hanyane he re ile ra kopana jwa le ka baithutwana ba gale ba sekolo sa ntemoseng ha o le holo ba ne ba le dilemo tsa from 1990 to 99 ile hore re batla ho etsa nthone e reng ka sekolo e bitswa reunion ene kopane yo ene ya baithutwana bana go ye reunion ene ha ntse re dutse re kopanya hore na ke nye re ka etsang ne re sa batle tshwane le di reunion tse ding hobane ne re batla qetelong ya letsatsi yona ebe le ntwentle e tla tlang ka yona baneng ba rona ba ntseng ba ka masekolong temoseng kapo ba tla tlang ka morago ya ba he ra kopana reforma committee ne re bitsa task team ya temoseng reunion gore re tsebe go lo bua le mme principala gagolo-golo ntho a pile ne re rata go etsa ne re batla go lo donata uniform baneng ba e leng gore ba sokola sekolong mono ba ile go ba sokola ka o ba le dibeke tsa sekolo rona ga tseba mešhenya ga le motsenere se ga di-plastic tsa testing go ya sekolong mara gana jalo maemo a fetile so ga re fitlha re buisana le principala a re tlhalosetsa go ee bana bana bona ba ile ba fumane tshwa di-uniformo mohlhomong re tle ka leano le leng ya ba re gopola gore hai ntemoseng ine le sekolo se kotsi-kotsi gagolo ka bolo ga re fitlha ofising ya principala ra bona ditrofi tsa rona tsa bogale tsa bokesi tsa ding tse gale re diwina re le sekolo tha e le gore ge re tla ka leano la gore re tlo tsosolosa dipapadi mono ba principal ola ga tlhoosetsa ga dio ka lebaka la gore dipapadi ga dio sekolong bana ba qetelela se ba kene-kene dinthong tsena tsa bo digenke tsa go sebedisa dithetefatsi sekolong ga ba mamele matitšhere ya ba rona ba ikopanya he re le baithutwana bao ba nako ya gale re ae ga re mpe re tlaleleng gore re tsoseletse dibolo di be teng di-netballo di be teng sekolong ya ba re tla ka leano la go rekela bana di-attire tsa soccer ya bashimanyana re reka netballo re reka le soccer jersey tsa bana ba banana ba bapalang soccer so ya ba qeto rona e fitlha moo so ile ra qalela re ntse re kobantsha matso re ntse re reka dintho tse e tshwanang le tseo gore re tlatsetse bogolo di fa bana ga re ya go bona Oosthwasa
0: ke taba tse monate ke taba tse monate motlhomong o ka fa ntate re ke re mmotse jalo ka ga o tshwaoge le tlo o bua le le babedi mamedimetsotso e dula gantle masome a mabedi a na le metse robong ka moragora ya borobedi o ntse o mametse thwasa le bathukana re o thakgowa breakfast show tabakgolo ke yone ena ya go gutlela dikolong tse re tswang go tsona ka nnete re lo ditsosolosa ke a tseba gore jalo ka ga e le mona ntemoseng high school ka mona ka botshabelo e tshwere ka thata kamane ka the sentinel ba latlha bankgoba ba re ka di-29 ga re yeng re lo bona gore na re ka etsa jwang a ka the sentinel ka re le nna ko re ke bona gore na ke ntate o sa le teng
2: ya refe boso wa ka le kae
3: ke tloge karas
2: monate monate monate fela lona ho ya ka lona ho ya ka mo dintho di tsamang ka teng temose le ba motlotlo ho se sheba sekolo seo le re tswa mo
3: batho ka ba buela modimo nnete fela ha re motlotlo ba re la raya jwalo ka o se buya sa hlalositse hore le task team re la raya sekolo ha re motlotlo ho hang wa ra bapotso ao re bone tsena sekolo di hlaile re jwang di ground to di hlaile bo jwang bo green bo fresh bo ntse lona la re bola ha sa ba pala jwalo ka nako se le sa rata
0: How sheba jalo ka ile mona le etsa ntho ena le reka kit le reka ya netball ya papadi ya bolo ho fitela pele ke eng encha ele dumellaneng le sekolo hore e tla etsa hala hore di sebediswa tsena tse le fanang ka tsona di sebetse
3: really just ba ithuti ba gale ka Australia le batho ka most of ba bang ba rona mona re di-coachara di mo re sebetsang teng jalo ka o sedi a sa tlhalositse ne re itse re tlatla re kere re le ba tshwagela bo di-clinics re bone gore ba tswela pele mo re sebetsang motlhomo re kgone go tla sekolong re tlhokomele gore re bapela ka di-team tsa rona le sekolo re bone gore ka kgona go thola di-playera jwang tse re tla tswedisang talente tsa bona pele
2: a o taba tse monate boswa ka re ba gopotse mosebetsi o neng go tla bo e tsala eng ka letsatsi leo
3: ke kopa go fa G I qetelele
1: mosebetsi wa rona o tla bo o le ka di-31 tsa July ke mona mo re tlabe re le sekolo mane re bisitse batho go tswa le di-business ba sebetsang ka bo di-bazaries ba tlo bua le bana kao ba fa di-bazaries ka di-31 tsa July o tloa ka hora ya leshome mane ntemoseng re tlabe re le mone he re lo fana ka tsona dimpho tsena tsa di-jersey.

0: Na ID number ya hao ke ngwa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Kanola, onye ekokotho.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Wesu Hetwe kia ha Kupi ya diye kapa kufi
1: Simama so Simama so
0: Lenane ulaika bolle Holisedi FM Fair
2: Munato mukalo pina ya Brandy When You Touch Me Maxwell Lifetime ke kheto ya dipina sa mamo ya ntaba kama na kar Thanda Heidelberg ke le buile hle Heidelberg re le bua ka nete ba mamela le sedi ba tba mona Heidelberg e ba mamela le sedi ha holo ke seseng sa dibaka tse ileng hore ka nete gale re tletse ba etela akatsa tsileleng le tla utla fela ho tshe le sedi ke le o ka mana ka Rathanda Heidelberg e re tla lete le ka letsatsi le leng ra tseba hore le rata tshebeletso ena ya lesedi haholo mabidi motle ke seo le wena o ka se etsang ka o romela lentswe cup ebe o kgetha dipina tse pedi tsa soul kapa R&B o di romela nomorong ena ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066 Metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka mora hora ya borobong ke nako ya hore re tlo fumana senwelo sa tumelo ka ntate morutisi Ray Mafojane ke la boraro ka jeno o bala pesaleme ya lekgolo le metso e mehlano Temono he o bala temana ya boraro ho fitlela temaneng ya bone a temane he metsoleng ya rona ya tsohang ba bua ka hore na ho baneng ha dikwena di dula ka hara dinoka kapa diphela ka hara dinoka o ske wa fetwa wena motswalle wa ka utlwa ditaba tsena ka botlalo me le hlakoreng la dimaraka ka jeno re tla bua le monghadi makwe masilela yona ke stockbroker re bua

mo mamedi ke o dumedisa le ho mema ke na le natsebeletso nya senolo sa tumelo ka bala mo ho le na le ntsela modimo le re le fumana testamente nya khale buka ke a di pesaleme ke a le kholo le na le metso e mehlano meteng re bala temana tse pedi fela ya boraro le ya bone mme yona ka thuso ya modimo a re fumane e baleya ka tsela ke ena ithoriseng ka lebitso la gae le halalelang pelo tsa ba batlang Jehofa a dike dithabe batlang Jehofa le matla a gae le batla sefatlhego sa gae ka metlha lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya rategang pesaleme ena ke sefela kapa ke thoko e rokang modimo ka moo a sireletseng setšhaba sa ona ka teng mehleng ya bogologolo ka moo a ileng a tsamaya le setšhaba sa gae ka ra dintwa a ba lwanela a tshepagala e le modimo ka ra lefifi a fetoa lesedi la bophelo go bona ke nakong ena eo mopesaleme a reng modimo ona o lokela go roriswa ka dipina modimo ona o lokela go re buise tlhompho lebitsong la gae le halalelang gobane ga ba fetla morago ka matlho a moya ba tadima moo ba fetileng teng le dintwa tseo ba fetileng go tsona le tlholo tseo ba

tloletseng tsona ba re ka kgona re ithorise ka lebitso la gae le galalelang mme dipelo tsa rona di batlena fela ke ka gona opesaleme a re mpatlang Jehova le maatla a gae le batlele sefatlhego sa gae e mo mamedi a rategang le rona bophelong bona diteng dintwa tse gale o feta ka ra tsona tse ding tsa tsona a swena ya itwanetseng tsona ke modimo ya o lwanetseng tsona ke ka gona re reng wena batla Jehova le maatla a gae o batla sefatlhego sa gae ka mehla ba batlang maatla a Jehova ke ba reng modimo ke itshepetse wena a ke seke ka swabiswa ke wena ba batlang maatla a Jehova ke ba reng modimo dintwa tsaka ga e sale tsaka e se e le tsa gago gobane nna ga ke na maatla ke wena fela ya nang le maatla e mo mamedi ya rategang le o seng gona batla maatla a Jehova le sefatlhego sa gae ke ka gona ga o di fumane o phelang ka boiketlo a tleng tsa morena o re dintwa tsena ke se ke di isa o mong a bophelo gobane tse ding tsa dintwa tse re di lwanang ga se tsa rona ke tsa batho ba bangwe empa nakong ena batla sefatlhego sa Jehova le maatla gae o tla o tlholela sebe ka mehla a o etse mogale a mogau wa morena wa rona Jesu Kereste lerato kopano le maatla matshiso a mo e galelang di be le wena ka Kereste morena wa rona.

0: Ah, ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametse lena ne lona le le hona teng. Ke a le amoela mona lena ne o la rona la bana. Le phitse jwang he ka jeno?
1: Re phitse hantle mme Mathebo, a re tsebe wena mo wa rona.
0: Aa, le nna ke phitse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Sehlo se yona ke se reng eng, Mmatshepi?
1: Mmatshepi, se ke tatetse utlwa pale ena ya kajeno.
0: Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke hobaneng ha dikwena di phela ka hara dinoka. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Ka tsatsi le leng, kgale kwana, tau e ne e kgethilwe hoba morena wa mona. Kwaha ile ya kgobokanya diphoofolo tsohle mme ya re.
2: Ha re ke se mo ke tsana wa o ke tika morena wa gone motjha.
0: Ya ba lenga u lere.
3: Le na ke rano le. Ke na na hore kwena e tla ba yona e tsika le morena ka letsatsi leo la mokitsana.
0: Mogodi tswane wona wa re.
1: Le na ke dumelana le wena ka seo. Empa ha ba kwena e tla tsika le morena. E lokela ho hlapa mane nokeng. Hore le tla le ne le tle le hlweke. Me le binye jalo fela ka lena laka.
0: Di phoofolo tsohle di ile tsa dumelana le mogodutswane. Letlalo la kwena le ne le le mahwashi. Ebile le le letshwana ka mmala. E lokela ho hlapa ka hara noka. Hore letlalo la yona le tle le hlweke le hona ho benya bakeng sa moketsana ona wa morena e motjha. Empa kwena ya batho e ne e sa dumelane le seo.
4: Nna nkeke ka hlapela ka hara noka. Ha ke soka ke kena ka hara metsi a noka ha sale le nna. Ke bile ha ke tsebe le gona nka sesa ka patshe.
0: Empa ke ha o se phoofolo le ha ile nngwe fela e mamelang kwena. Diphoofolo tsohle di ile tsa tsamaya mona kopanong. Tsa ikela mahatsona. Jwale kwena e ne e setse e le nngwe toka monwana. E ne e hlile ngongoreile hore diphoofolo tse ding di tla e tsheya. Ha e sa tsebe ho sesa. Ebe e tla hlokisa letlalo la yona jwang hore le qetelle le benya. Hai sa batle ho hlapa noke. Ya ba ena hana leqheka.
4: Ke nana ho re o tla ba molemo ha nka ikela mane noke bosiu. Ha di phoofolo tsena tsohle di sa robetse. Eya. Ke a tseba ho. Ha o etla mpona ha ke le ka o sesa.

0: okay. O tsebe bophelo bo tletse dimakatso, empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jwalo. Dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka MyWay. Maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se posesela kgwedi le kgwedi. Fetoela go MyWay o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Baahi ba Soweto, kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: Mametsi Robi Malinga tsa Malekeli Khumalo baby please pijana ho mono kile ka ofa Leo B u babake Loyiso dream about you ile shume le miso emihlano miso suka mara hora ina ya le shume mo khatlelo kwa bobedi wa lenano la itlhabolle me ke tsapa wena mo mamedi motle rentse re dutsi re le mmoho me kgetong lena he re tla go tsa botle ke a tseba hore ke nako ya Maria Maria lona antsa tshwana fela le hlabula re loketse hore re ne re tsole pele ho ithlokomela me ke a tseba hona le matlalo a ileng hore a fetu fetu ha nako ena ya Maria ka jeno he re tlo bua ditaba tsa bohlokwa hore na ha ona le bothata ba molomo wa hao o fumana kana ka ngwe molomo wa hao o petswile ibile o gagapheha matsoho a hao a dula a omme ka dinako tsohle o ka re o qeta ho atlotsa hona jwale ka morana konyana hape a se a omelletsa le maputswa letlalo la hao ka mona le lona le khorofo ha o tsebe hore na hantle ntle ke eng se ka o thusang o di likile mohlomontse ding tsa ditlotse tsa ditlolo tseo o nahanang hore di ka o thusa empa ha hona motho ya tla re fitisa bothateng bona ntle le me Senator Velapi yena ke professional beauty therapist trainer ibile ke makeup artist o santsa le teng ha lengkwano me Velapi dimela ngwanes
1: dimela me thulana o phela jang
0: ke phela o phela hantle
1: ke teng ka net
0: ke le bo hahle ke ne ko ya Maria ngwanes me jwa ka ke se ke hlalositse Maria tswana fela le hlabula batho ba batla o dula ba ntse ba le batle o sagathaletse bo emo ba le go dimo jwale hona le batho bana banang le bothata ba melomo e petsohang e gagaphehang matso a omellang jalo kana ka naka a hana mme Maria tsena ke qeta wa tlotsa sa le maputso hape a omelletse ha ketse ke bothata ba ka le nna bo ka nnete ka ikenyeletsa sehlohong sena sa rona ka jelo lela le nna ke tla ke fubane thuso jale kana ka ngo fumana hore le letlalo la hao ha le boreledi jalo ka ha o tloetse le boreledi le batla le le khorofonyana ha o satse ba hore na ebe ke eng se o ka sietsa ho baneng ha o etsa hala jalo ha go lona konye ya Maria
1: metrona pele ke qala ho kena tabeng ke dimedise ba mamedi ba batla ba le sedi FM ke a leboga ka monyetla o mphileng ona ka tsena ka jeno ho topuwa ka bohlokwa ba ho hlokomela letlalo Maria e ngata ya dintho tse leng re le batho gore Maria moya wa batla metholana ibile o onne ka hona mongobo o letlalong wa fokotsee a ke re ga tseba gore letlalo la gona lena le mongobo o lena le mafura so ha re sa sebedise metsi so re hangata re sebedisa metsi a tshisang a ke re ha re hlapa a tlosa oil ya tlhago e segeletsang letlalo ka lebaka leo melomo e a petsoha matsoho a onella mmele letlalo le mmele wa rona kapo gona ntho bo maoto a rona bodi rethe tsa rona o thole gore di a hlohlona ke yona e etsang gore ge letho letlalo la gona e be ha le be mongobo ka ntho ka Maria
0: jale ha re ke re shebe batho ba bangata ba leka ka nnete ho hlokomela matlalo a bona le ho itlhokomela ka kakaretso nakong ena ya Maria empa o bona diphoso tse ngata tseo hangata ba di etsang ke difeng
1: ke tlo bua ka dintlha tse hlano fela tseo batho ba bangata ba di etsang gore letlalo la bona le seke la hlokomelo ya Maria ya pele ko hlapa ka metsi a tshesang haholo ha o hlapa ka metsi a tshesang o tlotlosa mongobo wane o e letlalo la hao le nang le lona ya bobedi ke ho setlotse setlolo e leng yona moisturizer hang ka mora ho hlapa ya boraro ke ho na ke ho se ne metsi a mangata ya bone ke ho nyaka melomo gafetsa hobane seo le sona se etsa hore melomo e omelle ho feta ya bohlano ke ho sebedisa ditlolo tse leng hore e leng yona moisturizer se senang di-chemical tse matla tse omisang letlalo ke tsona dintlha tsa bohlokwa tseo tse leng hore diphoso haholo hore re di etse ka Maria
0: tata ho bua ka ditlolo tse nang le di-chemical tse mohlomong di kekentsa thusa letlalo la gao hantle jwale ke batla utlwisisa ntlha eno le ntle le gore re bitse mabitso a ditlhaiswa tseo e re fela re fete mabenkeleng mona re ya gutla re tlo bua ka taba eo ka mora mona
2: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo, dipehelo tse tlwaelehileng.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
4: Mohlokong Bethlehem.
5: Neja.
4: Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
0: Mamedi re ntse re bua le Sanata Velapi, mme re bua ka taba ya bothata ba melomo e o tla fumana e peperane e batla hape o fumana e gagapheha, mme hape re bua ka matsoho a omellang e ka sana le letlalo le o tla fumana gore letlalo le na la gao ehlile ga le boreledi hantle, le batla ebile ka nako ngwe o fumane e kare ga o lengwaya jena le a fofore wena mme Velapi, ehlile batho ba na le bothata bo bogolo ba letlalo. Ga re gotlhele ntlhenyane eno re ka nako ngwe re sebedisa ditlhaiswa tse senang dintho tse itseng tse ka re thusang go lwantsha bothata bona ba rona bo.

0: bo re buang ka bona
1: nna tsana wa tsaba go botlhoko ha holo go tseba hore ha se dihlaiswa tsohle sebetsang ka go tshwana go batho bohle so ha re le batho re tlame re kgethe setlolo ka pa di lip balm ena le metswa ko e ka mbushi ya butter glycerine ka po petroleum jelly and then o botlosa tseto sang ka moga ho hlatswa matso especially ha qota ho hlatswa bo matso o tshase o itshase immediately because now if o yemela nakonyana and then o dilo hona o tlo tshasa matso a hao ke teng mo leng hore matso a omella ka po milumo ya hao ya omella
0: Mhm. Ai, yo tala ngwanese. Jale, ha re ke re shebe motho enwa ya ring wa tseba ntwe e le buang. Ke na le ditlolo tsa matsoho tseo ke di sebedisang, ke na le tseo ke di tshasang molomong wa ka mona. Empa ha ke bone phetoho. Jale, e mong o re ke di likile ka bongata ba tsona, ha hona letho le nthusang. Ke le tseo ka fanang ka yona ke fe.
1: Ke le tseo ka fanang ka yona ko sebedisa moisturizer letsatsi le letsatsi. Kapo ya rona re ke yona setlolo akere and then lo ho apara di glove ha holo ha ho bata kapo ha ho sebetsa ka metsi ho nwa metsi a lekaneng ho sebedisa sesepa se bonolo se sa omiseng letlalo
0: mhm
1: tsona tse le mo re ka mme re ka di leka hore re etse bosho ba hore letlalo la rona le dula le mongobo ka dinako tsohle
0: Jale, ha re ke re shebe hore na ke neng mo le kgothaletsang hore jale motho a ka ya lo bona dingaka kapa bona ditsebi mohlomong ha e le hore o bona thotsana ka ofela tsa dilikileng di sa mosebeletse ke neng jale mo le kgothaletsang hore a ko ye o lo bona ditsebi tsa bongaka ba bona na ba ka o thusa jwang
1: ha ba letlalo ka mora di beke tse mmalwa ditswa madi le ruruha di le bohloko ka pa ho ena le hona le matshwao a tshaetso ho bohloka ho bona ngaka ka pao se sebedisa letlalo ke bona betho bileng re ba ke bona batho ba right ba hore ba ka o thusa ka tsona tsena tsa letlalo ha o so le jwalo ka moga di baking yana tse mmalwa ka moga go o leke tsena ka ofela tse leng re ditlotso tsena ka ofela tse leng re o di likile mme ha di o sebeletse
0: Mohlomo mothata bo e ka ba bothata bo motho a ka bo bonang nakong ya Maria haholo empa o bone hore ha hlabula le kena o bone dintho di ka fetoha na ho go etsa hale jwalo hore o bole bothata bona Maria empa ha hlabula le kena o bone dintho di kgutlela setlwaeding
1: ya me tholwana dia ntle letlalo le kgutlela setlwaeding ha hlabula le kena because a ke re jwale moya ha o sa bata moya ha o sa omeletse letsatsi le dula le thabile ho dula ho tshesa so le letlalo le lona le ya relaxa wa bona le mafura ana a letlalo a qala le ona a sebeletsa letlalo la hao
0: ha re batle ho ipona re le mahwashi mogotsi re batla ho ba batle re be boreledi le ha o ntse o batla
1: ka Maria tena le ka Maria re tlame re dilentse re le batle matlalo a rona le ona a ntse a le boreledi
0: ke utlwile o bua taba ya bohlokwa go thaletsa hore batho ba nwe metsi ba tseba nakong ena ya Maria ha se angata o fumana batho ba nwa metsi motho a ka re ke qetetse o nwa metsi beke e fetileng batho ba lakatse metsi ha o bata tjena jale ke bone e le ntho e o e kgothaletsang hore le ha e ka ba jwang kapa jwang e tsa bonnete ba gore metsi ona wa nwa letsatsi le leng le le leng
1: metsi ona a tlhokagala metho le ona mmeleng la re tseba go a bata teng ha re rate metsi le nna ke na le problem eo ya ho nwa metsi empa ha ke bona gore maybe because ga tseba gore metsi a mabe ha ona motho a rata metsi so hangata ke kgothaletse le nna ke ntho ke etsang ya gore ha ke nwa bo metsi ke tshele bo slicer lemon gore at least ke se kgone ho natisisa metsi a nana so ke kgothaletse batho gore ba nwe metsi haholo le ka Maria
0: ha ba nwe metsi
1: letlalo la bona le dile le matlafetse
0: ha ba nwe metsi ha ona metsi a mabe mo ha re nwe metsi
1: Ola amadi ka nne tsa re buela
0: Maria Jesus a na ke feli batho ke le bila ho le tle we na sanata vela pizza tsile mona tsone sa re buela re kopana hape na go nyetla
1: ke le bula ha ho le metlana
0: ke le bua thank you ke le bua Mamedi ke metsoso e mashima mabedi le metso e supileng ka mora hora ena ya le shume jo ke tla ke ke lo leka Hai ke tla ke ke lo leka wa bona mariya tshe nna ke na le bothata ba matso a batang a mawashi

0: Mamidi motle ena pina ya ratwa ha malapa a kopane ha hona mahlamba a rohanang pina ena isalla ya Jeffrey Osborne the family pejana ho mona ke le ka ofa le sego tsa male Jezel Brothers Africa Viva Tau dumela hle re kena ka malapeng ha ba ke hona o bulelang selmo ya sa hao re dumela hle re tshware ka letso re tsa maelo ena mmoho re ho re nya le shume le metsimedi le nane o ke la hao la itlhabolle o dutse le Thuli baby me kaja kana ko ena hem kana ko hore re kene ka lapeng la hao re tshwere lengolo la mumamedi ka jeno me mumamedi motle ke batla ke tle ko balle lengolo lena ebe wena he wi kenya dieteng tsa mongodi wa lengolo lena ebe o ntsha maikutlo a hao hore na ebe o ka mothusa jwang wena so lokela ngo sitsa ke hore o tlo mamele ditaba tsa hae ka hloko o tlo tseba ho ahlola kapa ho fana ka keletso ho thusa mabapi le bothata bona bo a bo hlalisitseng kwano me re tla ba le setsebi se tlatla se qhaqholla lengolo lena mo mamedi motle me ka mora hore wena re ke re o nonya maikutlo fela ho tla rona ebe ha ine le wena o motla thusa jwang ke dilemo tse leshome le metsetsiletseng mme ke ngola lengolo lena hobane ha ke sa kgona ho mamella kapa ke etse e kare tsohle di lokile. Mme wa ka o na le selemo a utlwana le ntate e mong. Ho tloha qalong ke utlwa e kare ntate eo ha re rate hantle. Ha re dumedisi nna le ngwaneso wa moshanyana. Wa tletleba ha re kopa mme wa rona ho hong. Ibile wa teneha ha re ka sitisa nako ya o bona ya ho ba mmoho ntho e makatsang ke hore ha se mohlankana wa pele wa mme wa rona ya re tshwereng tjena e ka re ntate e mong le e mong ya utlwanang le yena o qetella a re tshwara tjena re be re utlwe e ka re re a ba sitisa morao tjena ke utlwile a re mme wa re tefisa ebile re ba holo hore re ka kgona hore re itlhokomele ka borona nna ke na le dilemo tse leshome le metsetsheletseng jwalo ka ha ke hlalositse qalong ha ngwaneso yena a na le dilemo tse leshome le motsomong ha re tsebisa mme hore taba ena e re ama jwang o re re mo qobella ho kgetha pakeng tsa hae le motho wa hae seo ha se nnete re batla fela ho ikutlwa re phuthulohile ha borona re ka bua jwang le yena ntle le hore a utlwe e kare ha re mo hlomphe ke mo hloka lebitso mme ke kopa thuso mamedi re pele re nka moeti wa rona hle a ko ntetsetse ho 086 000 3084 re ke re utlwe fela ho rona ebe wena o ka thusa bana bana ka tsela e feng o ka reng taba ena e tshwantse e rarolole jwang mme ba tsho mona hore re ka bua jwang le yena ntle le hore a utlwe e ka re ha re mohlomphe le se di FM bo mamedi dumela
1: ha ba thole
0: ha tsanta ha
1: mna de game re na ba ntshiwa ka mna ka tsimba le ba ba tele thole di hedi ba bana ba e jwang ba itshwere jwang ba go ntse ba le ntina bana le rabo fonga ding ba na re tsedi o tsanga o mo le mo wa nyo bona aga ba fela ka tla e jwang ha ile mo tsene di go bona e se right e se ha ke that tla e ga le mo tsomo ga tana ba khalimela ka yo le jwang so ma be ba ba itshwara hantle ke nana ke nga se tswa tswa ba ne ka ba re go khalimela ngone ke nyo hao o tatela o se ile thuli ya o tatela tabula ka yi tsanti ha ile mo tsomo ba tsela le bagolo ha ga ba batswe ba tle nne ba bona le ntle nne ba mo tsala le ntle tsaka ba nyo bona ba tsela le patla play ke kae kae ne ba tsatsa le tlhobane o dira le ngwane tsingwa ka buga le ntate tsingwa wa madi ha o mona tlo ha ntudi
0: ke mang o morena ga ntiba mang atswe
1: ba bana bana ka tenyo o
0: nna le ndi tata ba bana ba tswa jwang ha bo bona morena ga ntiba ya dilemo di 16 le 11 tsantsi ba tswe bona
1: e kuba le ntate la di botsa bona di ka di ka thule
0: ha o ba hlalositse mong 16 e mong 11 ba dula ha bo bona ntate no o tlile ha bo bona
1: ha ile jalo ha bu tsamela ba hulu ntate le ne ba tsaba rona ba ba re kana bophelo ba bona kaeta ba se ba bana ka ntwe na thudi
0: he o no se ntshusitse man le bile ga tse di a ka ke le bo
1: ba ke thudi
0: a se mo he le se di fa mo mamedi dumela
2: eh le ga tshuli
0: ke teng o ka ntate
2: eh wa le zebe ke ke zeke wa tla go pisi wa namba ke hele bro ni mona mme mm eh bana bona o tlamele ba fana ka chance ha ba bona ntate mohlongwe ba ta ngwaya
0: Mamet Lisa di FM mo mamet di dumel
3: Tsholana le kae
0: ke teng o kae ma
3: ke pa le samogele ka fitse ja utlwa
0: e ya o spalise
3: ke tabe nya na bana bana le mm e le hore mme yo o rata monne wa hae o feta bana ba ba tsetseng ka nnete e mohloko ke mamete ke le mosebetsing ka SABC Plus mme o tsamaile a manele bana a rate bana a ba se a se bana ba hae le rato a tlwelle bontate bana ba ntsha mamatha le mmeo ba tlotetsanetse ba tlhekisedise haolo ena o ngwananka ke maikutlo a kanke mme nana ga ka se bana le bana ba hae a ba hodise a befa lerato finisen tlare tholwana ke palesa mogele ka fixed
0: o sepalesa ke lebo ile golo
3: Thank you.
0: Hello.
4: Khotso mama nethelo ana.
0: Dimela ntate.
4: Ke dem mo di ntsa mpole ke tsama re mama.
0: Ntate.
4: O wele tsapo ite ma ka ga thaba ntse zone 4.
0: Eh.
4: Mama nethelo ana, me o khetha jwa mo hlangana o bua bana ba hae.
0: Mm.
4: Nya tsantse a rate bana ba 16, 16 ku 11 years.
0: Mm.
4: Nna di bana ntate ra ntse ba re ha ba tso he. Then bana re go tla bonya gona ha bona ba tla sola le mang. Le motho ya tla ba hlokomela.
0: Mm.
4: Hama ne ga bona me aka rata nna bitseng aba sia bana ka thoko
0: mm
4: ha ne ho bothata go serious
0: ah khaitse le ka kelebo
4: ke le mamane tshwantse le mona
0: thank you abuti le sadi dumela
5: allo mme ke ka mantlana
0: dumela ntate le kae
5: amna tre amna ke mamane tiwa ha tshinyo na mamane tlwa nna ke ra ke mo tshwantse ntate ke nana o re mme motho ra ha ba ne a ka bele o re aba a le le ne a o tla khetsa ke tla mo bona le bana ba ka batla pele mme wa
0: mm
5: o hang ba ka batla pele ka nnete ka mtswala ga tola sela bana ba ka tsedi
0: mm
5: mara ba ba ya ni 16 di le be ke ni karabelo go tsi ba bana ba ba nang le bona ba ntse ba tsetse ba tswadi a ga hara ba bantu ba nta to a tsuka a se tsela bana ba ba bona ka
0: nnete
5: a se ba ha tlo tsi bana ba ba ya 11 16 a ga hara mm ya le go bona tsela ba tsi
0: nta tekile bila ho
5: Thank you
0: very much. Lesedi, hello.
6: Tuli.
0: Khotso ntate.
6: Le kae?
0: Ke a phela, o phela hantle.
6: Eh, o phela hantle.
0: Ntate.
6: Tuli, ai, na ke re batswadi ba tswe ba sie bana.
0: Mm.
6: Eh, hangata e jwalo. Ha o ntate go ba kena mo me a le nwa a le one le bana. Ntate o na lo anke ka ka ke yena. Ahai ko tlolela bana ba itse ho hle nake a patse thank you
0: thank you ntate ke lebo mamidi ile shime le metse mehlano metse se pele ho ra ya le shime le motse mong ire re fite mona he re tlo kopana le moeti wa rona re ke re utlwa fela ho rena yena o di bea jwang ditaba tsena ire ke onke le pina ha re ntse re leka hore re tle re kopane le yena Jesse Powell I will be loving you

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
2: Mamiti rena le me mamuso pitso yana ke masebeletsi wa setjhaba. Ha re ke re bua le yena re ke rutlwe maikutlo ha e mabapi le taba ena eo ke satswa bua ka yona e le lengolo la mo mamiti. Me mamuso pitso dumela me.
3: Dumela tulu baby, le phetse le phela jwang?
2: Ke phetse hantle morati wa phetse jwang wena?
3: A ke phetse le ga tolaka.
2: Ke a leboha hle. Me mamuso re badile lengolo la mo mamiti ka gola o ntse o mametse. Le momamedi ya hlaha mona a letsa a fana ka thuso kapa mohlomong keletso boholo ba bona ka nnete ba re mme o tshwanetse a seke a rata mohlankana wa hae hodima bana ba hae ho feta bana ba hae. Jwale boholo ba bona ka nnete ba bona e le hore ntate ho molemo yena le mme ba suthele bana mona ha bo bona ba fe bana sebaka sa ho natifelwa ke hudula ha bo bona. Jwale ha re ke rutlwe wena jwalo ka setsebi, ntho tsa mofuta ona di tlwaelehile ha kae malapeng a rona?
3: Ke dumedise bana medi tulu baby le wena letsatsi ka moo. Dintho tsa tsena tulu baby di tlwaelehile haholo haholo, ke ntho tsa re kopanang le tsona hangata. Ke ntse ke mametse bana medi ha ntse ba fana ka tlhahiso mona. Sela mme o lokela ho rata ke re le ena le ntate o lokela ho rata. Empa taba e mona, bana ba tla pele. Ha o le mme kapa o le ntate, ha o tlo ba dikamanong le motho a sa rateng bana ba hao. O nrata jwang o sa rate bana ba ka? Hobane o lokela ha o rata nna, o rate le bana ba ka. Ha o etsahala hore ba ketela ba se ba dumellana hore ba tlisa maqhama ba nyalana, ho tlo etsahala jwang ka bana? Hoba ha ke ntse ke mametse mona lengolong, ho na le mo bana ngwanona a hlalosang hore ntate o re mme wa ba tefisa, ebile ba se ba le baholo hore ba ka itlhokomela. Ha ke shebisisa hantle ka mantswe a mang, ntate ona o re bana bana ba se ba le baholo ba ka nna ba ikhudisa. Ntate ha ikhudisa yena, kapa o ikhudisitse, ha ikhudisa. Fela bana ba moratuwa wa hae bona ba ikhudise. O teng ngwana ikhudisang, ngwana ikhudisang o phela jwang?
2: E hobane ngwana o hloka thato la batswadi ba babedi.
3: Ba babedi bona ba le babedi ba hloka hore ba hlokomele bana. Mme ha re ba etsa hore ba akgethe pakeng tsa bona le bana, ha hona hore bana ba tlogetha kapa yena o tlogetha. A ke o rata bana, o rata molekane wa hae, ke hore a bue le molekane wa hae hore ha re le dikamanong, bana ke bana ba ka, nkeke a ka arohana le bona. And-e bana ba lokela hore ha ba hloka dintho ba kope ho mme, ba ke se kope ho partner ya mme wa bona, empa ba kopa mme wa bona hore re hloka ntho itseng le itseng. Mme ke yena a lokelang ho etsetsa bana, o lokela ho tsebisa partner ya hore bana ba ka ba keke ba hloka, nna le wena re le teng. Nna le wena re lokela ho hlokomela bana bana, e se nna ke le mong. Hobane o teng bophelong ba ka, o lokela ho nthusa hore re hlokomele bana. And-e ha ba tlo kgona le hore ba tswe ba sie bana, ka mantswe a mang ha ba tswa ba sie bana, taba e molekane a e buang ya hore No, bana bana ba se ba le ba hulu ba ka ithokomela. Ise ne pa hala bana ba ikhudisa jalo ba batle ba setse ba le ba. Eo yona ha ya dumeletse ya ho hang.
2: Dikamano tsena tsa mofuta ona ka hara malapa mema muso di ama bana joang mohlomong bophelong ba bona ka kakaretso le dithutong tsa bona bo sekolong mane dikamano tsa mofuta ona tsa ka malapeng di ama bana joang.
3: Tuli baby di ba ama ka tsela tse fapaneng. Hangata bana ba sakang ba hlalosetswa hantle ha dikamano di qala tsa mme le ntate. Mme a beha bana fatshe hore bana ba le tsebe hore bophelong ba ka tshwana le Abdithabiso. Abdithabiso a ke o sa kopane le Abdithabiso a mjotsa hore nna ke na le Nthabiseng le Dimakatso ke bana ba ka, ke na le Nthabiseng le Thabo ke bana ba ka, o mongwe dilemo di 16 o mongwe dilemo di 11. So ha a dumela hore o na le bana o kena dikamanong le nna, ha a sa dumele re santsane re qala a sa nne re tlwele. So bana ba lokelwa gore ba hlalosetswe e sa qala ene ba lokisetse gore bana ba lokisetsa tudi baby rona a ngata batswadi re tsa phoso gore a re lokisetse bana ga re ba lokisetse go hang gore go ka bana le ntho e tsenana ga e se etsagala re ba blame gore bana bana ga ba rate batlhankane ba rona ba rate balekane ba rona empa e le rona re le batswadi re sa kang ra dula le bona fatshe ga ba lokisetsa pele gobane ga ba tseba go na le ntho e tsena ga ba tlo bana le mathata ene ba lokisetse ba jotse gore motho ona ga a tlo nka sebaka sa ntate wa gago kapa sa mme wa gago. Mme wa gago e tlodile le mme wa gago tsa dulang le ntate wa gago whether o ntse a phela kapa a sa le yo maare ona o ba teng bophelong ba ka ka baka la dikamano tsa rona gobane bana ba na le nka ntho ya gore aa e se ka ga sa le teng go tshwa gore o nka sebaka sa ntate wa ka o na ntsena le mme wa ka kapa o na ntsena le ntate wa ka pele o mongwe wa bona a ba siko. So ba tle ba tlhalosetswe go sa ganya gore a go tsena go tsena go tsena
2: jale ha re qetela fela me mamuso o ka fana ka keletso e feng gobane bana ka nako nngwe ba iphumana ba jara dintho tse leng gore e ne e sa tshwanela go ba mojaro wa bona jwalo ka bana ba iphumana jwale ba se ba jere mathata a lelapa la bo bona ka lebaka la motswadi wa bona o ka fana ka keletso efeng mathateng a mofuta o ka gara malapa mo o fumanang bana ba jere jwale ba se ba jere bothata ba lelapa bo e ne sa tshwanela le gore e be boa ba ama le o ba ama
3: jwale e qetelletse fetoa tlhekefetso e qetelletse fetoa tlhekefetso gobane bana ba se ba neglectiwa bana ba se ba abuse emotionally and e tlo ba botlhoko go le ga o ka bana le tsietsi e tlhagang ka gobane mme ga a ba golo ga a sa tlhola a ba mamela gobane focus ya mme e go ntate o feta go bana ga o ka etsala go bana le tsietsi e tlhagang bana ba mojotsa go re tlhekefetswa ka motabo kapa re tlhekefetswa ka tsela tsena ke ntate o tlo gane fela ga a kgona go bana le dikamano le bana ba gae le molekane wa gae ba dule le bana ba bue le bana bana ba na le nako ba fuwe nako ya bona le bona ba bane le nako ya bona empa bana ba ntse ba beiwa ka pele ga gona gore ba tlo etsa dintho ba lebala gore kana re na le bana
2: mme mamosopiso e re ko lebotlhe mme wa ka ga re kopane gape nakong e tlang re leka mona gore re bope malapa mme batswadi ba tsebe gore ba na le boikarabelo ba gore ba godise bana leratong letshabong ya ntate modimo ka dinako tsotlhe
3: ka dinako tsotlhe thule baby ke a lebowatlhe a re kopane nako e tlang o beleletsatsi le monate
2: ke lebile mme
3: o lebile nna
2: mamedi re felela mono he ka taba ena mme o ikutlwetse le mo mamedi o la tlhaisa maikutlo go leka go thusa tabeng ena ke dintho tse etsagalang ka gara malapa ga se pale fela se lengwalo fela dintho tsena ke dintho tse etsagalang ka gara malapa mo re utlwang le ga mme mamuso pitso a tlhalosa gore di qetelela ka tlhekefetso o fumane mohlankana wa mme o sa qetelela a tlhekefetsa bana bana gobane a bona hore le mme wa bona ha ba tsotelle jwale ke yona taba ya bohlokwa mo mamedi motle ha re sebetseng ka thata ho aha malapa anang le thabo malapa anang le tlhompho re le bohahle horra ke a le shume le motsumong sebeletso ke a le sedu SABC ditaba di balwa ke Kenny Modupi.

0: Mametse Mpho Sibina Dikeledi 086 000 3084. Haiba o keteka kapa o ka romela molaetsa ka WhatsApp 079 758 5066. Mametse o santsa le teng kwa dumela.
1: Hey, Tuli.
0: Halo ntate.
1: Seka.
0: Ke teng o kae?
1: Tuli man go. Ke a kitla mo khala mo tsitso le mo tsotso se ke go ra Ruben Paul ke re tumele tsa tla ha la tsalo go go tsa ke pan ka ga mo tsotso ke ga ntse ke thuli
0: ke le bile pani
1: ya se
0: hello
2: thuli dumela me dali
0: dumela me le kae
2: ka mo ha wena ka thuli
0: ke teng mami
2: o ya le nne ni mona maokeng ke le ke kopa go kopela tshepang ha senyalo hle ona hola maobane ke re tshepang hola hola o hola bona tse ding tsengata he thulile ya gona ya ya fatshe papa ke re sa batho
0: hey me re tla ne re di bue harabe ke mona ke kgola le fapala ditaba le tla ne le lebe le seding rena ho tla etsa hala jwang ke ntwe bohloko ka nnete ke ntwe bohloko
2: hey bohloko she thulile ke a lewa my darling
0: ke le buile mama ke le buile holo yo. Yeah, no. Listen to FM. Do you meet me?
3: Hi, Tuli.
0: Hi, me.
3: Mikai.
0: Kia pila o pila hante me.
3: Ki pila hante me.
0: Ei.
3: Bona ke o mani mo makamba mo manzedi. Ki ko pa ho hodisa ngwana wa hanna ke ilinka mo khelo thapi. Le maiza mafone ko rasindek. Maobani ho letse go gola tshireletso ngwana ke makamba. Mo manzedi di kare. Ba gole mamogolo o rata ka mogelo. Eta 2 years nyana fela teng Tuli.
0: Thank you, Mae. Ke lebile ho lotla.
3: Thank you, Tuli.
0: Bye-bye. Lisa, do you dumela?
4: Hello, Tuli.
0: Hello, Mae. Le kae?
4: Ke teng ho Tuli.
0: I'm not one is.
4: Sa tsile ma ho bula nkamojeni a nya ka mane ka le hae so we ke tsire a ho le bona dilo tse ding tse ngata ngata. Ke pele ke matibelo le ya mitrend. Thank you, Tuli.
0: Ke matibelo ke lebile ho tla.
4: Thank you, Tuli.
0: Bye-bye. Hello.
5: Kwa thuli le kae?
0: A mona tse mele kae?
5: A mona tse thuli go di ngana go gona bana ba mushiwa ka ba babedi. Last bona e gona fonda ga ena ke segamela ga rot baba. Ka mane ga khotsong ba thabili e be ba mushiwa ga ena ga mme makhanane ya nona go la ka di 6 ke re bana ba mushiwa ka ba go le ba go le ba go di sa ke mangwana bona manya fulo matsengela ka mona ka 93.
0: Thank you, Sam. Mem manyefulo. Tatsile monate.
5: Thank you, baby. Tatsile monate.
0: Bye bye. Lisa DFM, momami di dumela.
6: Dumela Tulan.
0: Hello, me.
6: What is this Tulan?
0: Ke phetse wa tsiba my darling, wena o phetse jwang?
6: Ka mo ha o le gato la ka.
0: Hey.
6: O Tulan a hlena. Tatsile na go hola o swa ka kamane ka tshepong. Di bitse la ke Masthunya, ma Mathabiso Masthunya. Ke tsasa tshwenya le dikela la tswa ke Francine ke re a ho le ntate modimo a mo ikeletse dileng o kopela ke mwana bona ho tsela e leng mamorena maloka se mwana go ntse ke tharanje o tsela na hlena a ski se hle modimo go ha re re le phepi ho le se e hle ka papa ke le
0: a o re le buile hle mme wa ka re ya le bo se bo se go ha di fele hle re ya le bo
6: e tete ke o ga tshe
0: thank you me hello.
7: Antsa
0: ga ma
7: tshuli. Ha tene ka ime. Ha mo na, ke tshe le format la tsama ke khaitedi aka. Ke re thanda ka motshwae ke ngwana o spulane. Ke katela ka nema modise meiki. Ke mo aso le tebela ma tshuli.
0: Ho le bile na me. Bye bye.
7: Thank you man for tshuli.
0: Asimo he. Lisa di dumela.
8: Hello, Tool Baby.
0: Dumelang, le kae mme.
8: I'm not the Tool Baby, le kae.
0: I'm not the mama.
8: Ah, well, I'm going to sell an amateur on a blonde fountain.
0: Hey.
8: I go to the hoodie says to Lusaka say, and I kill him hang the coat, so, Mateo. Ke mokopela ka tla le mahlonolo a hole le dithuto tsa di tsole pele sekolong ke soso ya nkhono wa hae maobane ho no hola sekolwana sa usiwa ka hle yena ke re le sego mo fetele le yena ke mokopela ka tla le mahlonolo modimo ba etse ka mohau ba hole ke nkhono tselana matsheo ya bakopelang ke a leboa Tool Baby.
0: Ke le bile hle nkhono tselane.
8: Ke le bua my darling.
0: Bye bye bye bye. Le se di FM mo mamedi khotso.
9: Hello, Kelly.
0: Hello, Melikai.
9: Ke teo go kae? O bua le ntse le dipololo mme.
0: E ntabi.
9: Yo thulu ke na wena o buima hle. Yo.
0: Ha bo no, lo my darling.
9: Ke le ka mo ba ne ngwana ngwana se sabe se ya. O ela ditlo ha ke tsale wa dipholo o mane ha motlwela masego.
0: Mm.
9: Ona e tsa se le mo maobane.
0: E ya maratu.
9: Ke re a hola botieno a gadiwa ha wa mokata ka ofela ba mokata leng khono ha ma thetse dipholomana a motlwa o tsa ngwana ngwana ngwana ha a hola a bona le motho ngateng a
0: ah ke le bile maratu tsa se le mo nete utlwa.
9: Thank you Tuli.
0: Thank you, bye
9: bye.
0: Hello.
10: Hey Tulana
0: ndati
10: le ka ngwana
0: ke ya phela phela hantle ndati.
10: E la re phetse mana bua le skene ke menta twana le dinganyana ka mafasa nempile mona re ke kopela tale ya ka mtsweneng ba mbitsa tali le ke tale ka hola skene ke mo wa go ditse ka mafasa nempile ne thulana ho tla loka ngwane so skene ke mo ite boela ipapa ke reza ba ba
0: re le bo hantate mamiti re ke fitise molaetsa ona a mo petlu o kiteka letsatsi la haila tswalo ka jeno me hothe khapu khapu ya mahlonolo e moatelehle o kopelwa ke Austato petlu Lorato petlu moho le omo bare happy happy birthday hle a kiteke ha monate o ka mana ka Kimberly he batho ba hola ka speed rato ya do batho ba hola ka spiti ka dite ka potlako ire ha isale ke mora wa Lorato petlo e udi le udi le tsaba le bua dilemo mpa he sela buta moholo re le bohle metsotso bo mabedi e mashama mabedi le metse mehlano ka mora hora ya le shume le motsumo ire re fete mona ho bohle ba ketekang letsatsi la bona la tsoloka jeno ke sentse ke re happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luna. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Ibang leletsatsi le monate hle mahlonolo ke ya.

0: Hey, mosebetsi mmoho matshidiso mokono tla binela dipina tsena ha monate jwantse. Mere tshitwetse tla binela ha monate a o tshidi mokwena. A hwele ditse kantorong ya Haiman utlo sa hlalokwana. A bina dipina tsena ha monate, he is my rock. Pijana kile ka oneletsa shante mo I'm what you need. Sabele soke hao yale se dil nane wakila itlabule. Pofite wotle wasewa kile ka kopana le motu ropo mo. Hangata cheka niti. Ufumanekana kwa ngwe wapere burikwe zipi bule ili. Hawipo neskepse ili. Jwale ke ke bone le ntwe e sabisang gore o hopotse mo tshe ha ile motho wa mme ke le motho wa mme ha ona ntwe thata ka neteng ke ya mohlokomedisa gore motho wa modimo zipi theuile jwale bo ntate le bona ba re ke kgola ba hlokomedisana re ka jwale o kile hlalwa ke ntwe jwale go ntse tsama o nana bo itrekile ha hore kapakana kwa ngufu mane hore iqhashwa o sa lebella qhashwa o sa lebella o sa apara le ntwe telele hey bona le ntwe tse re phoqang ha re di apere mona kana kwa ngufu mane hore o apere se aparo ha wantsa price o se hlokomediswa ke motho a o phaphata le hetle mona ge e kenye ka hare ke dintho tse re kopana le tsona sile bona gore ke yana hana gore kile ka kopana le ntho jwalo e segale ka nnete empa ka lehlonolo e ne e le motho wa mme ka kgona mohlokomedisa ntho tse jwalo re kopana ha re hlokomedisa nentle ka nako nngwe motho wa modimo o tsile a tatile a sa bona le gore go na le phoso re na le o apara diaparong tse di na le di-price o fumane price se e dutse ka hodima molala ka mone ka mahetleng ka mone jwale ke ntho tse etsagalang ka nnete kapa ka nako nngwe ga o ntse go na le disutu tsena tse tla tswa le di-label mona o fumana motho a ntse a e apereng tsena le lesela le nne la label matsogong mona a re tlhokomedisanentle ka nnete ntho tse dingwe kapa o apere sutu e na le slege ka morago ka mona slege sa teng se kwaleile ganyanenyana mona jwale ba bangwe ga a tsebe gona o e apare le jalo kapa o e kgaola ka legare fela go qumo digarrang di arogane slege seno se se bulehe jwale e mongwe ga tsebe gona o e apare le jalo kapa o bula slege ke dintho tse etsagalang ka dite bobabedi motle empa ga re ne re tlhokomedisaneng o se ka tsheya ka motho wa bona phoso a se ka tsheya mo bontshe phoso ka nako nngwe ke a tseba ga wa mo tlwaela wa tshaba empa ka nako nngwe tle wa mo thusa re kena tabeng ya bohlokwa ka lapeng ka mona dumelantle batswadi le bana ba lona bahlokomedi ba bana le bana ba lona le tsile gantle tsatsing le bekeng e fetileng re ne re bua le bona ka botoloa bekeng e fetileng go ne le monate jwang ga ke qoqa le lona le tsebe ke a le qoqela go ne go le monate ga ke qoqa le lona ka botoloa taba tse monate tse elileng la diqoqa le nna ke thabile tlhe ke a tshapantse le phomotse ga monate jale ka jeno ke bua le lona batswadi bahlokomedi ba bana gore na ebe go na le ntho eo ngwana gago a kgonang go etsa ka boyena ntle le gore a kope thuso kapa mohlomong ntho e kileng a o emelela ka yona gore ntlogelele ke etse ntlogelele ke a tseba leanogre ke a tseba jale go na le ntho o kileng a tlile a o emelela ka yona gore ke kopa go etsa ntho ena ke le mong e tlogelele ke a e tseba ke tla e etsa gantle ya ba ka nnete qetelelong o bona a e entse gantle a o etsa motlotlo a ko ntetsetse jalo ka motswadi bane ka nako nngwe re dula re batla go ba thusa le nthong tse o bona banang le bokgoni ba gore ba ka iketsetsa tsona ka bo bona 0860003084 ke eng ntho ena eo reng wa tseba thule o la mmakatsa ka nnete ka bona a e etsa ntle le gore ke mo thuse go na le yankemelelang ka yona ka metlha re ntho ena nka kgona go etsa empa wena jalo motswadi jalo ka motlhokomedi ga o motshepe ga o motshepe o bone ka rotla etsa diphoso le ga ntse a gatelela gore nka kgona go etsa ntlogelele ke etse ga o batle tsatsi le leng a etsa ya ba o setse o maiketse fela ebile o ikotla sefuba gore e ne ka basewa ka yo neka ba swa ka yo moradi e neka ba swa ka yo mora 0860003084 ene o kila bona le thabo thabo e ba nteng o bona ha gonne ho etsa ntho ka boyena thabo e ba nteng ho yena le hore e se le ngwana a qalang a itshepa hobane o motlueletse a iketsetse ka boyena o ska mothusa a kontetsetse mmwa bidi motle ha ho lona batswadi le ba hlokomedi ba bana re ke rutla fela rona ke internet yo reng hey thulikile ka bona ka nnete a ietsa ntle le hore re mothusi o sa leteng mo mamedi kwano le sa di FM dumela hello mamedi dumela le sa di dumela
1: I'm not going to be able to do it.
0: Badi fast is a smart, but that's column. A ke le bile mogati wa tsa tsile monate. Bye bye. Le sedi FM dimelang.
2: Tshule le kae?
0: Ke teng ho kae?
2: O bua le fihlo ka mona ka ngwathe. Nna mme ha ke ba moroma ka se go lelwa. A tla nna le ya phone tsa bona ka mona charge. Ka go bona le nna tsebeng. Ke tshwe ile go ngwana wa ka tsa mahole ke ya le mo.
0: I'm going to go to the house.
3: Ah, 100% mme wa ka. Moradi o 14 years. Joale, batile le nna le mme wa ha re tshepe o se tsa mme wa call back. Ke mama, nna nna ka phea papa. Ke ga tshella ka tlung. Joale. Ke re mme wa a mo jwetse hore re tla tla re rekile take away. Joale, moradi a re fitla cha kwatile a dutse se bufeng a sa re buitse. Ke re ke mama, ah, papa mama o hanne ke phea papa. Jwale ka tsatsi le leng ka moqebelo ha re lla teng ka ofela jwale o mme wa hantsa etsa wa shine hore mme wa hayo be ile metsi o tlo etsa papa hore mama e re ke e fae ke ra ko motlelle re bone wa tsa thuli o la fire a fire a tsela jwale ke se ba o tsela for fika le o mo shebe sena ka mpana le mara a tsela hantle wa tsa thuli a soka e soka he moradi a phea papa ka nnete a phea hantle e ba hantle jo ha o ka bona Abona mama papa tlo bona ke phile pa.
0: Ah, se ke tsoda.
3: Jale ga kana jale o 14 years mo gadi. Jale tshe ka nnete ha re le tella teng ka weekend. Re tla bere o si ku wena he ke tene ya. Jale re a re batla ipe a le re siko.
0: Ah.
3: Jale wa tshe ke ntate se thoba ka blofan.
0: Wa bona o ntsa shebile mehlena le mehlena ha le di pitse mane. O bua le mong ka pelong nka yetsa wa tswa ntse nka yetsa.
3: Ka ke le proud and ke le motlotlo ke re a je mwana wa papa.
0: Ah. So le monate jwale.
3: Ka o so le monate jwale mara re mo phepelo ra yetsa ha le siyo.
0: Ke mwana mokae? 14 years. 0860003084 mabedi e re fela re fete mabenkeleng ke tlobela hape ke nka mohala wa hao
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: 0860003084. Lesedi FM, mo mamedi dumela. Lesedi, hello. Hello.
6: Nkai Tuli.
0: Ntate ke phetso phetsantle.
6: Ke phetso Tuli.
0: Ntate.
6: Ke tona ka mo garatanda Tuli.
0: Eh.
6: Ke nna ke na le sona tlo sa ka mona, na 11 years.
0: Mm.
6: Ah, ke di sruglo a lula na go ngamhlamhla mantsi ya chaise. Kulu namhlanje ngidlule kanjani time fa mishayi, mishayi. Ah, sa tsiba ba ndu. Ah, ya lula Tuli.
0: Eh.
6: A we a lo aksa wara ka yena a wa lo la tu.
0: Ah, una le motse kae?
6: Ke 11.
0: 11.
6: 11, a wa lo la tu.
0: I go jo sa le metsi ntate o
6: sebedi. Ha Juli. Ha ke sebedi ke motho, ke Juli.
0: Ha ke a le bo ntate, le se di FM dimela.
7: Eh, la Juli?
0: Ha ntate.
7: Re pa ka le le ke se mishwana na ka le bana se wa skuli. Le la re pa ka re ita ha ita wa nkha ka ke ka mara ra tswa ile re sa pagala ha ni. A tsaka di tshini ka mane motho di tsaka tsedi hich. Eh o a ho tlile tlile. Ai.
0: Eh.
7: Le ba le ile ba wa tsaka di re mo ke go ka di re o tsaka di re ke tsaka mana ka na a papa le mama ja go di tsiki. Di dira a tsaka le tsene tse ntse tsa di tsiri ke re tsaka ba e tsaka le ka ho le. A re ra bula wa tsaka e o tlile.
0: Eh.
7: Le ba le mo tshila ka ho tsaka ka pula ka bula ga ga papa di. Tsela ke le bona ntle le tsai. Ye ba tlo mo di ka ka tsama le khana.
0: Ah.
7: Ebe mana se ka ba re tshwa ke le ka di brief ke le ka itse ka ona sa le mo bula le mo le ke ya se go o ga ka ma ke ke le tshina na o pa ga itse se le ke e bona e e ke ai ai tshe ka le tshe bona e ke ya ah bana bana ba sa ba tshe ka ga tsa bana ga le ga botsa ke pele go le go na re le ke tshile ya cha ke a go le ke di
0: ah se la banyatsa
7: ah ba tla ba tla
0: ba tshe ba tshe ba
7: tshe o ka re go bona ha bo ne ba di ha khala ke di le ka ntle ka ntle ka ya di tlo ka ke tawe ina
0: mme jo le bile ha ba se batse ba le fokoletsa le mosebetsi
7: eh ke bona nna ke ha sa ga nna ke tsoka le busi ka pe eh ha sa bo ne e ka ka tele ga ba sa tsikile ra ka di dinga ka tshuta mo go nne
0: e bile mo nate ke hore ha sa tse ba iketsa sandwich jwa o tlo etsa ntwa e ratang ha ya sekolong o tlo tla jile di jo tsa e ka ofela bane o entse ntwa e ratang e entseng ke
8: Okay. Come le salo mata ke ke ona e tshile di aparo ka ga aba tlo treka data ya ra ke ona di aparo ka ke tlo
0: eh
8: aba tlo treka la di di se di mane ra ja na ka tela o ka le te di ka ka di ba mo
0: ah
8: aba tlo treka
0: ai bo
8: data ya ra trekela tsotso sa le monyane
0: eh ya hle ya o eh ya o trika e batla ile kotsinyana ba ne o tla tloa tshisa le o tshisa
8: eh a ke a le bua
0: o mme tse di mofe mofeng ha ithao pa ho etsa tse ding ka boyena mofeng a etse
8: eh ya tumile
0: ai ke le buile butu wa ka bye bye
8: ke le buile bye bye
0: bye.

0: ke ntse ke bua ke le mong sia ntshagele bobabedi botlhe e ba re ekgona thulutse o bua o le mong ke ne ke tlhalosa fela gore re ele botlhe mo mamedi motlhe go tlhakile gore bana ba tshwanetse re kere ba tloele re ba fe monyetla wa gore ba iketsetse dintho ka bo bona o ko motloelele mo shebelele o bone gore na ntho ena ya ithaopang go etsa ka bo yena o tla e etsa gantle na mme bogolo ba bona wa utlwa ka nnete batswadi ba bona ba bapaka gore mm ka nnete dintho tseo a ileng a ithaopa gore re ke re motloelela di etse ba di etsa gantle ka bogabane ga re ba tloelelentle e sebe ka nako tsotlhe o ntse o mo tataisa o ntse o mo tataisa gone jalo go na le batswadi ba ganelang bana o palama di-taxi o batla go dula monka a mo beya mo a mo tlosa mo a mo beya mo o ko motloelele nako nngwe ha kopana le bagotsi ba gae kwana a ka palame taxi o mo rute fela go palamela mona o theowa mona ga o gutla o palama mona o ga nngwe fela e seng metlha ena empa ga nngwe fela a tsebe m bana ba lakatsa go palama di-taxi ntho ya lona ebe sale le ba jaga letloa mole ba isa mole ne nneng ya ba kgathatsa e ba tshaisa ka bagotsi ba bone ba re mm bagotsi ba ka ba palama taxi mo rute fela gore ga o tla ga e nako nngwe ke le seo ka nako nngwe o tsamaile ka mosebetsi ngwana o tsieleile ga tsebe na o ya jwang gae mo rute fela gore taxi palamelwa mo o itheowa mo le ga o tloa mona o tsamaya tjena a ko morute ga nngwe fela ka eetse o bone gorena o tla kgona na batsadi ba bang ei ba tshabana le bana ba bona gampe a ba batle letho nna ke tholwana moletsane a kere ke tsamaya le maletsatsi sejake DJ Lovers ke ena motlhophisi wa mmino re kopana gape hosane e re kosie ka pina e teng kwano ke empa pele ke osie ka pina e reketsetsena e reketsetse
1: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi bathong.

0: batla ba le CDFM ke Ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ai mabide motle ha ke se ke sheba mona ha ke fumana ga ke feletse jwale ke feletse ke di bida tsa ka di fetsile ya ha ke batle ho ya mogatlhelong o mong kwa taung jale ho na le botswadi ya reng a ithuli o buile taba bohlokwa ka nako nngwe jwalo ka motswadi o ko o tsamaye le yena fela le ha o sa mo tsamaisa le mongwe o tsamaye le yena matsatsi a mabedi a mararo o ntse o theoa taxi mona o palama e nngwe o fitlhela a ba tlwaela a tseba a kgona go ietsa a le mongwe a re ke taba bohlokwa eno ke a tseba ka nnete ke tseba batswadi ba bangata bao ke ba tlwaetseng bana ba bona ga ba tsebina di-taxi di tsamaya jwang kae go etsagalang ga ba tsebi gobane o mong ka mona o mo beha kae kae o motlosa mono o mogutlisetsa hae ha ba tsebe ho hang jwale ke motswadi e mong a re wa tla bua taba bohlokwa thuli ke e mongwe wa batswadi bano ba sa batleng letho ka bana ke a ba tseba ba tshabana le bana ba bona hampe o bone ka ngwana o lo o tswa kotsi ngwana o tla utsiwa ngwana nako nngwe ga oyo ka nnete ga oyo ga o fumanehe di etsagala dintho tse jalo ke bophelo bojalo gopolatlhe goreng ena ya leshome le metsemedi re tla tena le moifo wa ditaba wa imatlafatse mme gang fela ka maramono re tlabe re kena lenaneong la jwale ke nako ke thuso motaung e ke bone mangolo ntate ba kena ka shwantlha e kana ya mangolo a ditletlebo mathata a batho mme ba tseba ka nnete gore ga ba ntse jalo ba na le tshepo ya gore ntate motaung o tla re thusa ba na le tshepo ka nnete o tla fumana le ka ntle ka mane batletse ba moemetsi jwale sono ke a tswile a ile mabakeng a ga e meketeng e fapaneng ga a kgone go natefelwa ke mekete ba tshwere di-envelope ka mona ntate ba mmatla ka bona le ka bona ke mosebetsi jwale o seka fetwa he ke lenaneo la jwale ke nako gorra ke a leshome le metsemedi ga re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse

0: Ya re tsa tso hle ho hasetsa ditaba tsa letsatsi ka leng. Re tla thabela ho utlwa maikutlo a hao. Jalo ka momanedi, ke sefe seo ka thabelang ho se utlwa mananeong a rona? Romella maikutlo a hao emailing e latelang. comments@radionews.sabc.co.za. comments@radionews.sabc.co.za. Ngwana lebitso la lenaneo leo buanga ka lona le latelwa ke maikutlo a hao. Maikutlo a hao ke a bohlokwa ho rona. SABC News.
1: Tshebeletso ena e kgolo haholo.
2: Yeah.
1: E kgolo haholo. Mme ke tshepa hore mmamedi o tla e utlwa tsatsing la kajeno tjena na hore na hobaneng re re e kgolo jwalo ka ha e le kgolo tje.
3: Mamedi leno he ke lentswe la Kakapa tshebeletsong ena lesedi mananeng wa ditaba mo teng re neng re itsetlele teng ho tseba le ho utlwisisa mamedi tsamaiso le puo ka yona ya Sesotho. E re ke amoele dimakatso motshweni mamedi ke yena he a ikarabellang ha jole tjena tsing a tshwere mokobobo mananeng wa ditaba kwano tshebeletsong ya lesedi ho fa dintlha tse feletseng malebana le lefu la ntate Ramatsoso Mokebe Papa Kebeza dimakatso.
4: Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM. Ke ka maswabi a maholo jwalo ka ano se ntse utlwile hore eo ikileng ya ba mosebetsi mmoho le rona Papa Kebeza Ramatsoso Mokebe ha sa le yo lefatsheng lena le ka kwano. Mme ditaba tsena tse bohloko tsa ntate Mokebe di ile tsa fihla ho rona maobane mo teng he ntate Mokebe a ileng a hlaloswa ebile motho a ileng a kula ho tloha ka kgwedi yane ya Mmesa le hoja yana ntse a kula a ntse a tsamaya. Empa ka nako eo ya kgwedi ya Mmesa ke temo lefulile la bonahala e hlile ho kula ha hae ho tota. Empa ha jwale he ntate Mokebe o ile a nkuwa ke lelapa ho ya Gauteng mme o hlokahala a le Gauteng. Tsa lepato ha jwale tseo re seng re di fumane fela ke hore ntate Mokebe o tla pato ka Moqebelo wa di-18 tsa kgwedi ena ya July mme o tla patelwa mane Kroonstad. Dula ntse o hlwaile tsebe ya hao he mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ka ditaba tsena tse amanang jwalo le lepato la ntate Mokebe. Ke a leboha tiisetso.
1: La ka lebitso ke Ramatsoso Mokebe.
0: Ya re tsa tsohle ho hasetsa ditaba tsa letsatsi ka leng. Re tla thabela ho utlwa maikutlo a hao. Jalo ka momanedi, ke sefe seo ka thabelang ho se utlwa mananeong a rona? Romella maikutlo a hao emailing e latelang. comments@radionews.sabc.co.za. comments@radionews.sabc.co.za.
5: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
6: Sha! Moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka profit. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: When it opens

lefula le tsabeya ha kalo empa ke le nqosa le isang haye. La le tsabeya ha kalo empa ke le nqosa le isang haye. Ramatsoso mokebe. Ke utlwile. Ke utlwile hore motaung yenu o sa phomotse. Ke utlwile hore motaung yenu o se a robetse. Robala ka khotso monna Ramatsoso. Ke utlwile ngwana mme. Hey! Ya bantho e boima, ya bantho e bohloko pelong ya ka.

le nane o le matla ho lo nane o le mamelwang ha ho lo nane wa le o ketsebang hore ke nane o la hao le nam le kena hantle hantle strate mo pelantenga le ya kena woting ya hawa le ya kena toroponya ya hawa le ya kena motseng le ya kena kasi ya le kena le maplasinga jole ke nako o mo tshemotla ke utlwile bohloko a hole ke utlwile gore ramatso somokebe ha sa phela ke utlwile ke rata gore go ba lelapa phephi ke bela gampe ke go metswalle ke re phephi ba ileng ba sebetsa le ena ke re phephi phephi phephi lo mo mamedi e motle wa lesedi FM a ileng a mamela lentswe lena ka dilemo le ka dilengwana ramatso somokebe papa kebeza papa kebeza papa kebeza o ene le motho ya rata mmino a holo na rata mmino a holo na rata mmino a holo ke opola la ntse re hasa le nane o la ne la kopela nanga ka khola o sa le hopola wena mo mamedi moteng re den robala dikopo o papa kebeza monna robala ka khotso robala ka khotso ke tla ne ko kokele ko fe hore na re ne re tsa makai le bo papa kebeza ke be ko fe ha ne re tsama ka mane ka bo Victory Park hona le sebaka mo re ne re tsama teng ka bo Victory Park ko qoqela ha ne re tsama ka Hillbrom ko qoqela ha ne re tsama Dobson Villa ko qoqela motho motho ne re tsama ka Orlando ke be le ko qoqela ha ne re le hona mpeng ya Khauta kwa no motsemolo Khauteng ke be le ko qoqela ha pa ne re ka Mokeng Kroonstad ke be le ko qoqela ha mpe ha re ne re le hona teng Soweto papa kebeza ramatso somokebe robala ka khotso monna motaung robala ka khotso monnenwa ri le radula le yena enwa ha ke utla ramatso so ha sa le yo kile ka utla bohloko bona bona bona bona bona ne re dula mmoho le monne monya senga robetse bo sello thulo tati mahlohla dudu mokhele nakedi ere ke ba pale pinena ke tsotla hasa lena neo

0: Ramatsoso Mokebe, Papa Kebesa, all is well. Pumula, ngwanamme. Lebana, baneng ke fitisa matshidiso aka. Kere Pepi. Pepi o tla loka. Lefu ke ngwetsi ya malapa ohle. Ke ngwetsi ya malapa ohle. Ke ngwetsi ya malapa ohle. O na le mananeo ebile a le ditabeng.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Semohe mo mamidi motle. Inketsa jwang? Ke batla ho sheba hantle hobane ha e bua le nna tjena tlameha hore e be e bua di le pedi. Re ke shebe e hana ho bua le nna di le pedi e bua le nna fela e le nngwe. Ke tla hle ke e lokise ena. Hona jwale. Moshane so a tsebe ho e sheba hore na ho itsala jwang mono. Ke bona e batla ho mpho. Re metsotsong e leshome le metsorobong hantle fela he mo mamedi pele ho hora e ya pele. Ka jeno ke labararo bekeng. Mo mamedi ke kopa o ko mamele mona. Re ke re bue le wena hore na. Se entseng hore a kgone ho etsa jwalo ke eng? Ho na le ngwana moshimane. Ka monaka profinsing ya KwaZulu Natal. Ngwanona o le modile shume le metso e supileng. O le modile shume le metso e supileng. O a etse maentlo. A ntse a le sekolong. O le modile shume le metso e supileng. Re bana ba phela ba le bangata ka tlung. A ila maentlo. Ho etsa itse tjena. Ngwanona ne re ha tswa sekolong. Hona le ntate a neng a nka ngwanenwa a mo ruta mosebetsi wa matsoho a mo ruta ho sebedisa leplanka a mo ruta ho betla diwateropo a mo ruta ceiling a mo ruta dikaboto a mo ruta ntho engwe le engwe ka leplanka a ntse a le sekolong. Ha tswa sekolong a ya ho ntatenwa, ntatenwa a mo ruta ho sebetsa ka leplanka. Jwale moo ba neng ba dula teng le mmae bana ba dula ba le bangata. Nako engwe a hlolehe le ho bala. A hlolehe le ho bala, a hlolehe le ho bala ho nka dibuka tsa hae ho rabale. Yaba he, ka tsebo ena ya hae. O tsama motse mona a ithekisa motse mona ba tsama ba monka ba mohira ba tsama ba monka ba mosebedisa. Ha sebetsa jwalo he ka mona ba ne ba mopatala a batla tjhelete. Ana beya tjhelete na a beya tjhelete na ho fihlela a fihlela bie monjwa le ba hore tjhelete na se ilekane ka ha re a sokola mona hae re dula re le bangata nna ke batla sebaka saka mo nka dulang teng hantle ba aela mme wa hae ntlo a mo aela ntlo ya yema ntlo ya yema a iqeda o le modile shume le metso e supileng ke kopa o botsa mo mamedi re ke re bue ka moshanyane nwa o le modile shume le metso e supileng empa o khonne ho ahela mme wa ha ntlo ya yema ntlo a rutwa ke motho wa ntate ho na le ntate mo ya neng a muruta ho sebetsa ka le plank da ho sebetsa ka le plank ha re ke re bue le wena ha re ke le bue ngwana yeo ke ngwana ya jwang a ko bue le nna ntate a ko bue le nna mme nomoro ya 086-000-3084 ke ngwana a jwang ho tla jwang gore ngwana a le le modile shuma le metso e supileng a fihlelwe ke kelelo e kana kana gore o ahela mmae ntlo o ahela mmae ntlo a ntsa etsa matric ke kopa bua le wena mo mabidi ha re ke re bue ka ngwana enwa ha ke re bue ka ngwana o le modile shuma le metso e supileng ngwana enwa wa moshimane mmae jwalo ka ke bua le wena hona jwale o ka tlung mmae o ka tlung e a ilwe ke ngwana enwa re ke re bua hape le ka ntate enwa ya neng a monka a mo ruta mosebetsi wa matsogo le ka ngwana enwa o rena go tlile jwang ebe ngwana ya thahaselang mosebetsi ona mo mamedi dumela kgotso ke kopa o bue le nna dumela ngwaneso dumela ngwana mme dumela fela.

0: Le Sedi FM ke molelwa ere ke nke momamedi. Momamedi o moyeng hona jwale ho le Sedi FM dumela.
1: O tso go tsonta te thuso le kae?
0: Ke a phela ntate.
1: Ke le bua ntate thuso ke molaetso mo khutshwane ntate Ntau. This boy is half my age. O sa ntse ntwe lo reng ke la balabela o sa le ke la balabela ho yetsa ntate Motau.
0: Ke
1: inspiration ho rona. Tell you
0: bona mna o le mo di 17 bitso la ke mpendulo wa hazulu ka o fali le bitso la hai
1: mpendulo wa hazulu a ga mo le boela ge le buisa le mme ha ntate thuso
0: ngwana ona o tlile jwang he yena a be le hona ke lore jwale e bile ke a hela mmentlo ya
1: more ntate o retetse pele ntate Motau o re kuka ke le kile inspired ke I'm 32. E ga re nka be ke tshwana le yena ntate Motau.
0: Ha ka emela hore a re muso tla a hela mme RDP. O re ke a ha ntlwana ka matsoho aka ka mosebetsi o koetsanga. Ke a leboha ngwana mme. Entle ntlo, entle. Entle ke yena ke shebile mona e ruletswe e di festere entle bona bona bona bona. He? Ke a leboha ngwana mme. Mo mamedi mo yeng khotso.
2: Khotso ntate Motau.
0: Bua ntate dumela.
2: Ke founa ke le Belfontein. Ke nna William Misimula. Tate Motau e sale...
0: Ntate o eriketse tjena ke atla ho wena khotso.
3: Khotso ntate thuso.
0: Dumela mme.
3: Ee ntate thuso ho kgathalla.
0: Ee.
3: Ho tlohela botswa. Ntate Motau wa pele. Ke nna le batho ba se ba di sebetsa ka matso a bona.
0: Mm.
3: Ke tlo go mo thatso ke ya le ma. Ke ba nka segala ma plank. Ke nna le batho ba ka ya bona se ka kopa thuso ga ya ente. Ha nka bona ntate mo ngantsa etsa ntho. A mo tsale mo ga wa re ntate ne ke kopa o nthuse ntina. Ke ntse ke mo khotere ho gathalla. Ha nna ntse ke o ka itseba le tsatsi ha sa gathalle. O go go bula matso a na ha.
0: Ho khathalla mero ha ona ntho tlang we tseba lefatseng ha o sa khathalle bona ngwana enwa o le modile shume le metso e supileng o ile a rutwa mosebetsi wa maplanka ke motho a ntsa mmona feta mona ha a tswa sekolong ngwana enwa a le yena a khothala hore ke a motho enwa a nthute mosebetsi ke bitso la ke mpendulo dumela mo mamedi motle khotso e ra ole tsena ke tleke ma bengkeleng ke na kwa re ke o bora kgwebo ke ne ke batla re ke re bue le wena ha ngwana a ya le montse a khona bathong ye mpendulo
4: e bang ona na o ruke ke wa khona o lefella leqwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tsa ke bala ditaba tsa ngwana enwa ho yengwa dikoranta tse kgolo mona Gauteng mona yena ya Soweto ha ke bala ditaba tsa ngwana enwa ka fumana hore ngwana enwa o na bile a iketsetsa le di-ironing board. Ona iketsetsa le di ironing board a tsama mona locationing a tsama mona motseng a rekisa a le modile shume le metso e supileng ntlo ya phahama ntlo ya yema maya dula ka tlung ke nka mo mamedi wa o qetela ke a ikwala ntwe na e o tla pelo yaka mo mamedi khotso hi
1: ntate Motau le ka ndate
0: re a phela ntate phamisa lentswe
1: e tagi da tenta wa tsaba ntate ntang hudumela ho rutwa ke yona ntlela fa ngwana
5: ena matla ntate mtao wa bona a se batlo rutwa lo amola go ya rutea ke ke yona ntwe e tla ba mathata ntate mtao ngwana o lo amola go ruta a rutea ene aita se motho ana muruta sona ntate mtao a sentsetsa pele ena bana le tjantjello ntate mtao ya hore ntwe na ke batla go etseba ene tla etseba ke sa ja ka yona ntate mtao wa bona ka ka ha ka ka matso wa kenya ka pokotho ntate mtao hai phosoete
6: mm
5: o ka melo se se ka thata mtao ntho ngwe ngwe lo anele bophilo ngana o re tla fumana se seng se seng fela se itlela fela ntate mtao ka no se se ka thata
0: bona mgotsi aka ngwanenwa o ya ho ntate ya tsebang o sebetsa ka le planka o ya ithuta hona temono o ya ithuta ho ntatenwa a ntsa le sekolong
5: ntate mtao ke ntwentle ha ho le bana ba rona ne ka re ba ka nka mono ngwana o mba ntse sa ntweni pele ntate mtao ntse ngwana na yentse bana ba bang a tla tlamela ngabe e ya ba gahla ntate mtao ha ke le bua se budisa ka ke bona ntate mtao
0: ke le bua ngwana mme ke le bua ngwana mme ho ithuta ha o ka dumela hore o rutwe ha o ka dumela ntho o fela hore o rutwe hona le mo tla teng bophelong hona le mo tla ntate a buile mpele uri yena o 32 years ha soka aela mantlo ana ntlo hona jwale empa o khoro a arkitswile bile mo ke le ntentse ke re ke tlameha ho etsa ntwe ngwe itseng le shumele metso e supileng ke nka mo mamedi ke kwa le ke tswe ho ya pinenga taba dingata ho loka jeno o moye ngwe le CDFM khotso ha tsonke tsenta
7: ung
0: le kae
7: hello
0: e yamme
7: le kae ntate ntong
0: re aphela mme
7: aphela ke ntombi zotwa sigasa
0: e ya ntombi
7: ntate ntong ke sebele sa mo Krugersdorp
0: e mabena ntombi pele o ntwetsa mo o tlo bua tabe ke buang ka yona
7: ntate ntong o bua ka taba ya ngwana
0: e wena tswara jwalo ke tla o fa thabang a utlwa o tla kopana le wena hantle le bua taba tsa Krugersdorp thabang bua le Ausi Ntombi ke le bua hore na Krugersdorp ho etsa lang thabang o tla bua le wena mo ka taba tsa Krugersdorp mono e o tla romela le molaetsa mo nnate hampe e re ke nke mo mamedi ke kwale mo mamedi dumela hi
7: ntate tshisa
0: e yamme
7: ne wa ngwana o kha ka re ntatolo o sotla mana wa tsone ntate tshisa ho ka bitsa ngwana wa motho a mara ka go rakere ka go rute go dira matsogo o mmona gore ngwana o ka gongwe o ikaeletse o ikemiseditse ba di ba re o re sotela ngwana thaka tsa ngwana le di are so se ke ba itsa child labor ba itsa
0: e child labor e ke
7: e ya ntate thuso ntate tshiso ga nne rona re sentse re ka sekolo ka nako e le apartheid e bodem ne re rutwa tiro tsa matsogo ke ka mo gone yanong re kgonang go itirela ntate thuso ngwana o ke a mo rata ka pelo yaka yotlhe ke sa mo itse
0: a le lemodi
7: mosadi wa gagwe 17 ntate thuso
0: a ela mantlo 17 years
7: o ntle bo bokalo
0: jo ntate o tle bo bokalo le rona re le tsena bo motaunga ha re ya ka ra gona ho fumanela bo mmatau matlo eng kapa re le bo 17 years bona ngwana enwa 17 years ntate a buile mpelo re o 32 ha so khono a ela mantlo hona le ya leng 44 hona le ya leng 50 years hona le ya leng 60 hona le ya leng 70 hona jwale ha so ka khona o a ela mantlo enwa o 17 o e khonne ntweo ke khona ntwe na tla ke re tsoose metseng ya rona e re tsoose makation ga rona le batho ba tsebang o sebetsa ka matsoho ba rute bana ba bashimane mono ba ba bontse gore monna a tswa o ka phela o ka etsa chalete o tlule ntate mtaung o ne a bua ka ngwana le modile shumele metso e supileng a etseng mindlo ke yena i placed way fedile mo mamedi wa o qetela ke akwala ke tswe ho ya pine nkotso
5: ho tsona ke tikela kae
0: ke ra phela ntate
5: ne o buile mang se a kana ka ane lu ku ke ke mo ka ta ka ba le motho a mmuela
0: eh
5: ke ka ho wa ntse mbotle wo no ha ka ba le motho a mmuela ntate thuso ha go ka ngwana mona he tsaka ngwa ka ba he o fetana ka wetse gwa bua le Mohapi ka Mmakgwatha ntate thuso.
0: Mohapi ka mona ka Mmakgwatha mo mamedi motle re rata gore go ngwanenwa monna o etsa jwalo monna o etsa ga o kadile ka mmao ngwana ka o itlhononofaditse o se o ile ka bophelo o ile ka bophelo monna Mpendulo ga ona motho a tla o thiba gobane o qadile ka mmao o qadile go itlhononofatsa wa qeta moshimane wa ka wa qeta o mohlala o motle gampe dimilione tsena tse mametseng gona jwale di tla fetisa molaetsa di re ngwana le modi leshome le metso e supileng o ile a ela mmae ntlo ka mona ka Natala thuta mosebetsi wa matsogo moshimane a betsa leplanka betsa leplanka moshimane kelebo mo mamedi re tlokena ditabenga tsa metsenga tsa metsaneng le yone ne ke buang ka yona ke taba ya kasi

0: Di tabatsena re di phetela ka o lekola boema ba le ho di mo letsagile na re kala ka province ya Gauteng, Mpumalanga le North West ho a Tswana. Le ho di mo lehlakile ho phodile. Free State le teng le ho di mo lehlakile ho phodile. Northern Cape le hlakile ho futhumetse. Western Cape le kwetsa ka ho kgetha dibaka ho phodile empa le hlakile ka leboya. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho futhumetse. KwaZulu-Natal le hlakile ho futhumetse. Di tabatsena tsa ora ya pele le boema ba le hodimo le tshege lena di fella hona mona ke gotla hape hore nyane ya bobedi tawe.
1: Ka leboa ngwana mme ka leboa hle mme ha nako e me tsena he impulela hore ke tlame hore ke mabenkeleng ka nako e sa fedise mpelo fela motho mo tla re tlabere kena mabenkeleng tlo mona he ke batla o kena ka ward 12 ke lo kokota teng ward 12.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete li di bonus bet. Ka holo bet li spina zonke mystery puzzle. Betcha ka churanta ka pofija. Di babarin se khechilin sa playtech. Labararo lelin lelin ka 2:30 tapama. Hufijala ka 8:30 visiu. Li sondaha ka 4:30 tapama. Hufijala ka 10:30 visiu. Baking samuyeta o hapa mimputo. E baba tehang. Betcha hona joali. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: e ke nnete lesedi FM ke yona ga o tshebeletso e tshwanang le lesedi FM ke ntse ke nka leeto le wena mothimotle ke tla ke tlae ka mona ka khutlo thara lekwa go na le monna e o rileng ra bua le ene se e le majoro gona jale ka mona ka Emfuleni motlhang re neng re bua le ena o ile a re go na le mesebetsing yane meng a ntseng a etsa jwale ke batla utlwa gore na ba go kae ke batla utlwa gore na gona jale o kae ka mosebetsi ono o ile a kgona go etsa eng ka mofumana majoro Hassan ka mofumana he banna ka potlako fela sa bile a phamisitse mogala e re ke bue le ena semoge majoro dumela ntate
1: kgotso ntate motaung ke dumedise le babamedi ba lesedi FM
0: ke leba majoro ka mona ka khutlo tharo ya lekwa Emfuleni majoro ga ne re qetela go bua o ile wa re o sa tswa o ile o sheba mo le ka katang teng ga ke bua ka o kata jwale ke bolela gore mo le ka lokolokisang teng mo o ka shebang teng gore mona tshwantse o etseng jwalo jwalo a kore fe ditaba o go kae gona jwale mme go etsala eng he ga e sale ntate a bewa setulong see sa oba majoro ke a leboa majoro
1: ke leboele motsotso ona o fang ona ntate motau tate motaung e la re ga re qala fela ga tlhalosa gore ntho e re tla shebana le yona gagolo-golo ka setlhong so ko lokiso wa mabone ke o kreidiwa ga ditsela ko putiwa ga matlakala ko go kuta jwang jalo jwang mme tsena tse tate motaung se di kwadile ka maatla e sa le re tsena ga ne re etsa matsatsi a 20 ne se re kentse di-hymer slight tse ka bang 42 o bontsha go aganya ka go o metse ka bona ka Emfuleni fela re sofelele mo ntse le mosebetsi o ntse o etsa fela galla le wena ntate motaung o shashara o bua ka go sethuthu ya matlakala ke batla go netefaletsa gore at least kgweding lori ya matlakala e se kgona go kena ka go motse gabedi kgweding mpa ga re a thaba re batla lori ya matlakala e kene beke le beke ka go motse fela ra launcha le yona transfer station be e le gore batho ba ka kgona gore ba tlhale matlakala teng fela mono ga re soka re bona dintlhanyana tse batlang di re tshabisa mme re tlanne re rute bona baagi kapo re ba eletse gore go sena le transfer station mo e le gore re ka kgalela matlakala teng go na le gore re tlhalele matlakala di-dumping siteng tsatsi le na re tsowang tate motaung ke ne ke lo etsa oversight ka mo le ka tshepiso mo o kenywang yona bulk water line alko o thalaine na e go thusa gore nako location ka potoropo e holang go ska ba le soko o tshokolego ya infrastructure mo batho ka gona go gametse teng ke line e ka ba e kana ka 5.5 kilometers le project ya teng e tse 85 million mme ho khone hore ho thole di SME e 35 mosebetsi ba hiro le batho ba 20 ka ga yona project eo a re tloa mo kaya ka mane ka bophelong me e le goreng ke la ka etsa ke la ka ka thola go na le bothathanyana ka projeke eo ya ka mono mo e le goreng di-SMME di fitlhile dikgwetsi mono di re mail contract.

hle sa hane na go momedi ya o tlamamela tshwantse sa mo tshao tshelo rena e le munyaka ya ka jeno gaolo ke re kitse tharoma go latsetse le mana ba re ba di amtsirubung la tefele.

0: Le mama ko ena dumela hle ibe wa tsoa ka jeng. Eh, ke ne ke na hanne hantle hore ha ke tla mo ke tla fumana ho so ile ke jwa.
1: A qala. Ke ile kae?
0: Kwana ho mohale.
1: Nna. Mohale.
0: Eh,
1: o ke ntsori. Helang. Mohale ho rumme.
0: Mm, ke mme mama ko.
1: Bo hei, o tlo fokisa eng? He? Wana ha o ntso bitsa bitso lela mohale. O wa tsena ke go tlhofa. Mmanyo ke ferwa di beti.
0: Ho bua le
1: tsatse. Eh, sa le le nna. Ke qala o nyonya motho e se o nyonya fela. Ba sa di ke mo kwile.
0: Hili.
1: A so ho e motho ka tsela ke tlhoile mohale ka yo.
0: Ah ah.
1: Mohale ke re. O re tibetse dilo ka ditjanya. Wa tsama. Ah. Hai kala mi komo hai o ifile ka ntumuli e mo tlo mamana le ba tsepa ke tshono ba tsa ska pa ba malo ru ne ngona to
0: e ke go ngwe ke ka mba ka fetsa le mo
1: mpulukeng e wa tsaba nna le di pampiri tse ntse go bua ka tsona ka nnete ka nnete ka nnete ke di tsebi hle e a ke di tsebi motho a morena di pampiri tseo
0: ke di pampiri tsa entse o bua ka tsona ho etsa lang ka tsona o kopana nna hantle ke kopana ka ile mo hale hantle he ntjwetse
1: ya go kutse wa tsara re ne ruruzi mola ha mo hale nna le ntwaneng ha ke tsebe ho rena mo hale yenwa o na etswa kae ha tla ke na preference ha ibe e ka rwa le lekiso a tsho mo re re tsa mo botsa o rena he mo hale o ntole lekiso ke mama nya we he la nthanya re tonela ma
0: e wena me mama
1: re o re tsa ka ma o tloma nyeo nthwane ya batla dipampiri tse o rona re sa ditsebeng
0: ke dipampiri tse nkuweng ke mang ke dipampiri tsa
1: eng ha ke re ke ntse ko bolela gore nna ga ke tsebe gore na ha le hanka mahalo ona bua ka eng o ntse o re nna lwa
0: le wena mme mme na taba tsao ha di kopane motho yo ha hlalosa gore o re dipampiri tseo ke tsa eng tsa di batlang ho lo
1: butle he o bona ha ga nyane o re ke ferekane ya go kudwetse ba tsama mahali yo ha tsela tsena a gona o tshafela manye o ntse ga dipampiri kila botswa kana
0: mme mamukwena we motho ha re hwena dipampiri ha o motse o rena ke dipampiri tsa eng
1: o tla raba dipampiri o supilo ka sithunya
0: he he butle sithunya
1: o ke le shano he
0: ha ke go le shano butle pele mme mamukwena mo halona le supile ka sithunya na monne wa tseba hore o supa motho ka sithunya ke tlo ya molao
1: itse o tsama a ke se ba ntorna yo na re supi Impa motho ha fitla a go tlo le sithunya a o supa ka sona
0: a tshimme mam kwena ho bolelang hore ka mantsi wa mang wena ha ona bonnete ba hore o ne a le hantle ha o supa ka sithunya ha le supa wa akere
1: o ke le shano
0: ha ke re o le shano fela o ha o hopole hantle akere
1: tshe ho re supa teng nna ba sa di bua
0: wa bona
1: impa ke mo nna ye ke ne ke tshuile e fela ke betere ke betere re ne ke tshwile ga nka ba ke ikolobisa nne ga nka ba ke ikolobisa nna ke ikolobisa
0: mme mamoko ena ikolobisa ko etsa jale
1: manyo seka se
0: a tsema mosethori lefoloolo ke ditsheo
1: ga ke se ya ke se lefoloolo ke ditsheo ko nna basadi ga ngwe ka bona ntebaleng a sa thothomele manyo ga ya tlakatlaka a sa thothomele ha ke re matlotlwa ma wena ke a le metsi te ke a le metsi te ga ba ga balela ga ntete potlaki ga re fika moo mmapake se ula mokadima diaparo a le metsi a le metsi
0: ke utlwa taba ena ya gao fela he ka ga wena o ne o na le ena mme mante ba leng moo ga o nagane gore motlho o mong ke ena ka
1: gopolang ngwana towe fela ke mogolo a ke le mokana ke tsamaya mofufutso o mongata ga ka lo o kolobisa dipatlo le maotong kwa wa monatwa

0: Hao Silas, o bona la o sa phela hantle.
1: Hao.
0: Le lentsonyana la hao.
2: Ke se fuwa ke re ba le wa tsa mantsa tseng ya ge le ngwana wa le o so ba. Ba le fumana go ba le weather ga di bapala ka gona mme di re kwala mantsi. Ha go tla go tlhapetswe, o se wetse go tla gona mana ha ka.
0: Ke ba tlo bua ka pele ba ne ke a bona ha o hantle. O tlo etsa ngwana he.
2: Hao. Mme ke ba le ka nnete ba tla tsetsa letsatsi ya ka le ka le bana. Ka putso mpotsa nyona yo. Wa tsa ke ne ke tlo hlwela fela hore na o ntse ya lwanta beng ene go tlang yo hlaitse le mamokwene ile ya mthakona mo le go nga motho o dikima
0: mohale
2: mohale mme
0: he motho wa batho
2: he
0: he mo haliki yo a re tsohela matla
2: he
0: a batla dipampiri tse o re sa ditsebeng
2: hela lwa le 20 la go go thuna list thuna go yena mo
0: he ke nete
2: e bo mmente ba le
0: o kene mona a fihla a se hontsula mo ke sa tsebeng he ke santsane ke re ke maketse ke bode fela a se sutela theke mona
2: hela mmanna
0: hantse a se sutela jwale ke ntse a re bolella o re yena a ka bolaya motho tshwana le tswalo la ka ke batle ke itshenyetsa Silase
2: a ke mo fumana hantle ga letse
0: o mo fumana hantle jwa o mo fumana hantle etsa
2: bona mme wa tsa go vitsa o bua nnete fela mohale ke mo hloile mente ba le wa utlwa ke reke ke nyona le mahatileng teng fela wa tsa nka kgetha gore ke pote thaba ka nqano fa kwano gore ke tlo feta mo mohala a hatileng teng mme gore ga ke matle molekong wa motho ko vetse
0: Silase Silase aotlhe jwale o ile lwantsha mohale ka lebaka laka o batla gore mabatho a o tlhale ka lebaka laka hona motse o wa surprise ville ka ofela o tlo reng ka nna mohlologadi wa batho
2: atšhe
0: ke kopa o se ka nkgolwa tle Silase
2: bona mmente ba leng bona a tsa go bua nnete fela ga ke kgone go lekanya diphaka le mohale gogang ke be ga sentho ke tla tswa ke entsere empa ke na le botlhale ba o mosetsa gore sethulo sena se a ikitela tsona pele a tla se ke a se fumana a ke wa le mohale ga a le jalo o ipona le majo go yena a sa theotse ga bofane setulong
0: jale wena nyeo
2: bona mente bane ntho ke tlo etsa fela yone kore ke botsa setšhaba gore na mohale e ka ba motho kapa majogo wa mofuta o re naganang gore a ka tlama gore a etelele setšhaba pele a ntsa tsamaya a ntsha dithuna bake sa basadi bagolo le batlholo ga adimana
0: Silase wa utlwa ebile ke ragana leleme ke kopa o sekankeng ya ditabeng
2: jammente bane se ka tshoa tabeng ga e se le je ga e se a le ya lona fela e se le melomeng ya batho ba bangata ka mantswe bang ke ya setšhaba mme e tlhoka motho ya tla bontsha kotsi ya gorena gobane re sa tlame go kgetha motho a mofuta jalo ka mogale tseno o utlwang te gona ke re
0: Silase wa tseba ke a bona go fela o motlhoile
2: ngwaela mente baleng a thona wa motlhoe
0: go tlhoya ke lentswe le lenyane go motlhoya teng aga ke ya motlhoya ke ya motshaba le ditshepiso tsae ke a ditshaba ke di batle jonna ga ke batle mogale le tshepiso tsa jonna we ke ya motshaba
2: wenyonya mogale mme nko utlwe

0: kya bohlotha man kya bohlotha ho ha
1: moletweni impotswa
0: simfi ya man
1: o yetsa
0: simfi ya mistress
1: o yetsa
0: a go mpula o qetetse simfi ya ne
1: ena pe o rena ke mo qetetse ne skan tso sa ke
0: kan
1: simfi o le hle to know he to we to we ba tlhomogela o simfi ya Cynthia, on a battu les chiens.
0: Bon, ele ha le ampolella tsa tso ke di jileng ka tla
1: man le tseka ngwena le motswala ne le utlwana ha kana kana
0: ha re tseke yo ba re motho tori simfia ha ke tsebo re ma ke mo gale mele jwa man ke montsi tse kotsi ya ho watamelana le batho ba wa sa batsebe le rona ba tswa ka
1: simfia ke mo sadia ke o na le ditokelo le ditlhoko tsa hai
0: ditlhoko
1: eh
0: yo le ditlhoko di re a tsa malo itela solomong se wa sa bona le ho na se fella ga mistress he o dumelana le yona ntwe
1: ach wena wa tsebe ha ke tsebe hantle rona o batla
0: e bana
1: o imonyatsang o to
0: e bana
1: hona ke eng se se kana kana se a sentse
0: e bana mistress o batla hore
1: araba potso ya ka ya pele o monyatsa gobaneng e le molata
0: ga jalo
1: nna o lebetse go le rona batho ba bo rona ba kile ya e ba melata dinaeng tse dingwe
0: ya o taba ke e tsepa gantle mistresse
1: mphetise mona he ga o ka kopana le osi e mong e motle wa se ema ka ditlhako ya itshwereng gantle ya tswele le itswileng ya itswelang ka ntle kwa Eric le tsupa ho fiana mo le sotho mo o tla thabela ha sentse ya o bolella hore morati wa ewa ha o ke molata
0: mistress
1: mme o gawane le
0: mamela ba tseba taba yena ya ha o ke utlwa hantle empa o twa siena ha o ka batlisiswa taba yena ya dithethefatse ba neng bana le bitso la o to le ka qetella mo lo rupile ha le hlaha fela bona ke ya o tiisetsa mistress ha hona ka mola sentse ya le ke ke la hlela ka thi
1: ompelelo go sentse o ke mbitsinse nyeo ya otu
0: ha ke tshwa ha yo fela ba tla gona o latelisisa mohlala wa chelete ya o me ba fumana gore thepo ya sentse e re kwe ka chelete e ke o bolella gore ba tlile mo hlobodisa tsa tsi e mehlong tsa mengala o bolella ke ti
1: ka mantswa mang wena Mr. T o yeme toka ka pele gore e phetha
0: ha
1: wa bona go le molemo gore o dule taba ena godimo bitsong la o sireletsa sware tsa gago otse
0: ka re sware saka ke ne ke sireletsa oto mistress o batla gore ntwane ke ne ke sireletsa eno botswala wano
1: maphelo a bana ba rona ona o reng ka ona a senyeye a telele fela ka baka la disetefatsi ke kopa ko e imamela gantle ntho
0: eboaaenagelese

Kia ora tāwam. Kona jua leere me tōtunga median te whela pelu ho hora i a pele. Me tōtunga me tāno kam rau rabu bedia. Rata ke rūtu e karabo e a ausiman ke ua rātua e. Wena rungo lete nkabaka leka ulete ta nta te mpapang. Kabata utaro na uila ulete ta lilela buisana. Kona le mea nengale te nkwa unwa tama le mora. Le na tabaere se reketile kai onar se rebile rebuile liena. Ereke fete he mono. Mo mamedi hore nya bo bedi o tla balwa ditaba re batla o hlale ona tengkwano mona Gauteng o tso tsantse ke re fumane tata morero re ke rutlo rena ho ya joang we tsala eng ba buisana joang le kantoro ya ditšhelete tsantse lena ke re mmate rutlo rena ho ya joang ona le tšhelete nga tanga tono ntse o bua ka yona mona ya bo di 10 billion ya bo eng jalo jalo re ke rutlo rena ho ya joang mono di maspala tse mashuma tsheletseng le metsoro bong ona jwale di tlameha hore di fane ka lebaka hore ba neng ba tlameha ho fuwa tšhelete ke gola tse nne ka mona ka Northwest le tsona ba di tshwere ba re eo na le maspala tse setoutuhle tseo sa leng ntse go bua le tsona ba ba rapela ba ba qeka hore ba nna lukisang bothata bona ba ditšhelete hela lukisang ga le sa lukisa ga re no o lefa tšhelete ga re no e fumana tšhelete ka July ga le no e fumana masepala tse 48 ya dimasepala ga ba kgona go patala di tšhelete tse bitswang di third party kore ga ba bua ka di third party ke tsena tsa bo di pensione jwalo jwalo nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi FM kgotheng la gatsho la Afrika Borwa ditaba tsa hora bobedi o tla di balelwa ke Kenny Modupe.

0: lo leno le buang gore a o sa tla fumana UIF letsatsi la go qetela jwalo go tlwa mono he o ya ka lona mane go sasa gobane ga ntse e tlha e le jwalo he e tla nne re wena wena o fumana tšhelete wena o na le tšhelete tla metsotso e mašoma mabedi le metso e robong gantle pele gora ya boraro mo mamedi o moyeng gona jwale dumela kgotso mo mamedi o moyeng gona jwale kgotso
1: Metela ga ke tsitsa mtau.
0: Hobane ka mohala dinthona ko ngwa di tsamae hantle o ka ba jwang ha o ka ka wa dula fatse wena ka ofa ya ba ko fa WhatsApp ya ka o ngolle tsa ma o dule fatse o tshware pene ko fe WhatsApp ya ka he wa utlwa ntate wa ka
1: okay
0: ntate wa ka le ka utlwa mona ho hloka tšhelete re ko fe WhatsApp ya ka he ke tso tla bua le letona mona hobane ke na le ntate Saki mona ke tlo bua le yena hona jwale Saki Kwena. Thank you tswara lo ke tlo bua le kwena mona a se taba tse telele ke tse khutshwane fela. Ntate mkwena dumela hle le tona o phetsa ntle kwena mphatlala tsana.
2: Pitse ke pitse tawo ndo pitse je le.
0: Ke aphila ngwane tso ke aphila ke aphila kwena. O moyeng hona jwale.
2: A re le bo we tawo. Madumele ba a ba Freestata na ga bo phara ba mamela le sedi na tala gauti.
0: Ke le bo wa kwena.
2: Ke se mo mathubu ma ke nan de.
0: Re le bo wa. Kwena mpulelle. Le ka Freestata ba nna hona le di masipala tse ba dikwetseng. Ke a utlwa le mpopo ya lla. Di masipala ba di team metchelete tse ding. Ke a utlwa Northwest ya lla. Nna le Freestata le yona hona le tse ba itseng a ke re tshware hanyane.
2: Eh di teng tawo. Di sophanyana le ta u grata o salo sa hore muso wa bohare ifula o pola mo Freestata la ka bana le ketelo ya committee ya portfolio committee ya parliament
0: e ya kwe
2: itse a tla mona ta u be bana le taba ya hore ho bene le tshene re bitsang action plan
0: eke
2: action plan yo ta u ne ke le tsa sebetsana le tshene re bitsang UIFW di costs a di maspala ho robene le strategy sa di fokotsa ho bene le strategy sa u tlisa di tamora consequences for those who are not following the rules and then ho bana le di ntla tsa hore no di budget ntsa rona re lukisa taba tsa rona ka tsene jwa now the treasury ta u ka pa ona mbuso ba re ngo tsetsa di chalete ba re refana jwang ka tšhelete go di masipala tse e leng gore no ga re bone report ya gore ba nkile mehato gatlhano le bao ba etsang tshebediso ya ditšhelete tsa mmuso ka tsela e seng right and refana jwang re sa bone strategy sa go fokotsa this irregular wasteful expenditure and so on ke ntlha tse pedi tse kae dingwe tseo le go patala ntlho tsena tse re bitsang di-third party setago re bolelang ka di third parties ke di pension fund
0: eke
2: ke SARS
0: eke
2: ke skoloto e lan tshwane re bitsang payment plan a seng tshwane chatang so a seng tshwane sa ke ntse tswa ke bo masipala ke ntse re buileng ke ntse re kentseng action plan ke ntse re bone hona le ba ba ile gore no ba arabila treasury ngwala lengolo be ke ntse tharo tse fitileng mme dikarabo tsa bona ba seka utlwana le treasury mme ke bona be re kenang dipakeng tsa bona gore no treasury a re thusetse mona ke ena tsela re ka thusa ba ka tsela itseng go na le masipala tse nang le mathata tse e leng gore no le tsona di batla re kena dipakeng bakeng sa go tlhokomela gore go bana le utlwana pakeng tsa bona le ba tsa lekgetho bana le utlwana pakeng tsa bona le di-pension fund tse itseng but a hopola mafube mano no na le selo seno sa gore ga kwato le di-pension fund tsa basebetsi mme ke leboela gore no motsamaisi wa masepala a teng gona jeno ke nako tau a di lefa kgwedi le kgwedi and more than the matter that thing with

Dumelang Thabo le Lebo. Ke a le dumedisa sehlooho sa lona sa ba sa nkgopotsa kgale. Wa tseba ke na le dilemo tse 55 hona jwale. Nna ntho eno kana ka e bona ka hara kereke. Moruti a re ke kgotso ya Jesu e fetang le ka araba ka re le kutlo ya motho ka ho araba nna ke le mong ka hara kae. Monna ka ona nshato ka re fihla hae. A ba nhlaba ka screw driver. Kere. Ke tswile ka hara lelapa till now and sharp a re wa ga bana le moruti ka ga kereke o tsebana le moruti wena ke sehlooho sa lona ke se tseba antle Thabo le Lebo ke a se tseba wena monnaka a na boulela ntho e nngwe ke sa e tsebeng o na ka o shapa le hara strata yei

0: moya ke wa diski ka hohle hohle kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka pofita dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto o ka betcha online ka balekane le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo kuna le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Behleng Supercilia Ackermans e qadile e ya pheta ke re Supercilia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolela ya 50% di ntong ka ofela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna ibe ntho ya sebetsa je
4: re a tell

0: ka jeno tibla ke tsa dipotlo ha holo letsatsi la batho ba balang ka golo e botlokwa empa sa bona ha le watsa o kekeng wa e bona ho fitla mohlang o hloka ntshuso ya batho ba nang
1: 380 ka jeno khoding ya busupa top number 7 re batho ba na ba bapala ka rolo ya botlokwa holo me ha re ba fitlhompho e ba lekaneng go bane re nahana re mosebetsi wa bona o bonolo me mosebetsi wa batho ba na o thata ha holo
0: o thata holo ga itse ya
1: buima ke le thabo tsa o ka ka letsatsi fela go tsa mae o tsa o sebetse le bona nka gotla ke ya bona o ka fela beke ke saje
0: ka
1: drama eng website be ka jeno ke
0: International Day of Paramedics ke le rikitika bana ba beso ba sebetsang ka thata mo medi ho etsa bana te ba hore o fitla ka nako bokelong batho bana ke batho ba leng hore nako tseding o mei thwetseng o latwa ke bona me e be ha o khone le go fitle bokelong e be ke bona ba o thusang ba sa le ka go koloi o thotse kotse ya koloi empe ha holo batho bana ke bona ba fitla mpile go tlo o thusa go fitle ka nako le ho boloka bophelo ba hao ba etsa sebetse bengata ho
1: ba etsa mosebetse bengata me kana ko ngwe le diketsa halo tsetsa halang hore ba fitle pele ba fumanele hore boemo bo se bole bo tshusang ke bona batho ba pele ba itsang hore batho ba bang ba se ke ba tshuswa ke boemo bo bo bona ba bo fitlela mpile yo ha go tsama batho ba nna le hore mohlomong kana ko ngwe ba bitsetswe bo thute move manonteng o fumanwe ditupotse hale di le mo me o fitle bona pele ba lokela hore ba etse bonnete ba hore sebaka seo se ya hlomphea le batho ba bang ha
0: ba
1: bone ntho
0: tse bueno so tlo gona fela o bona hore mona ka nete nna le batho ba hlokaetse fela ha wa bona hore o etsa etseng ka bona
1: bana beso le hlomphile di paramedics ba sebeletse ba tsa tshwanyetso ba sebeletse ba tsa thuso ya pele re le hlomphile haholo re le hlomphile haholo ke letsatsi la lona ka jeno me re ho lona pele ya pele le tsa mosebetso motle le tsa mosebetso ke re nna le bo ha o ka tshuketsa mele bona letsatsi fela letsatsi fela
0: ai a se a se mosebetso ka bona ho hampela me ga itse ka ke shebile wa tseba hona le ona ke ke bua ka yona ina bo mme ba ithwetseng o tla fumana meno chika wa chikana meno wa chikana
1: wa
0: lwana ha ba tle letho eh just going to say ho ne ba le ding fela ba tswana ho fumana tsa me mamela moratua theola matshwafo tlowe ka re ke ba re bona theola matshwafo ke ena ka mona re lo fihla moya
1: nakong
0: ba o be hantle ba o be ha e go kopana le manese kwa o chikana ba o be hantle bona ba se ba o be ile ntlo go bua
1: le hlola rona batho ba lona le fella pele nakong o fumane ba lata motho selepentse setse hlobo
0: wo thabo
1: sentse se lutse mo
0: sho
1: ba fitla ke bona ba pele ba tshwantse ba lwanele ho sentse
0: wa tsone no

0: Alright, a re khutla re khutla re khutla. Ba shoma ma bene le motho tsela tseng fela le skotla ka bora hora ya bora. Hey, ke la bora ro la ma 7.
1: Ke la bora.
0: Ke la bora ngwe ne, ke la bora khutla re khutla re khutla re khutla.
1: Ke khutlile mo mesh. Me tso senya le shibela le tsimela le pele ga fihla hore nyane ya bone mo medi 086003084 le ha rena WhatsApp ka jeno tla ga swara fela di nomoro tsa rona tsa mahala tsa 086003084 ke na buite ku.
0: Hey.
1: Ke bua ka tabe thata ka jeno.
0: Bona le ntwe re tlo ilukisa nane le ha re ntse re tsa maka dina. Ho bona hetsi mo mamedi. Ha ntso shejwa gore di topic tse ke di tshwarang di buima haholo. Bona hetse gore di buima haholo. Mme ke di topic tse ne paetseng tsetsa halang batho ba bangata ba relate le tsona. Bele re tlo leka nako ntse tsa maya gore sehlogo se seng le se seng ho ya ka buima ba sona. Re tle le setsebi se tlatla ka maramono se re thuse go ba matshwafu se re thuse ka dikeletso go bane ka nnete di topic tse seng re di tshwere go tlwaneng sa boitekolo di buima haholo.
1: Ja lo kae na ka jeno
0: mme
1: e buima me what's about ntwe e tsa ngore e le gona re imele ke hore re le bane ke ntwe re tsa letse me re le bane re na le hore wena yo tsa letswe tsa jana wena ile wa tsa la ho tsa ha ile nne ntse ka mantjwa mang o ka fumana hore ka hare mo Afrika borwa a le shume ba robong ba fitile ntongeleng hore re bua ka yona ka jeno.
0: Hona le ngwana ke keng a hlola luka ke lelong ka jeno o hula le ntwe ke lelong ya ba pala bosile mo tsiare ke lelong ya hae go bane kholong ya hae le dilemo tsa le shomela metse mahlano le dilemo tsa mashoma a mabedi ho ile ho kena batho ka tlung me ba bola batswa di ba ka sehlo pele hae. Hona le pale leng ya etsala 2022 ka mana ka Northwest mo dinukwane di lentsa kena ka tlung me tsa beta mme wa mo pela bana tsa bola mme le ntate pela bana me hona le bana ba bangata top la ma 7 ka jeno o dula tsitsipane o letswalo go bane o ile a tshwara poho letsatsi le iso dikele haholo le matubatsana fela ya bo tshwara poho ya be o le matswa ka sehlong mme ha fole le ka jeno re khutlela mo ka jeno re khutlela mo qibella haole sokan le fola ka le bakala ketso ile ngwa yetswa ke dinokwane yetsa halla wena bongwe ba hao ka pa yetsa halla luna le lapaleno ka pa yetsa halla extended family mme ha so hona le ntwe ke hlokomelang top la ma 7 ha re bala mehlaena ka diketsahalo tse dinokwane ba dietsa ba dietsang batho ke hlokomela hore ka re bana ba boruna bana ba etsi ba ketsotse ha ba hlokomele trauma re se tlwaela ntho tse tshwareya material le baongkang ntho ha ba hlokomele trauma
1: o bo sia le yo
0: e ba sia le se cha
1: e ga se raka e bohloko haholo o tlile heno kwa kwa tlokolene o ya investing o ya Bloemfontein o lokena CUT o lokena UFS o lokena Motheo me ntwa ha o ke hore ke batla ho qeta sekolo ere ha o tswa library ya university mona ka potsa class nya hao etswang ka bo 6 o itsamela o ya university se ke wena ya no nyolwa ha o nyolwa ebe di a hlaya ditsotsi tsena ho hlaeng ha bona ha banki laptop ena fela le phone ya hao ba o lematsa le wena ha ba qeta o dinka me bentweni ya hore e lo re boikemisetso bo ke bona bo phoso e tlo dula le teng hore
0: ho ja ke sa tla mona
1: ho ja ke ne ke anang ka be ke ntse ke le mo mme ke ntwe leng hore ka jeno mamedi re batla re ho yona re fitle go ruise boemo mbono bo ile ngwa iphumana le bona go baneng ke boemo bo leng hore boetsa o tsitsipane o le motho lwana ha o tse bo rena ke phoso ofita mo ke hotspot se bakase go bana le dibakase di bewe le di hotspot.

0: ba ka jeno o tla utlwisisa mamedi ore ga re buile batho botlhe go na le batho ba itseng be re buang le bona ka jeno e nngwe ya dintho tse ditsebi di buang ka yona ke gore tsela ya go fola ke go bua ka ntho o etsagaletseng mme bogolo ba batho ga re o fumane monyetla wa go bua ka ntho e re etsaletseng gobane re bua goma
1: ke gopola ga itse daka gotwe ga e be ga ba soka ba o tshwara poo ga o so ke ene kase mme e ne kare ga se ene ka mogantse wa mang ke ntho e tlwaeleileng gore e bangwe le sebakeng se o soka gore ba kile ba o tshwara poo ga wa ke ena kase mme motlhang yo o etsega lela le wena go ke yona tsela ya o kenye batho kasee
0: ke bophelo bo
1: ke bophelo nabo
0: go na le lelapa le senang batswadi ka lebaka la gore ba ile ba kenelwa ka tlong ke dinokwane go na le lelapa le ba ileng ba tlhokalelwa ke bana gobane dinokwane di letsa kena ka tlong mme trauma eo ga e fole bongane wa phela le yona go ya go ile
2: ai e botlhoko ngwane se taba e le buang ka yona ka jeno le goja tse dingwe tsa diketso tsena tsa botlokotsebe di siang ke bophelo ba batho fumana batho ba tlhokagala empa di sia ntho e nngwe e kekeng ya fola jalo ka o ntse o tsho le go bana ba banyane ke ka go nna ke leng kgatlhano le ke tla re ke culture ena ya makeišeneng a mang ya go etse ka re ditsotsi ke motho o kare ke di-hero le di-role model tsa bana la motseba mamma yo a o seka yo mamma mamma ga ba palelo yo gore ba praisa ka tselao empa ba lebala gore batho bana le go ja e le motho a utswang dikoloi fela le go ja e le motho ya etsang ya kenelang batho kapa ya tshwarang batho poo o sia trauma e jwang maphelong a batho bao o sia botlhoko bo jwang maikutlong a batho ba nako ya dilemo tse kae ntse re bua le lebzamane gore tse dintsa dintho tsena ga di qeta go etsala di nka bophelo dilemo tse ngata tsa bophelo ba motho e mongwe ne a rekile koloi e le gale a boloka tšhelete bakeng sa dilemo tse fetang tse leshome be ba enka fela jalo bo fela ba isa police station a report ga e se o fumane le ka jeno o sana le dilemo tse a tamelang go ba tse leshome a ntse a sena koloi e sa le yane ya ga e nkuwa le mo ntse leshome tse e fetileng o a fumana gore ke go gotlisetsa motho morago go le o kae ga o etsa motho ketse jalo
0: go na le moruti la e gopolapala teng le mamoruti ka mona ka bo Sasolburg ba ne ba le tseleng ka batswa Freestata ga ba fitlha bo Sasolburg mona yabe le bona ba kwetilwa mme ba nka nako e telele ba kwaletswe sebakeng se itseng ba sotla ka kua ke moruti motho o re buang ka ena na o re go nna motho o ka jeno o fodile le bana ba gae ba neng ba le tsiko ketsagalong eo ba fodile na letswalo la metlha e la gore fela ba mpe ba phele
2: moraonjele ebile gothe ntate ba kere ke yane ne re bua ka nako e fetileng ba kena mona di-appong tsa go bantsha tšhelete ene ya gago kao fela e segale bo e boloka dilemo tsena o sebetsa tse masome a mabedi
1: go na le ntate mongwe wa balebedi o ne a bua taba eo a re wa tseba gona jale e le gore e re go romelele dintho ka fono ka potlakotsi boi a re aa ga ke sa tshwara dintho nna ga ke na di-app founung yaka ke etsetsa gore ga ba ntshwara e be ga o na letho le go nna ke tshware le karete
0: bana beso di example tse re nang le tsona dingata ke shebile nako di ngata gagolo bongane ntho ketang e bua le bo botlhokwa ya gore makeišeneng a rona batho bana re ba etsa di-hero batho bana re a ba worshipa re a ba phamisa ntho e botlhoko kore o ntse o mo etsa hero mo buelela jwale bo di-facebookong ga a fitlhile gore a kenele cousin yago ga ne gore ke cousin ya bongane ya mpuelelang facebook o e kenela
3: atsadi papadi gore a thelela le bongane tšhabalala
2: all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela go SABC Sport e bohe go SABC 3 o emamele dialemoeng tsa SABC o be o streame go SABC Plus mama didumela ga re qale tsena tsa dipapadi ka tsa papadi ya hockey tlhopha sa banna sa Aforika Borwa se se sentse se gapile letoto la dipapadi tsa teko kgatlhano le tlhopha sa Malaysia ka morago re se gape papadi ya maobane ka dintlha tse pedi go noto ka morago ya gafutsong papadi e le gore ga ona ntlha e tlajueng papadi eno ka nnete ile a fetoa karolong ya bobedi ya yona jalo ka ga o tlajue dintlha tsena tse tharo tsotlhe tsa yona di kene jalo metsotsong e meraro karolong ya bobedi ya papadi mme James Seal o tlhabetse tlhopha sa Aforika Borwa ntlha ya pele ya re gang kamora moo sebapadi sa Malaysia e leng Azrai a tlhabela tlhopha sa bo ntlha o lekanya dintlha o ba 1-1 pele mokaputene wa Aforika Borwa Dayan Kasima a tlhaba ntlha ya bobedi ya Aforika Borwa mona moo papadi ileng ya fela dintlha e le 2-1. 1. Sehlopha sa Malaysia

0: lekile ka nnete ho itseka ho ella pheletsong ya papadi empa setiba tibane sa Afrika Borwa e leng Kalend Yaga o ile a sebetsa ka bokgabane le ho sireletsa tlholo ya setlhopha sa naga monahe mo e leng gore o ile a thibela setlhopha seno sa Malaysia go ka tlhaba ntlha a ba gapa gau ya player of the match. O ka gopola gore Magobane ke ile ka go bolelela go setlhopha sa naga ya Afrika Borwa se ile sa gapa papadi ya pele bapetsweng ka mantaga ka dintlha tse tharo ho e le nngwe. Tlholo ena ya Magobane e tlhalosa gore se se sentse se gapile le toto la dipapadi tseno le go ja go setse papadi e lengwe e le ya go qetela e tlobapalwa go sane. Ha re kena go tsaya papadi ya rugby, mokotlisi wa setlhopha sa Scotland Craig Townsend o netefaditse half fly half Finn Russell a se a le malala a laotswe ebile a le maemong a matle mme o tla kgona gore a bapale ka moqebelo ga ba thulana le setlhopha sa Africa Borwa the Springboks papading ya Nations Championship ya tlo bapalelwa ka mona ka Pretoria. Russell ya fitiweng ke papadi ya pele bekeng e fetileng ha setlhopha sa Scotland se ne se hlola sa Argentina gona ho Nations Championship o ntse a ikwetlisa le setlhopha pa fela ga kana me go ya ka mokotisi Townsend o batla ihle a le maemong a matle o ka tobana le setlhopha sa Africa Borwa ka mona ka Loftus Versfeld mokobelong ona o riang hono ona o riang hona ha ile hantle la lo jwalo setlhopha sa Scotland se tlo kena papading yeno ntle le propo Elliot Miller Mills ya le metsimbe ke nye fitileng papading ya bona gahlalo le setlhopha sa Argentina sena he se entse mokotisi Townsend a hlalosa ya papadi ena e tlo ba e matla holo empa ke tiko ha sheba ho ya ka yena bakeng sa setlhopha sa hae jwalo ka se tlo bapala le bompudi ba le fatsi. Ha re dikwala ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhusarong ye kgolo ya Wimbledon e ntseng e bapalwa naheng ya England re fumana gore lehlakore la banna Novak Djokovic o fetela ho di semifinale tsa tlhodisano eno ka morao gapa papadi ya dikota finale e leng gore e bapetswe nako e telele ka go fetisisa go shebanalaneng ya tlhodisano eo. Sebapadi sena se dilemo tse 30 na le mosirobong samane Serbia o ile a lwana nte a kgomamela le hoja o ne o bona le kare o ne a qhiletsa ka morao go utlwa bohloko leoto mona papading eno e bapetsweng dihora tse 5 le metsotso e 15 ka o fela e le gane a hlola jwalo Felix Auger-Aliassime diseteng tse 5. Djokovic papading e latelang o tlo thulana jwalo le Yannick Sinner ya maemong a pele lefatsheng ka morao gore a tle a hlole sebapadi sa mane Germany e leng Jan Lennard Struff eo leng makaubere ka nnete mme papadi ya di-semifinale he e tla bapalwa la bohlano lena leo re yang ho lona. Lehlakore la basadi Coco Gauff o entse nalane ka nnete ana phunyeletsa bakeng sa ho lo bapala di-semifinale tsa pele tlhodisanong eno ka morao gore a hlole jwalo moamerika wa habo e leng Jessica Pegula mme he Gauff ha jwale le o se a bapetse di jwalo ka e le gore o phunyeleditse bakeng sa lo bapala di-semifinale tsa Wimbledon e tla be le semifinale ya hae ya bone di-Grand Slamong tsohle jwale he seno se tlalosa gore ke sebapadi se batlang setle se finyeleletse go di-semifinale ditlhodisanong tsena tse nkuang e le tse kgolo tsa papadi ya tennis mme yena he o tlo bapala jwalo le Carolina Muchova ya tlotseng sebapadi se kileng sa e ba maemong a pele lefatsheng basading e leng Naomi Osaka. La tlhoka bone he mamedi jwalo ka ha e le gore go ntse watamelwa go kena jwalo papading tsa magaola kgang ka shebile letlhakore la banna la basadi gore ke difeng dibapadi tse tlatlhe diphunyeletse bakeng sa maemo ano he a magaola kgang dibile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tse ding gape di metsotsong ye 30 ka mora hora ya bone se ko o tshwaretse le tsa tlhodisano ya FIFA ya mohope wa lefatshe bana beso.
1: E bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Haspe a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spare people with a taste for life. Hona le melao na le dipelo.
3: A Powerball Extra cascading jackpot ya boleng ba 139 million e hapilwe. Batho ba bararo ba ikhapetse ho feta 45.7 million motho ka mong. Di tikiti di rekilwe ho di app tsa Standard Bank le FNB. Le le bankeleng Checkers Hyper le Alberton. Re re pele ya pele. Mme o ska lebala ho bapala lotho ka labararo lena. Ka di leto jackpot tse balwang ho 20.5 million. O ka ba mohlodi ya latelang. National Lottery, more plays, more chances, more millions. Di bapadi, di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Di bapale ka boikarabelo. National Lottery, e tsamaiswa semolao ke size khaya.
4: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Ema le lesedi FM ke molelwa.
5: Re tella ka sepetipeti.
6: O me di ha go le bo hore tibla mo ho lwana a bongzito re kena jwalo ka mana ka mebileng re thagola jwalo ka N12 was bound ka marika Komaro Street ho ne ona le koloi ene nyeme ka romira ho itlositswe ha jwale me ho bona la ha sepetipeti se palla ha monnatsana che ka nete mo me di kitsona tsena fela ke yona ena ile ngwe fela ile ngwe re ke ne ko tshwaretse yona ha jwale e fela ona le sotswe kena kin N1 southbound ka mana ka Proof Plaza interchange le pelo le tuna la mila le kwetse ka mo gana ga ke lo hlokona le koloi e menka hare ho mila ke ne go tswala tsona tsena tse pedi mo amedi o rengena e bana le tso di bona ga sa di bona ga tswara ke tibos underscore mo kone at lima wala 1x hashtag ratella traffic
7: ratella

0: Maisar Rhythm of Love. Listen, if I'm a children to Mara or Rally Below and Yane, you have a Rachel afternoon drive with TLB. How many are you great about? 06-0003-04.
1: Arles, it's a mommy to Serenka Wapilam Halling. Mammy Rumo Hotta?
2: He was up.
1: Legabuti?
2: Auntie Monadi.
1: Come on, Hunganis.
2: Well, I dig a monogamania came with his bow.
1: Ibralati?
2: Yeah. Sekele jela ka tebe ka mona ke tanka.
1: Yeah.
2: Nandi.
1: Ei tada. Ba mona ntho re hlaela.
0: Mm. Moeng khotso.
1: Ei.
3: Le tsela mo tshepa di balance.
1: Mo gana ga ntheba.
3: Ei, le tsama matheba ana go kobeng.
1: Ei tata.
3: Badi ba ba tshima le dithuna ba le bararo o mo ga tshile o mo ga tshile a phatseng.
0: Mm.
3: Ke mo tshile dithuna.
0: Jo.
3: Badi ba ya ka. Ke go di dire sa mo tshile dithuna la bana tshile.
1: Mm.
3: Ba tshile re tsena tshile dithuna ba tshile ka gore bararo ba le bararo na ba tshile ba tshile ka tsone. Ke le ka tshile ka tsone ke ba ntse ba sa fa. Ke tshile ba le ke mo tshile. Ke le ka ba ka resign na bosimo bona bo.
1: Hai bo.
3: A ka resign na ka resign na bosimo bona bo. Ke a ba ka tsela ka ka bo. Aji ba tsari ke ba se se thodi ke se se ke tlar. Ya ke ba ka ba tlo.
0: Mm.
3: O ka di mathata pa ka le ba mathata mang ha.
1: Hey.
3: Ha ja, le si no la bo. Ka tsena le go le ka se ka ma ka kho to ile ka tsuka ke se ke ke ke ko ha ke se ka tsena le la ke di tsena. Ke le ke la ka ke an ke ba ke se ka mara ka to ile ke ya ku ka ye.
1: Mm. Mm.
3: Aba ba tla ka ntse ding aba ba ka ne se ba le ka se ke na le ba tlo ra di tsena tlar.
1: Ha wa ka wa fumantswa le counseling.
3: Le ke counseling mme ba ka tshela mo dilo. Ba le ba tshwara, ke go le ga bona go le ba tshwara a tsaya ka tsela, ba le ba tshwara after 3 weeks. Counseling next.
1: Yo, ask his paper one is paper.
3: Thank you much baba ke le tsa.
0: Thank you one so.
1: Woo! A re ya ba yena first suspect.
4: Na ID number ya hao ke ngwa tsedi kitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thegola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di-profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiwa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
5: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke go bomme tsotso ga lebile gore nyane ya bone ke ratela afternoon drive ke bite kulo. Moeng khotso. Dare
6: le ka le le tlo
0: represent that work
6: ya le tswa le skene ke me nda tona re dinge nyana ka mafahla nne wa tswa le mphe di bang ka le a se topic fela mane ka re ketolo le ka ba ka tsona di tsiki ena tswa ka le tsaba tsama ikutlo na go pula gale gale kwana le mong ka ofeta mane ba fana ke sa tsika mona wa bona u tlhupi tlhuperi ba fana skolo mole le ka enka ka jalo ka ntlenya ba fana bo ya ke re tso tshisa ditlhati mona. Ke ya ba bula ka hare ka mono wa go sa o tshware lebi o tshware ntwe for site ka mono ka gala ba ke se mono mara e di siri batse ba ntse le sa le ntula le bo ntse ntula mpa hele ena motho ka jena ana ke tsa ntse ba ne ba ke tsa ntse ba ya kuga tirelo so le ke ipotsa hore ba nna e be bona ba le betse ba a ba ya le bala tena ba ke se yona le bu le tsimo ngwane se e je le ntse bo khu go yona he mara ke tla kha le sa le sekolo ndi mo tsa ofisa
1: bo tlhoko ma bophelo ke bo ngwane se moetsi wa le bala moetsi wa le bala
6: ke ona ke tsong da ke tsi ne ke ya le bala mpane ke ya le bala ke tsong jwala ka tsene ke motho a kura ke le long ba kura ba bamba ba le diwa ba raro mpa he e ipotsa re he ba ya go pola re ba nke tsing kana go tsa tsa he ba re mpana sa ka tsatsi tsene go ka loka tsibo mpa he go pa le ba ka le di tsia tsa di tswara ntlo se ka tsala le tsholo tsibo tsa le bua bana ba
1: ding thank you skemi thank you skemi
0: mo en khatso
3: yo
1: dumela ndat
7: Like you hope and put you. If you are a fortunate, give a fit. Nine so when that never came, so Nagy do the lapping. So give me a cacao soaka, give you so high, give a bit of a banana of a row. Never came, but the reason carry your fortunate. Never scare it a little, never ulti batama, and I know Hola Lamotaka later. Ya ba bana the same story ye le ngore ke bile fortunate ya ba ha ba ka ba etsa letho whereby anything could have happened
1: e ra le bo
7: so ke ke ke dula la la tshe le he so da how aba go bala ba kwala passage ba inotlela tshe ne be betro ba kena ba notlela go gela ke tshakile ke kena ka di room tsa bona go busi ba la lo go ntho ya o ya go wa bona o re discover ke ntwan hey e botlhoko ntse guys but we were very very fortunate to re aya escalate twa mo
1: re le bo mo ha ungwa ne sa utlwa
7: ka mo ha sa pa sa buti bo
1: sharp sharp
0: mo yang khaso
8: e ba fet
1: e tsa
8: le gana
1: re tle ga
8: ya re go nama
1: ei
8: dankuto
1: ra utla twa ka ra utla
8: nna le bana le nna street o tla injira ka le tsekile go nna
1: o le kae
8: e le go mmereko
1: ya
8: bo ba shimana ba a ke tsore banya ba ba ba ba tlhagile go ka ke ne ke spila ka go le ya mmereko ne ka go le ya tsa go responda tsa ana a fitla mo go e ba fitla mo go nna ba rono ba ba tshwa ka hopola ka ya ga re a dimela sometimes ba ba ntse ba loka la mokolo eng bare ka re o tsaba ka bophelo ka re ya bare a re tsamaya ka re okay ka ke jumela ba futo operator ba re ya a re tsamaya ka so tsaba ka bophelo ba bona ba sa o nya ka re ya ba ba tsana le nna ba driver so e mong wa driver ka mpiri maharo ba e hopola nyaka ne le gore ke lo lwa mo ka bakala hore tshwenya ga re ke a tsiba ba ba tsiri tsena sa company go pre nya ke ba re kolwa and then who are drive a kana tabalena go kolwa le ho so go tla a sa fela le lifula gore e mile selo se se tsura ga se se thula ho ke ba re o automatically mo jimo o mphele o bolele nna straight gore ka re nna ne ke itse go tlola e ba re motho ka re ntse tsura ga se se thula imagine bona ka ba ke itse go lala yena na ile mplaya
1: na lo bla
8: kama ka la ne ne ke di kula ya ba re mojimo mphakara ba gore moshona la khone go respond ta gore nthuse re go bila se sithule
1: yo
8: ka go tsore mo semana o se sithule wa tse wa sithule ba ntraye ba ba tsama le nna ba ka ba ka ba ka ba futhi ska ba la ngisha go le na ke o parita ke le lena ba tsama le nna a ke tsena ba ngisha kae o hlamola ba futhi ba rena mo na tamana re mmala yo a tsena mo mangara hai a re ska mmala re motho le re tsa re tsi tsinya re tsama so ba fihla ba le lokela ba ntshela mo go le ing ba tsama le skia ba tsama le skia so go le ba spela
1: re a le bo
8: intense le trauma ko re intense le trauma le gore ke nako e tifeletsa ga dibalo
1: mmm
8: ala ka ka tlo ke tla ba bona ka banka ya cause ile ntse le trauma re go tsena ka le nna sa ka ne ke ka batlo e tifeletsa
1: e tlwelle ngwana mme o ska ba tla ipuseletsa e tlwelle o tla etsa diphoso tse kgolo e tlwelle
8: no ke ke le ba ba futhi
1: o tla etsa diphoso tse kgolo e tlwelle ngwaneso ntho e bohloko ko re ngwaneso o batla ipuseletsa na jwale o ka thola le gore modimo gale amolwanetse ka tsana khale modimo amolwanetse akere ha batse ba kae o ka fumana ngwane so batana le batho be khale modimo na olwane le ho bona
0: o moyeng khatso
9: o kae no
0: ve te le gandade
9: o bua le so tika sana kae
0: that work
9: na ke la ka municipal government ba patala
1: arfit
0: moyeng khatso hello
9: ha bo dilile
1: mera ndat
9: ba tsiwa
1: ke sha ngwane so
9: Hey, la buena sa
1: Mm.
9: Aquí acá, no hay que hacer plata, que está evading,
1: ¿no? Sí.
9: Ay, chavo, first time en Copa Nati, en Chubu, acá yo, ¿no? Me lleva esa cliente, que son los naco o monte.
1: Mm.
9: Lía, lía, Oakland Park. Never give it back. I also think on a little bit someone. But the question is, what are you now? And why this lady allow up and let him to show so? I don't know. I am here now. I don't know. Mutaya ngena ke fika ho yena da o tinne suitu sharp o tshwere ka ya laptop o right ke tsena hanele a pula ya fafatsa a kene ka ga koloi ha tsa ka kena ka koloi ke jente one ka two a kutlala sulu ka Jerati ne ba sa ka tsipa gol tswele na ke ba ntse la phone a ntse tawe ke ma tshe ba nne e ke a bona kopi ya ba ya ma tshika ba ke ba ba ya da mo mo le nna ke a shop ke a bona
0: mmm
9: ka bana le sebete se se sa re sa pa kolo ya lo ba ya ntse ke se tara kolo e mwana ba tho le metsi sa pa kolo ka tsho sa pa kolo nwa ka ke a tsasa ba
1: yo bra wa ka skisi mfethu
9: ke a tsasa ba o bona tshupi ke u ba mo yo ka yona mfethu mo e healing ke ngame ke breakfast ya go ke breakfast ke lunch ke eng e tsene go tle ke ntse re kopana le yona and of fact ha ona tshwana ona solution
1: ne nngwe ba tla re ke re tlo bua le lona di e healing le di Uber driver fela eh ha o finyana
9: ya a tsang fetse ne jo ba a ka la tshwara to pick you and all le mo fetse ka ba le di ka tsama mm. Tsama mm. Ya ba ba bona se mhloko go re e tsene everything mo e healing take someone at example ke ba and the most of the time ho fa ya ba shitane ro ntse ba break but ke ke bona ba support ang family tsa bona
1: yeah ai bra wa ask kiss me out re tla bua ka yona ho finyana o stele majita da swa di driver re tla bua ka yona
9: shapo ntana
1: re di bona di video tsa di healing driver di nkelwa di bolawa ka sehlo re di bona bafetho le matsa tshaba le re le matsa e le matsa tshaba bafetho abana abana ntho ha o sabatle ho e bona yetsa hala ka ngwaneni ka mme wa hao ka ntate wa hao ka cousin ya hao ska yetsa motho mmimo
0: mamadiki ho ra bona ditaba tsa go bona dipallo ke sebuhudi Kenny totisa modupi beast boy

0: thembisa. Go batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa maiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho a nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Tshebeletso e ratwang.

0: Kommer ikke igennem at der holde af Prince K. Vi er her nu, baba yo. Hele City FM, pigerne må ud, lidt jo MC Latin, altså man jo lige Missy Elliot, bare Cold Rock a Party.
1: Ja, tell.
0: MC Light, Mohamed, MC Light. Me he, Mohamed, Selemon, ne le sekete, makgolo a re bo mashome a mana metso go bo 1949.
2: E re tswa ho le re le naya Afrika Borwa.
0: 1949.
2: Ka jene. Ee. Ka 1949.
0: Mhm.
2: Mo Afrika Borwa ileng ya pasisa molawana o reng motho ya motho ha lokela ho hang ho utlwana kapa ho nyalana le motho ya mosweu.
0: Molawana ko eo.
2: Ka jeno ka di 80 tsa July.
0: Mme wa hopola hene le molawana wa gatellwa bo hanyapetse. Ka nnete no ha tshwanela ho hang.
2: Le ka tsene la ipusa ka ka
0: ba. Wa wa le ho wa fela hene le wa thata.
2: Ke na le criminal offense ne le tlo molawana.
0: Thata, ne ba thata.
2: Ne ba. Ke ba tsana ha ba dutsi e le di 80 tsa July ba passisa molawana wa mfuta o jwalo. Ho no wetsala.
0: Ka ntso mang ine sentse qadile wa tsaba ha u thibele nthweso ka ngetsala. O thibela nthwetsa lang o bone go ga bona ka tlo ba le mathata.
2: Ne sa tlo loka tankiso
0: ba? Ya tsa maya le ndi jwali. Ba fana bana ba di sheba.
2: Ha ne sa tlo loka. Hana jwa le sheba ma Afrika Borwa Rainbow Nation.
0: Mm.
2: Hana jwa le ha o ruhla ka mona batho ba batho ba nyalane le magoa, magoa nyalane le batho ba batho. Ko re bophelo bo fetuile.
0: Mm. Ano ke la sina le go.
2: Ka World Cup.
0: No, ke lo fe.
2: Tsabala la go re ne ke kana tete. Neki kala. And ene le phoso le tshwanyetse.
0: Le bona batho ga ne hantle.
2: Mm, ke ka.
0: Ke ke utlwa batho jwa le le nna ha ke.
2: Aba kopile ya mogiri.
0: Oh, ulo.
2: Oh,
0: ah, rona ke go utlwa mme ba gae. O fela bo ntate ba ntho bana ba tshwagang batho ba ba sadi hantle. Ke mono ke ke be wa tloka letso.
2: Fela na ena itswa ho le bana. Mm. Ho thwe ke criminal offense. Mm. Utlwana le motho wa mmalo wo mosweu.
0: Mm.
2: A re tswa
0: ho. Ho tswa ha le ha kala fela o keke bona hana. Tsala o mone le basa.
2: Na tsala re matha le bona ntate.
0: Ha mona ti ba.
2: Mariki komiso. Komi. I just live for you. Je ek soup jo je mut me frovies. Je mut mam ko ni vies. Fumana tiki magarita mariki mokoni.
0: Bona ba nga dosa ba nga ta kujotsi malapa yeme hona vale
2: bo Merton mo Merton
0: awo malapa yeme
2: ela se mana metsi sibla fela metsi se kamera ho raya bone kreatela afternoon drive kana ba raruka na kwena watse ba re kana jwa le go tsana rona se bitswang ka
3: Black Excellence Wednesday
4: e ba malala la o tswe ba ke sa Black Excellence mo re tse pa mi sa mai

All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ebuhe ho SABC 3. Oe mamelediya le moetsa SABC. Obe we stream ho SABC Plus. Bana beso ke lebile haholo le meti ka moo. Mamadi wa sebeletso ya lesedi. Tsena ke tsa pele tseo koneletsang tsona tsa dipapadi. A tla re qala ka tsona tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Mokotlisi wa sehlopha sa naha ya Egepeta e leng Hossam Hassan. O hlahletse boipiletso kgahlano le balaola papadi ba neng ba tsamaisa papadi ya maobane nakong yeo sehlopha sa naha ya habo se ne se hlolwa ka dintlha tse tharo tse pedi ke sa naha ya Argentina papading ya dikota finale tsa tlhodisano ya 2026 FIFA World Cup. Mme tletlebo tsa hae ke tse reng e ka ba tsamaisa papadi balaola papadi ebile ha e le hantle ba tsamaisitse papadi eno ka tsela e leeme bona ba hae sale. Mme dintlhanyana tsa buang ka tsona di pedi hantlantle tse etsaetseng papading eo tse e leng gore ke diqeto tse ileng tsa susumetswa ke VAR mona mo ileng hore ntlha ya sehlopha sa habo ile ya hanelwa nakong eo se neng se eteletse pele ka ntlha e lengwe ho noto pelenyana fela Enzo Fernandez wa sehlopha sa naha ya nga tla re pele fela ho hano penalty bile ya le hantle nakong eo Enzo Fernandez a neng a hlabela sehlopha sa naha ya Egypt nga tla re sana ya Argentina ntlha mme sena he mmamedisi ile sa hlasaba ka dipuo di hana ho fela mona mo ileng hore ka mora papadi dibapadi tsa sehlopha sa naha ya Egypt le tsona di bonaetse di hlile di ipilaetsa haholo fela ka diqeto tse ntsweng ke balaola papadi e le ha ba ne ba susumetswa ke taba ya VAR ena ileng hore molaola papadi o na ntsa sebelwa ka tsebeng ka mona ha ile nakong eo o na ntsa bile ya mana ile sheba rona be qeto tsa hai di batla di hle di tsamajwang mme o ile ba le nako hape o nomeleng hore sehlopha sa naha ya Egypt se ne se lokela hore se fuwe penele e leng hore ka nete ile ya hanelwa mme mokotisi o a hanana le batsena ka ofela ka nete ka le reng e hle FIFA e lokela e shebisise tsela eo balaola papadi balaolanga papadi ka yona ha o luthulisano nye kgolo jolo ka ya mohopo wa lefatshe sehlopha sa Egypt se ile sa makatsa barati ba papadi ya bolo lefatsheng ha se ne se hlaba dinkhatse pedi pele tse ileng tsa kena jwalo ka Mustafa Zico e ka setana jwalo le Azrai empa sehlopha sa naha ya Argentina se ile sa kgutla ka nnete ka dintlha tse keneng jwalo ka Cristiano Romero, Lionel Messi ha yang o ile a kena jwalo ka Fernandez jwale mokotlisi ha thaba ho hang fela mme o re ebile a ke ke a hlola a shebelela tlhodisano mohopo wa lefatshe fihlela e fihla pheletsong gobane ho hang fela ho a bonala e na le leeme mme ho na le dibapadi le dihlopha tse ding tse ratwang ho feta tse ding go ya ka yena mme tabena ile ya hla ya matha le mane ho marangrang ka dikgokano tsa setšhaba go balatedi ba papadi ya bolo lefatsheng mona mo batlhileng ba re sehlopha sa Egypta e tlhe ka nnete hoang fela ga se a sejetswa gantle papading ya maobane ka ga se ne se lokela gore ebe se hapile papadi eno e hapuwe ke sehlopha sa Argentina ka dintlha tse tharo go tse pedi go na le nngwe ya dipapadi e bapetsweng he maobane go tsona tsa dikota finale ebile e ne le e phethela mokgatlhele ono wa dikota finale e ne le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Switzerland le sa naha ya Colombia mme tsona he di ile tsa bapala ka not not le ka mora nako e ekeditsweng ya ba sa Switzerland se hapa papadi ka dintlha tse nne go tse tharo ka mora tao ya dipenale jwale dihlopha tse seng diphunyele di itse mamedi mokgatlhelong o latelang o re kenang gona jwale ebile ke ona ba dikota final go ba re tswa mokgatlhelong wa tse leshome le motso seletseng tsa go qetela ke sehlopha sa naga ya France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, England, Argentina le Switzerland jwale hosane go tla bapala papadi ya pele gore nya le shume bosiu pakeng tsa sehlopha sa France le sa Morocco jwale re tla bona he gore ebe di tlahle di sebetse jwang le gore ke dihlopha di fentse pedi tse tla le ba papadi ya magaolagang e tlo bapalwa ka le shume le motsoro bong go dinye ne re leng ho yona ya phupu se re fitile mokgatlhelong wa tse le shume le motso seletseng sa o qetela jwale se re ya re shebile mane mokgatlhelong wa tse robedi tsa o qetela e leng ona wa dikota final ha re kena o tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa sehlopha sa Africa borwa sa basadi the Springbok women e leng Lorien Johannes Hopte o dumela ha go bapalela ka pele go lebala leo leng gore ba letlwaetse ebile dibapadi tsa gae bogolo ba tsona di batla di hle di letlwaetse ke taba e tlotlhe ba sebeletse gagolo mafelong a na a beke ga ba thulana le sehlopha sa USA ka mona ka Lofta sehlopha sa Africa borwa he se le ba papading eo ka mora gore se gape ya pele e bapetsweng ka mona ka Ellis Park kgatlhano le sona sehlopha seno sa USA mafelong a fetileng a beke ka dintlha tse masome a mararo a na le metsomine go tse masome a mabedi a na le motsomong Hopt o boletse gore ga bana lebaka la gore ba se happy papadi eo jalo ka ga bogolo ba dipapadi tseo ba di kgethileng go tla tlhopheng sa naga jwale di nkuwe go tswa tlhopheng sa Bulls Daisies seo e leng gore se bapalela dipapadi tsa sona lebaleng la Loftus o boetse

0: mogomo tsho ba ba palang ka ona mara ontjena wa hlasela o tlo ba thusa ho lotjola ka ile hore ba sebeleditse bekenye fitileng ba ne ba hlula hlopa seno sa USA me ha jwale he the Springbok women ba ntse ba ikotlisetsa ka kwano ka Johannesburg me ba tla le ba ka bona ka Tshwane hama mara onyana bekenye na bakeng sa papadi ya ka mqibelo ba tlo ba pala le se hlopa sa USA ha ke di kwala ka tsa papadi ya cricket ba sa di ngi fumana hore khalala ya se hlopa sa Australia eleng Beth Mooney o sebeditse ka bakgabane bone ba e sa le tlhodisanong ya T20 World Cup e bapaletsweng mane naheng ya England mme ka mora tlhodisano eo e se le sebapadi se maemong a pele ha o sheba dibapading tseo tlang lefatsheng ha re sheba dipapading tsena tsa T20 mme yena o tlositse sebapadi mmoho le yena hlopheng sa naha e leng Georgia Vol maemong ano a pele mme o ile ba fuwa gau ya player of the tournament ka mora tshebetso ya hae e ntle sebapadi sena se dilemo tse 30 a na le metso mmedi o entse di rane tse ka bang tse 230 na le metso robedi ka ofela tlhodisanong ya selemong sena ya T20 Women's World Cup mme tse ding tse bohlokwa bo di entse papading ya magaolagang tsena tse 60 a na le metso e 4 dibolong tse 40 a na le metso 9 ho thusa sehlopha sa naha yabo ho hlola sa England ka diwikete tse supileng mokotlisi wa hae ka setana le mokapteni wa sehlopha sa Australia ba tholeditse tshebetso ya hae e ntle mokotlisi ke Shelley Nishki hai le mo kapiteni Sophie Milone ba boletsa ile gore ke sebapadi se matla holo ibile ba mohlalositse le sebapadi se bohlale ka lebaleng mme ba thabile ho sebetsa mmoho le yena ha jwale he o sale maemong a pele lefatsheng dibapadi tse o tlanga o sheba dipalopalo ke bua ka Beth Mooney wa sehlopha sa basadi sa cricket sa naha ya Australia dibile ha kalo tse o keneng ko tshwaretse tsona e letsa bobedi tsa dipapadi tsa o qetela di metsotsong e 30 ka morao ya bahlano ha di sofiti bana beso ke tseo
1: Hakule bo a holo tibla moholo wena bongzito mo mari kitshubhlelano e matla se petepete ka mane ka N1 southbound dipekensa Allendale Road mohojalo le Batlu interchange lebella tie hiso e matla me o gobe matshwafo e bang o sebedisa mila o hajwale re a feta he ka mono ka Batlu mohojalo le Allendale mera ka mane ka ke ona fela mo mbili bile mona ke bona le ka mona ka Atbury hle a maila a holo hona le petepete se matla le ka mona ka N1 southbound pakeng tsa Atbury Road mohojalo le Rajal Avenue mila yohle e kwetse mo mbili lebella tiso e matla e banga o ya o sebedisa mebilene mmedi leng hore ke sa tswa bua ka yona ha jwale kana go tshwagatsa kana hore ngena kwa no hore tsela traffic e bana also di bona ga sa di bone ga tswa ke tibo sa _ mokoni @limawela 1x # ratella traffic
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner's Wonga Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Kini njalo ka Christian Romero, Lionel Messi, Gastana le Enzo Fernandez. Mokotlisi Hassan, oboletse ha ke a hlola a shebella tlhodisano ene ya mohopo wa lefatshe dipapading tse setseng ka lebaka la leeme le bonagetseng papading ya maobane. Re ntse re le hotse mabapi le 2026 FIFA World Cup, ditlhatlhobo tsa bongaka di fumane ha mmapalagare wa tlhopha sa Belgium, Omadu Onana, a ke ke a kgona go bapala bolo bakeng sa nako e ka etsang dikgwedi tse robong kaofela. Ka moratimalo e mo tlhaetseng ha ba ne ba hlola sehlopha sa USA papading ya mokgatlhelo wa tse 16 tsa o qetela. Gala lena ya tlhopha sa Aston Villa mane le kinyamanyesimane e lemetse nakong eo e neng e thulana le forose ya USA Christian Pulisic ya ba ka moramono mokwetlisi nka qeto ya o montsha motsotsong a bo 20 a na le motsomong wa papadi eo. Lalo jwalo Onana o tla ba le teng sehlopheng papading ya di-quarter final ka bahlalo lena leo re yang ho lona kgatlhalo lehlopha sa Spain mane Los Angeles. Lo ja ke ke bapala jwalo ka e le gore o ntse a emetse bana ba bongaka he ba mo fe motšha o a lokelang gore a tle a o latele gore a fole nakong ena ya dikgwedi tse robong. Ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby banneng sebapadi se ka lephiong sehlopheng sa Springbok Edwil van der Merwe o re moya wa go sebetsa ka thata o renang ka re o sehlopha sa naga o ba thusa ka mehla gagolo jalo ka dibapadi gore ba dule ba le malala a laotswe. Van der Merwe o itukisetsa go qala le papadi ka moqebelo ha sehlopha sa naga se thulana le sa Scotland ka mona ka Loftus Versfeld papading ya Nations Championship. Sebapadi sena he mamedi se dilemo tse 30 a na le metso mmedi se tlabe se bapala mmogo le aphele le fase ka stana le Kanan Moody o tholeditse moya o renang ka re o sehlopha wa o sebetsa ka thata ka le reng wa ba thusa gagolo jalo ka dibapadi gore ba dule ba itshupa. Karolo ena ya lebala he o ya bapalang go yona mmamedi ka lephiong e na le dipapadi tse hlwahlwa tse wa etseka mmogo le tsona tse ya ganga Cheslin Kolbe le Kurt Lee Arense e leng se etsang gore a be motlotlo wa golo gore e be o kgethuwe bakeng sa go qala le papadi ka moqebelo. Papadi eo he e tla thagoa metsotsong ye 30 ka morago ra ya bohlano thapama ka mona ka Loftus Versfeld Tshwane. Basading teng re ntse re le gona papading ya rugby mokotlisi wa tlhopha sa Aforika Borwa sa Springbok Women e leng Lorien Johannes Haupt o boletse ha go bapalla lebaleng leo boholo ba dibapadi tsa hae di letlwaetseng go tlo ba tswela molemo wa golo jalo ka sehlopha ka moqebelo ona o reyang gona jalo ka ba tlo thulana le sehlopha sa USA pele go papadi e golo ya the Springboks le Scotland e tlo bapalelwa ka mona ka Loftus. Tlhopha sa Aforika Borwa he se le ba papading eno ka morago re se gape ya pele bekeng e fetileng ka mona ka Ellis Park ka dintlha tse 30 a na le metsemene go tse 20 a nang le motsomong. Haupt o boletse gore ga bana lebaka la o se gape papadi eo jalo ka ga boholo ba dipapadi tse teng ga jwale sehlopheng di nkuwe go tswa sehlopheng sa Bulls Daisies seo e leng gore se bapalela boholo ba dipapadi tsa sona ka mona ka Loftus. O boetse a re mokgwa o motšha wa o tlhasela o ba o sebedisang o ba tswela molemo o moholo ha o sheba ka mo ba seng ba bapala ka teng mo round tjena mme o re le hoja ho na le dintho tse pedi tse tharo tse o ba lokelang go di lokisa o dumela ha ba se ba tshwere morethetho. Ha jwale he Springbok Women ba ntse ba ikwetlisetsa ka kwano ka Johannesburg mme ha mamoraonyana bekeng ena ba tla le ba ka mona ka Tshwane bakeng sa papadi ya ka moqebelo kgatlhano le sehlopha sa USA lebaleng la Loftus ebile le papadi e tlo bapala pele ho ya sehlopha sa banna sa Aforika Borwa kgatlhano le sa Scotland. Di bile hakalo mmamaditse o keneng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi e le lore lenanao le feleletseng la dipapadi le teng bosing bona pakeng tsa gore ya bosupa le hora ya borobedi ka sebedi molefe ebe go sano seng la kitchepat o tla tlhagelela nanong la thagoa ka dintlhagolo tsa dipapadi. Nna le wena re kopana kwane gore ya thelela go tloa metsotsong ye 30 ka mora hora ya boraro go sane e tlabele la bone bana ba e suketseo
1: ha go le bua holo bongs moho le wena thibla momedi sepetipeti ntse le sematla ka mane ka N1 southbound dipekentsa Allendale Road moho jalo le battle interchange fela bona la ha ha jwale mebila yohle e buletswe me re ka gona re re fete ka mo end office bound ka mane ka Allendale Road molo bo harengwe kwetso ganna ga kelo hlokohle hona le kotsi e amanga makoloi a malwa ka mo ke le go tshwaretse ha kana ka jeno kwa ho ratela traffic di fumane feletso sane ha metsotso e le mashome a mabedi a metso mehlano pele ga fitla gore ya bona hashtag Ratella Traffic.
2: Gospel Wednesday
3: mashome a mabedi le metso mararo ra lebile gore ya botshelela jwale ke nako re utlwe pina jwale ntate Tshabalala ke re ready.
4: I am ready.
3: Hala.
4: I'm ready.

0: Something amazing.
1: Ke metsotso e mashome a mabedi le motso mong ka morao ho hora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno. Momamedi nakong ya jwale re kena sekgutlwaneng sa rona sa dikgetho seo re se tlisetswang ke komishene e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC letsatsing le leng le leng la laboraro.

0: In the southern region of Guangxi, heavy rain has caused widespread flooding. And in a mountainous area in the western province of Gansu, a landslide buried more than 30 people. Meteorologists have warned people in parts of southern China to prepare for more heavy rainfall and the possibility that this could trigger landslides.
1: Na haya West Germany e hapa mohope wa FIFA wa lefatshe ka o hlola bompudi Argentina mo Andreas Bremer a sabantsa ile nngwe papading yena molemong wa naha ya habo ya Germany ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke diketetse pedi le metso meraro. Sudan Airways Flight 139 ke sefofane sa naha ya Sudan se swa tlhamanang haufi le boemafofane ba Port Sudan nakong eo se lekang ho tsorama ka tshohanyetso. Ke batho ba legolo le 16 ba hlokahalang kotsing ena palong kakaretso ya batho ba legolo le 17 ba neng ba palame sefofane sena. Ke ka la robedi phupu selemo ke diketetse pedi le 14 sehlopha sa papadi ya bolo sa Brazil se hlolwa ka ho tlontlollwa ka ho hlolwa ke Germany ka dintlha tse supa ho e le nngwe ho se ka makgaolakgang a mohope wa FIFA wa lefatshe papading e bapaletswe Mineirao, Belo Horizonte, Brazil. Hamrao Stadium sena se ile sa tsebahala e le 7-1 Stadium le hoja sena empa e le lebitso la boswaswi le tlokang sehlopha ka morao ho hlolwa ka tsela ena. Re phethelana lane. Ho ya mafelong a dilemo tsa bo 1980, bakudi ba ne ba kgothaletswa ho sebedisa moriana o matla o mohlolo wa cocaine ka ho qoholleha ha motho a ikutlwa a ena le mokgathala o mongata le bothata ba tshilo ya dijo. Dikhemisti di ne di bapatsa dihlahiswa tsa cocaine tseo sethathong di nang le cocaine e le motswako o thusang ho fana ka mafolofolo mmeleng, e boetse e thusa ho bolaya mahlaba le ho hlasimolla maikutlo moo dingaka tse kang Sigmund Freud a e sebedisetsang ho hlasimolla kelello maemong a fapaneng ho bakudi ba hae. Meriana e nang le motswako wa cocaine e ne e fumaneha dikhemisting mme e bapatswa ka hore ha e kotsi, e ka sebediswa ke basadi le bana. Tlwaelo ya tshebediso ya moriana ona e tswela pele ho fihlela mathwasong a dilemo tsa 1900 ha dingaka di hlokomela hore ae kona hona le bothata mona. Ke ha batho ba se ba fetoha makgoba a tshebediso ya cocaine le ha e se mabakeng a kalafo, ka ha e se e sebedisetswa monate le mabaka a mang ao dingaka di sa ikamahanyeng le ona, mme ho fumaneha hore cocaine ena e boetse e na le ditlamorao tse kotsi ho mokudi kapa motho ya e sebedisang. Makgoba a sethethefatsi sena sa cocaine ka kakaretso ho fumaneile hore a kotsing ya ho ba le bothata ba mafu a pelo mmoho le ho shwa lehlakore hara tse ding tsa ditlamorao. Ke kotsi e tsamaelanang le cocaine, mme ha se tsena fela ho ntsona le tse ding, empa tsena ke tsona tse ka qoholwang hore motho o ka iphumana o kopana le tsona. Ha e sa sebetsa mosebetsi wane wa sethatho, ha jwale e se e le sethethefatsi se kotsi se senyetsang motho bophelo. Ha e le motjha ya sebedisang sethethefatsi sena, ho tshwana le ha e pela botjha ba hae lebitleng ka baka la kotsi ya sona, le ho fetola bophelo ba hae ka hohle-hohle. Ebe motho eno e a sa itsebeng hore na ke mang, o tswa kae, o ya ho kae. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.

0: Mamere motle wa tsebole so se FM dumela hle ke le boraro bekeng ho hle mo wetseng le teng sense ke wa moela ka rulana la tsadi papadi o utlwa he se duma jena he mo mamedi tsena tselelekela wa tseba go nthwengwe lengwe ya ema weso ke ka ho le ha o sheba le fatseng ka bophara ha o tlua ho di tournament tse kgolo bo emong ba matshaba o no utlwa ka nnete se wotla ka lebaka leo tseba he go ba metselena no le ne pa hetseng le no la bo mampudi o mampudi le wena ke ke ya dumela wa tseba he mo mamedi le wena o mampudi di nala ka di biso ke se bidimo lefe ha ke tsamaya ke le motho ke tsamaya le motho PC thabiso aizo motho unga la bra go beke mamedi sentse re le bolwa sebetse mo bo hle bile reng ka tsena di thapo o gaitsela ka mosi wa tsho re ha re be mmolo wena mamedi ho le ba o reng ya borobedi ho lena latsa di papadi ke sempete ke o feta weso a o re shapa pere mamedi le tsumbo na bona ntho di tsumbo na nengwa botselela taba ke taba ka FIFA World Cup ke a tsaba mo teng mona mamedi lwana o nyogetse moya o batla o kena o kontse maikutlo a hao ka tsohletse mabapi le dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe mme se ka ba tsengetla o baneng busumbo na ka tsobo isa na le mika ubega fees moloi love us motlala Peter Khobani ho lekola wa go fihlela mona ka nnete tshebetso e bile efe ga bona magabane o tlwa di sa thagoa ga bona magabane ho ya kena 32 ga bona magabane ho tswa ho 16 jwale tsena he mo mamedi bo le ba shebile mahlo di quarter final leng re helang ke ba mang batla hle ba itshupe ba bontse hore ba ikemiseditse o loka hey ba ba mamedi batho ba lla ke papadi ya Argentina le egepeta ya maobane go utlwile mokotlisi wa egepeta a re ha ke na msebetsi le gore mang o reng ha ke na taba le lona FIFA gona vele tsena ena ile ge ntse yona ho hanga se yona aga o kampa uwa kae mamedi ka fumana mo president wa FIFA Gianni Infantino le yena le bitso la hae ntse le trenda mona le mane ntse le a nthwana ka nnete ho etse hantle ntle ho etsa etseng ha ke tsho tsholo mamedi sentse ke o memahle @lesedifm facebook le x hashtag ntsama ikutlo hore wena o fihlela kana di tswere jwa ntsana tsa mohopo wa lefatshe na mohlomong so ghetile sehlopha so tsama le sona o le palo hore mohlomong ke bomang batla hapa mohopo wa lefatshe le monse jolo ka re bona hore sentse le melomong ya batho ba ngata re ka tsabela utlwa maikutlo a hao fela he pele re ya kae ka pakae re ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla mona ha we
1: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse kholotsona e o ke big 3 combo yesper fumela 200 gram ya di pogrip se hlabusang chicken thigh e bolojana le 125 gram ya vors midi tali di golden chips le di crispy onion rings tse kolehileng tsa spare tsotlhe ke 159.90 fela ha spare a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July spare people with a taste for life ho na le melao na le dipeelo
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o khantsetsa ntila Kasi sotho se monate
5: ke mo tlotloka dilotho le di tsomo pa le tsho go di se
4: fa maikutlo a o bega mmotseng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.
2: Tsa dipapadi ho Lesedi FM. Nahana fela o bitswa o ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
4: Sadi papa di, holy city affair.

0: mamedi re tswantse re di beile leitlho le tsena tsa papadi tsa mogopo wa lefatshe mme sentse re o mema gore o ntsha maikutlo ga moamedi mabapi le papadi ena ya Argentina le Egepete e ke bone le dipole di matha di sa tswa matha moamedi di matha ka tsela tse fapaneng re shebile bana ba print media re shebile mananeo a di televisione tse fapaneng ga o moo go sa buing teng ka ena papadi he moamedi ebile sentse re bone tlhelo re federation ya bolo ya Egepete ka nnete le yona e sentsitse maikutlo a yona ka sena seo ba dumelang re ba sebeditswe hampe ha holo seng hanyane hlakoreng lena la papadi ya maobane kgahlanong lena ya Argentina mo teng he ba bang ba batho ba bileng ba re Argentina hantle ntle ha o so ka e sheba eka ho entswe dintho di be bobebe hlakoreng la bona ke qotsa tse dintsa dintho tsentseng di bua mamedi re shebile dipapadi tsohle tsa bona tseo ba di bapetseng ho fitla mona ba go o shebe hotele o ba go balang ho yona e haufinyana ho loka e le mabala o ba ikwetlisetsang ho ona le dipapadi mo ba di bapallang teng o shebe dipapadi tsa bona ka ofela di mantsibuya mofuthuso ba tla o fokotseile o ba njele ho a tshesa ka mona ka America mamedi ke hlabula le tshabeyang ke le ka o jwetsa mawa mona ka ho tshesa ka tsela e makatsang ho ya ka maemo a renang a le hodimo hona jwale jole ke tse dintsa dintho tse sentse di bueya ha ke tsebe mpa le o ntla nka thabela utlwa maikutlo a ha o hlakoreng leo ha jole tsena tsotso e dula ho ele shume me sobe di kamera ho ra ya busupa ke tlo le ba mabenkele mamedi ha ke gutla he re tlotla re le ba ho josta dladla ke tse wena mohope o tseleng kampong ya makhosi jole he ka ha ke mong wa me ka u bere ya se tlopa ga tlotla ga buisana le yena he ka ditlhophiso re na ebe dintho di eme ka tsela e feng ela hloko tle mamedi hore Orlando Pirates le yona e sentse le nane la bona la papadi tso batlang ho di bapala le tlong la bona la o lukisetsa selemo se tlang sa dipapadi 2026-2027 ba re ke pre-season tour ho tloa ka di 11 tsa kgwedi ena o di mofutela ka di 25 tsa July ba boetse ba le ba Spain wa hopola le mo se fitileng Thandi o ile a re fa tsona monate jwa mona a re jwetsa ka Spain maemo a le hodimo a re fa kibana he mamedi ba bola ba khutlela Spain ba tla ba Cordoba Cadiz Al Ittihad le ona ke yone ba tla thulana le yona Las Palmas le Neom ke di hlopha seo leng re he ba hlophise dipapadi kgatlhanong le tsona nakong ena he o batla kena dipapadi tsena tsa pre-season ho lokisetsa selemo se tlang sa dipapadi re ke feta mabenkeleng ha ke gutla mona he re kena kampong ya Amakhosi Josta Dlala
1: e se le nako ya ho etsa ha

0: Island kapa Russian flavor. Thabela tse ngata ka 35.90 fela ka Debonairs Pizza Real Deal Loaded. Hola le melao la dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Iba ngunana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di se ka pamarotori a Promune.
3: Tsebe hleng Supercell ya Ackermans e qadile ya pheta ke re Supercell ya Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din thong ka ofela ka lebenkeleng ka ba online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
4: nna ibe ntho ya sebetsa je
5: Powerball Extra Cascading Jackpot ya boleng ba 139 million e habilwe batho ba bararo ba ikhapetse ho feta 45.7 million motho ka mong ditikete di rekilwe ho di app tsa Standard Bank le FNB le lebenkeleng la Checkers Hyper le Alberton re re pele ya pele no se ke ba lebala ho bapala lotho ka laba ga go lena ka di lotho jackpot tse balwang ho 20.5 million O ka ba mohlodi ya latelang National Lottery more place more chances more millions di bapadi di tshwanetse ho ba le dimo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya
6: nahana fela o bitswa o ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketle le Sia Cheslin le Avon se tsantsang sa sehlopa O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa diboke re ka fela coke pack e feta pa ife ena le se tshwantsho sa di springbok o skene QR code ho kena la tshirisano mme o ka hapa monyetla bo u bitsa hore o be e mong wa mapogopogo ka Coca-Cola hona le dipehelo
7: sa di papadi police di FM

mamadi ga e le le yome se yana ga utlwile ka nnete ore ona utlwile botlhokwa re e kile ka lla ka fumana ore ka nnete o tlholeya o tlhaba pena le ena ei ke nyamisitse dibapadi mo le nampa a re fela gobaneng tate modimo ke mogana modimo a re bona fela dintho di etsa fetoa ka nnete ya ba go na le ho gong go etsagalang mo na mo re thethetseng re le batlhodi ba papadi ena kgatlhanong le na ya egepeta re ntsereng ka maikutlo a o tle atlesedi fm facebook le x hashtag ntsha maikutlo mamedi re utlwa ore ntse di tsamaya jwang tsena tsa mogopo wa lefatshe tlhakoreng la gago

0: Mama mo kwena dumela hle ibe wa tsoa ka jeng. Ke ne ke na hanne hantle hore ha ke tla mo ke tla fumana o so ile ke mo fetse.
1: A qala. Ke ile kae?
0: Kwana ho mohale.
1: Nna. Mohale.
0: Eya. O ke ntso re
1: helang. Mohale ho rumme.
0: Ntle mme mama mo kwena.
1: E mo hei. O tlo fokisa eng? He? Wana ho ntso bitsa bitso lela mohale. O wa tsena ke kutlo fa. Manyo ke ferwa di bete.
0: Eh,
1: o re ke tsatse. Eh, se le le nna. Ke qala o nyonya motho, se o nyonya fela. Ba sa di ke motho. Kwile.
0: Hili.
1: Ha so ke motho ka tsela ke tlhoile mo hale ka yo. Mahale ke re. O re tebe tsilo ka ditjanya. Wa tsama. Ah. Ha e qala me komo. Ha e o e fine tsaka ntumuli e
0: mo tsela mo mahale.
1: A tsepa ke tsholo. A tsa se ka pa ba mahale o rume ngwana
0: to. Ah, ke go ngwe ke mahale ka mba ka fetsa le mmama.
1: Mpulukeng. Wa tsaba. Nna le di pampiri tseng tso go bua ka tsona ka nnete ka nnete ka nnete. Ke di tsebi hle. Eh, ke di tsebi motho wa morena di pampiri tseo.
0: Ke di pampiri tsa eng tse o buang ka tsona, ho etsa lang ka tsona o kopana. Nna hantle ke kopana ka ile mahale hantle he ntwetse.
1: Ya go kutse. Wa tsela re ne ruri di mola. Eh, ha mahale nna le ntwane. Ha ke tsebe hore na mohale enwa o na etswa kae ha tla kena preference ha ibe e ka rwa lelekiso ba tsho mo re re tla mo botsa hore na he mohale o ntse lelekiso ke mamanye we he la nthanya re tonela mahlo
0: e wena me mamanye
1: re re tsa ka maoto mmanye o nthane ya batla dipampiri tse o rona re sa ditsebeng
0: ke dipampiri tse nkueng ke mang ke dipampiri tse
1: eng ha ke re ke ntse ko bulela hore nda ha ke tsebe hore na ha ile hantle mahalo na bua ka eng o ntse re nna lwa le wena
0: ke ntse ke mo kgona taba tsa o ha di kopane motho yo ha hlalosa hore o re di pampiri tseo ke tsa eng tsa di batlang holo
1: buke he o bona ha re nyane hore ke firkan ya go kudwetse ba tsama mahali yo ha tsela kena a gona o tshafela manye o ntse re di pampiri o kile a botswa kana
0: mme mamu kwena we motho ha re hoena di pampiri ha o motse rena ke di pampiri tsa eng
1: o tla raba di pampiri o supilo ka sithunya
0: he e butle sithunya
1: o ke le shano he
0: ha ke go le shano butle pele mme mamu kwena o halu na le supile ka sithunya na monne wa tseba hore o supa motho ka sithunya ke tlo ya molao
1: che o tsama a ke se ba ntorna yo na supi Imba motho ha fitla a go tlo le sithunya ha o supa ka sona
0: a che mme mamu kwena ho bolelang hore ka mantsi a mang wena hona bonnete ba hore o ne a le hantle ha o supa ka sethunya ha le supa wa akere
1: o ke le shano
0: ha ke re o le shano fela o ha o hopole hantle akere
1: tshe ho re supa teng e na ba sa di bua
0: wa bona
1: empa ke mo nna ye ke ne ke tshwile e fela ke bete ye ke bete re ne ke tshwile ha nka ba ke kolobisa nne ha nka ba ke kolobisa Mme ke go lebisa
0: mme ma mkhwena i go lebisa go etsa jwale
1: manyo tsikase
0: a tswa mo sotori le fulule ke ditseo
1: a ke se ya ke se le fulule ke ditseo ke nna ba sadi ha mo ka bona nte ba le a sa thuthumele manyo ha ya hlaka hlaka a sa thuthumele ha ke re mahlotlwa ma wena ke a le metsi tle ke a le metsi tle ga ba ga balela ha ntete potlaki ha fika mo mma pa ke se ula mo kadima diaparo a le metsi a le metsi
0: ke o ka taba ena ya hao fela he ka ha wena o nona le ena le mante ba le mo ha o nahane hore mohlomong ke ena ka
1: kopolang ngwana towe hela ke mohulu a ke le mokana ke tsama mofufutso o mongata ha ka lo kolobisa dipatlo le maotong kwa mona kwa

0: Hao Silas, o bona la o sa phela hantle.
1: Hao,
0: me le ntsonyana la hao.
2: Ke se fuba ke re wa le wa tsa mantsatsi nya ge le ngona wa le so ba. Ba le fumana go ba le wena ga di ba pala ka gona mme di re kwala mantsi. Ha go tla go tlhapetswe, o se wetse go tlala gona mane ha ka.
0: Ke ba go bua ka pelo ba ne ke a bona o kantle. O tlo etsa monna he.
2: Hao, me ntse ba le ka nnete ba tla tsetsa letsatsi ya ka le ka le bana. Ka putso mpotsa nyona yo. Wa tsa ke ne ke tlo hlwela fela hore na. O ntse ya lwanta re nyene go tla nyo hlaitse le mamokwena ile ya mthako na mo loko nga motho ke ma mohale mme
0: hey motho wa batho hey mo haliki o a re tsohela matla a batla dipampiri tseo re sa di tsebeng
2: hela lwale 20 na go go thuna list tuna ho yena mo
0: hey ke nete
2: e bo mmente ba le
0: o kene mona a fihla a se hontsula mo ke sa tsebeng he ke santsa ne ke re ke maketse ke bode fela a se sutela theke
2: mona
0: hantse a se sutela jwale ke antsa re bolella o re yena a ka bolaya motho tsonna le tswalo la ka ke batle ke itshenyetsa Silase
2: a ke mo fumana hantle ga letse
0: o mo fumana hantle jwang o mo fumana hantle etsa
2: bona mme wa tsa go vitsa o bua nnete fela mohale ke mo tlhoile mente bale wa ke re ke nyona le mahatileng teng fela wa tsa nka kgetha gore ke pote thaba ka nqano fapana gore ke tlo feta mo mohala a hatileng teng mme gore ga ke matle molekong wa motho ko vetse
0: Silase aotlhe jwale o ile lwantsha mohale ka lebaka laka o batla gore mma batho a o tlhale ka lebaka laka hona motse o wa Surpriseville kaofela o tlo reng ka nna mohlologadi wa batho
2: ae
0: ke kopa se ka nkgolwa tle Silase
2: bona mente bale bona a tsa go bua nnete fela ga ke kgone go lekanya diphaka le mohale gohang nkebe ga se ntho ke tla tswa ke etse empa ke na le botlhale ba o mo swetsa gore sethulo sena se a ikitela tsona pele a tla se ke a se fumana a ke wa le mohale ga a le jalo o ipora le majo go yena a sa theotse ga a bofane setulong
0: jale wena nyeo
2: bona mente bale ntho ke tlo etsa fela yo gore ke botse setšhaba gore na mohale e ka ba motho kapa majogo wa mofuto o re naganang gore a ka tlama gore a etelele setšhaba pele a ntsa tsamaya a ntsha dithuna bakeng sa basadi bagolo le batlholo ga adimane
0: wa utlwa ebile ke gagana leleme ke kopa o sekankenya ditabeng
2: jammente bale se ka tshoo tabene ga e se le je ga e se a le ya lona fela e se le melomeng ya batho ba bangata ka mantswa bang ke ya setšhaba mme e tlhoka motho ya tla bontsha kotsi ya gorena gobane re sa tlameya go kgetha motho a mofuta jalo ka mogale je o ukanta gona ke
0: remosilase wa tseba ke a bone go fela o motlhoileng
2: lamente baleng a thi bana wa motlhoe
0: go tlhoya ke lentswe le lenyane go motlhoya teng a ga ke ya motlhoya ke ya motshapa le ditshepiso tsae ke a ditshaba ke di batle jonna ga ke batle mogale le tshepiso tsa jonna oe ke ya motshaba
2: wenyonya mogale mme nko utlwe

0: ke a bohlotha man ke a bohlotha go ha
1: moleto ile eng botsa
0: Sylvia man
1: o etsa
0: Sylvia mistress
1: o etsang
0: a kompola o qetetse Sylvia ne
1: emapi o re nae ke mo qetetse ne skam so sa tle
0: ka
1: Cynthia o le ke to know he do we but wa morena o Cynthia Cynthia o na ba tla di tshilte
0: tsa botle botle botle bo botle Cynthia la hle ya hle hao
1: he and principal man o ntse se tsanga kana kana
0: mame Cynthia tsa le te ke le ke mpa fela ke etsa selele ke ra sa taba tseo ke tlong go bolella tsona ke a o kopa mistress ke kopa gore o bue le Cynthia ka thata ke tena ke sa kgone go sebetsa tjena e le gane ya mpolelela tsa tseo ke di jeleng ka tlala
1: eman le tshekang wena le motswalao ne le utlwana ga kanakana
0: ga re tse ke yoo ba re motho ke gore Cynthia ga ke tsebo gorena ke mogalemele jwa man ke montshitse kotsi ya go atamelana le batho bao a sa ba tsebele gorena ba tswa kae
1: Cynthia ke mosadi a kere o na le ditokelo le ditlhoko tsa gae
0: ditlhoko
1: ee
0: jale ditlhoko di re a tsamaya lo itira selomong seo a sa bone le gorena a se felela ka mistress he o dumelelana le yona ntlo e
1: ach wena wa tseba ga ke tsebe gantle gona o batlang
0: e banna
1: o imonyatsang oto
0: e banna
1: gona ke eng se se kanakana seo a se entseng
0: e banna mistress o batla gore
1: araba potso yaka ya pele o monyatsa gobaneng e le mongata
0: ga jalo
1: nna o lebetse go le rona batho ba bo rona ba kile ya e ba melata dinaeng tse dingwe
0: yao taba ke etsepa gantle mistress
1: mphetise mona he ga o ka kopana le osi e mong e motle wa se ema ka ditlhako ya itshwereng gantle ya tswele le itswileng ya itswelang ka ntle kwa re tlhepisupa gaufinyana mo lesotho mo o tla thabela ga Cynthia a o bolelela gore moratiwa eo wa gago ke molata
0: mistress
1: mme o kgaone le ene
0: mamela ba tseba taba ena ya gago ke utlwa gantle empa o twa seena ga o ka batlisiswa taba ena ya dithethefatse baneng bana lebitso la oto le ka qetelela mo lo rupile ga letlhaga fela bona ke a o tiisetsa mistress ga gona ka mola Cynthia le kekeng la tlhaela ka teng
1: o mpolelela gore Cynthia o teng businessing eo ya oto
0: ga ke jalo gayo fela ba tla kgona go latelesisa motlhala wa tšhelete ya oto mme ba fumane gore thepo ya Cynthia e re lekue ka tšhelete eo ke a o bolelela gore ba tlile go motlhobodisa tsatsi le emetlhong tsa mengala o bolelela ke tile
1: ka mantswe a mangwe wena Mr. T o eme toka ka pele gore e phethagatswe wa bona go le molemo gore o dule taba ena godimo bitsong la o sireletsa sware tsa gago oto
0: ka re sware saka ke ne ke sa sireletse oto mistress o batla goreng jale ke ne ke sireletsa eno botswala wano
1: maphelo a bana ba rona ona o reng ka one a senyeye a telele fela ka baka la dithetefatsi ke kopa ko imamela gantle ntho
0: eoaaenagelese

0: Kitse o hetsa tsa munyaka. Tsa munyaka, munyaka, munyaka, munyaka. Ho sa sa ke letsatsi bakeng sa gaolo e latelang ena ya tshwantshiso ya rona e neng e le ya dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashome a robedi a nang le metso e robong ya monyaka. Metsotso e dula hantle o ye leshome le metso e supileng ka morao ho hora ya borobedi e re ke fetise kgwebo.
1: Simenya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenya Tombstone e tla o sebeletsa.

0: le sediki mollelwa mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba e metsotso e ke le shumele metsiro be di ntswa ke handle ka mora go gaena ya bogobedi ke tlo boela ke hla hape ka mane ka kgwebong e re ha ke tloa mohe ke be ke bona gona mosebetsi o mpea go kae e mosebetsi o tabe o mpea go kae ha ke khutlela mane kgwebong metsotso nyena e mashuma mabedi ka mora go rena ya bo robedi ba netaba dingata la boga go nena jolo ka kitla ba le kgwebo mane metsitsunge mashwa be di metsi me hlano pele go ga bogobong ke kopane le bana ba ha bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa o teng Dr. Thantsi tla buisana le yena be ke nyena ke boele ke kopane le bana ba di gabane metsitsunge le shumele metsi me hlano pele go ga ya bogobong ntate semanama ka nkano ho ga bogobong wa tseba ke bua chelete ha senokonoko he ke nthotsaka ke tla boela go kopana le bana ba ba gona tsohle Dr. Makwa Sikinki e ke a iba iba e ke ha ke iba iba balo e ha ke tlo fofa fela ba ne tie wa itse ba he ke ba bona e pukalla u di mumane magung o sena le thole ba le ihlile le kakatletse la iba iba ka lo e tie e fofe fela e fofa ka nthwana mono u tle ke hlae hape ka mona ka maphenkeleng ke tsebo o khutla ke atla
1: ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke a obea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
2: ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pama tsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Kganya Herbal Remedy e thusa bothateng ba mofetshe hlahala ho beha tswekere le high blood taolong e thusa le batho ba nang le mathata ho kwalana ka lebaka la asthma le wena ya nang le mathata a segamesa masapo e leng arthritis le haebe o na le di-ulcer o tlhokaganya e thusa le batho ba nang le dipilisi di ka gare kapa ditswetse ka ntle le bomme ga ba ile matsatsing a bona ba mona ba gatatsang ke di-period pains e thusa le banta lefole ka ntle le ka gare le mathata a dipio le senya se sa sebetseng gantle ba na le man power ao he man power e le o tsa dithipa tse mona tseng thithi tse sa tsebeng mosebetsi ka nte a le tlojesa team o fitlhela mono fumana man power ntho di matlafale kgotso ya lelapa kganya special baby teng ho ntsha tshilana le leta ditlapedi ngwaneng le ngwana sa goleng gantle ko kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ga huswa e etsa ngwana pele tshweu e pogopotlwana ngwana a motle a rategang a na ntshobotsing tsa masea segwasho le sesepa sa nthabeleng di teng le tsona di thusa o tlosa senya ma lo fana ka mahlono se sepa sa mabusetsa seleleka meleko di temblu fontene batho batsho botshabelo motheo pharmacy tabantshu bahlabani pharmacy velkomo lucky boy mono menisi le containing etshweu bethlehem bucks cosmetics highly bb kitchen carry o ka ya mabenkeleng a teng ka ofela fer yena geng tuxedo pharmacy Peter Marisberg, Makoti Muti Shop, baletsetse baganya nomoro tsa 073 525 3583 073 525 3583 ke tla fumana yona ganya remedies ka bo yona o fumane man power o fumane ganya special baby se ho hatso le se se pasang thabeleng se se pasa mabusetsa o letsetse ho 073 0800-525-3583. Khanya Herbal Remedies.

ke na setlogolo sa Bafokeng. Bafokeng ba mahuana mahuana botlalane ba hasa ba gampe bona ba hasa dikgomo. Ba hase le batho ba qetelle ba hasitse dipudungwane naheng. Kobane ba mahase ka ge dikepolana ka ge dinkudutswa mokgwabong ke bona ba kgabela tsatsi mo ga modike. Kgabela tsatsi se kgabelana. Nna ka madi le ka tsohle ke motlokwa ke mogalo ke motho wa mmatsotso motho wa mafokotsane. A o behela kae ngwagola letse a beela ditšhatšhane motho wa mma ka ibe sefone. Motho wa mma mogopodi ya pudi. Ke nna le otlela. Antle ke le otlela nahe, ke le otlela nahe. A ke shapele motho hae mona nna. Ao se ka ga go sheba fela bo hupola e ka matswa a tle a magudu. Nene to. Ke nna motho a bong khatlele le baka tshotetsi ka sebelo ka bona dinko. Ka bona nko tsena go ke nkwe. Ke ngwana bogene. Ke nna go satsana ntswaki. E batlokwa ke magena tshe motho a ka itabanya ona tuso. Tiso la eya. We. E batho ba fetlelang ka dikala.

ya ba ke jara se boko sa batong ba ka ndlovu zedle khaya swelebelu batho ba sebesane sebesana male ha pula e na ka jene bo ya benyana wena wendlo ba yete ke tsona di phofolo tsa ofula ha e go hona o tlokwa ba di phofolo mo ka di phatle tata ke nna mme wa ngwananyana le moshanyana a matle mae ba bana ba motho tshwana batho ba imelang pelo ya ka ka tsela e kgetheile

nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe ratang le re sentse sefe ngwanana di-fertilizer tsa nkgono ntswaki jalo ka nkgona ngwanaka jalo ka nkgona ngwanaka mfutse di le tsa fetoa dintho re se re bua ka bo re ya gabilwe lethabo la mmae ngwanangyana a tlhafutse ntle a mmopo.

molamo ke le tsena go bane ke ga gata o tsiba ha le ga gadu ntate ke ntata motho ke ntata wa tlokomelo le bokamo a gadi ya tsone a o sia selwane le sa lo ngwana memo mo ha ngwana ntate tshenya ntate ha isa le mufuse le badimo nka iketsa mabaka hona ba le ka bakela mafokisi mo sebetsi o siyo Hotho tsa ye ma commission tsa ye. He bona ka nqe. Ke ngwana mme ma moha. Haulele. Ke di hauza. Mo tshwanela nke di bitso ka tsela e kgethileng jwa. E che ke khola motho ge o latela diketso tsa ha. O mo ha wa uka. Le ha ke le mo biketso se le batho ba ne ke nna ke gaitse di ya le fule ka moe. Ke nna mo tswaga teuwa ntate. Wa no na qala o bona ngwana nyana ka nna ka tswa ka banana le bashanyana bana. Wale ke bona le botsana le sampotse le emedi ko ntsa matlo masina goghe. Ke na ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanele a le molelele tlwang ke foke ke busiu

0: Mamedi re ke ba tshwarega botsho le semanyane o hole metso tse mashwa di metso me hlano pele o ga ya bogobo ke kwa pane Dr. Tantsin Tateke wa moetse tshebeletso ya lesedi re fedi taba.
1: Ma tsaba zwo tudimela ndate. Ola ga tike go kela ho yana ka magamata dia le shome ndate. A ga ke ga ke a hlatswa ke ga ke a seriso ndate. Mosadi ya ga one a gula ndate a gula sikene ke sa etsebe. Yeo ne ke kala ho e bona. A tswa bola ruka nko ndate ya go ile se fahle ho sena. Ai ile se petlele ndate ya mathi ile se petlele ntse ba moenta ba mo fa meriana dipidisi ho sena phetuo. Ya ba hore ke nke a hlatswa le sejeso ndate ke mo fe tsona. Ndate ke bua le wena tjena mosadi ya ka o fodile ka botlolo tseno ndate. Ha nka le matsatsi a na le shome matsatsi a mararo e la ba sefatlhego seno se theohile ga se sa gogoile ka mara matsatsi a semmakae boladi bone ya ba boeme ndate o ngaka ndate batlwa ba sote o ngaka ndate ke dilemo ke sebetsa le wena a ja o sompotlwe ndate
2: ke dilemo ke sebetsa le wena monna moeto di hlaiswa tsa gago ga di so mphoqe mmamedi wa dukwa ditaba he ntate ore ga monna moetlo wa soto nna tsena tsa eno ke ditseba jalo mme a kula siki ya motlholo mona a zoya bola duka dinkong wena mmamedi o na le bothata e ka ba o na le bothata ba serame letheka le opang mmele o botlhoko a kone e tlatswa o e panele sejeso wena mmamedi nto tsa gago di tsebe gore di tsamaya gantle re boetse ge na le combo e khombo ena mo tloba sutu yona eta o thusa ha ona le bothata e ka ba mo sebetseng dinthotsa ha o ha di tsamae hantle wena mamedi la pe bona ha o robala hantle gena le se hwashu so thu ke mahlaba 3 se teng ka ra khombo ka mono se tla o thusa hore dinthotsa ha o lwana di tsamae hantle e ka ba wa rekisa o bona kgobo ya hao e sa tsamaya ntle sebedisa khombo ena ya mo tloba sutu tlhagisa tsena di teng hohle mo leng hona teng wena ge letsetse o re jwetse na o kae ate ha lo ka kwa ka blom fonteng batho mo no re teng ka mana ka fela kwa mo he minisi mo no container ke tsene tse pedi go bodile tshwe mo ya ka ba suteng ate he ka mana ka cross start African Herbal mo no mo ya ka ba suteng bo ka mona ka click stop African Herbal ka mana ka mafikeng ga lella le batla hlaiswa tsena re teng he divine discount mo no he ka hlaiswa tso tsa rona ate ka mana ka post room o ma se wengel ga le di fedile he empa di sedi teng o tla thola hlatswa ka bokata bona bo haisana ate ka mona he ka Pretoria mara ba start mo no re teng ga stembeke mo ya ka ba suteng Tembisa ka mogotswanang binone ge teng Lexetho Lexet Square re ne re teng he wena mamedi ka hlaiswa tsose tsa rona ke fumana hore bo mahlaba 3 ne di fedile empire se di teng ka bongata ka mona ka fine ge taxido hlatswa ene fedile e se le teng Johannesburg Park Central Soweto Touch Life Remedy ate ka mona ga ka sa strolli ge na le ntate tshepang ha sa la mogao ka hlaiswa tsotlhe tsa rona makoti mo thushopo ka mana ka Maritzburg ate ka mana ka Durban he di business tsa le sutu ge teng katong moetlo wa sutu dinga ka mana ka spread wena mamedi ka qwaqwa ka mana ge se ge le naledi mole mo he wena mamedi naledi mole ge na le Dr. Richard atie ka mona ka Senegal ka mogosana ge te mane mo le mo sha ga gale moetlo wa sutu teng ka mona ka ritse hlatswa e fedileng pa o sane ka hora go bedi go bedi ge tla ba teng ka mana ka Frankfurt ka mogotswana ge teng Bethlehem moetlo wa sutu teng he 5 star supermarket ka mana ka Roodepoort hlatswa e ne fedile he e teng he Thandabantu e fihlile maobane ka Springs office moetlo wa sutu teng Randfontein station mall room number 11 mo re teng matati a le ka mogotshwanang moetlo wa sutu he o teng shop number 11 najale ka mogotshwanang re teng mamedi ho bohlokwa rona re jwetse na o hokae go thuse ka hlaiswa tsa moetlo wa basotho 078 331 20 82 ha ke dipheteng khono bo esa lo reka hlatswa o lo reka combo ntsa dutsa mahantle 078 331 20 82 078 331 20 82 ge jwetse na o hokae o fumane hlaiswa tsena tsa moetlo ba sotho mmamedi o fihlelela ha jwa le hlatswa le sejiso mo le combo ke nkile mojao di thusa batho ke re ha o lo reka hlatswa reka botlotse nne tse hlano

0: tlatsa ya fela dishopong wena mmamedi ke a tlhokomela rao nete sale nako yona ga e sa le ka tlhakong la rona mme ntsha ke ya go kopane le basotho be ke tlang nete sale ka nako e tshwane ga bano e tlatswa bophelo ke bone
1: Dr. Tantsi ke lebile tla ube le bosibu bo botle bo ikgethileng
0: ke o taba
1: ga se moo he mmamedi ga ke sentse ke suta go yena vado sentse ke kena ka mona ka kgwebong ke tsebo o gutla mabenkele
2: BB Funeral Services ke tshebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 rand o ka fumana cover o fitlhela o 50,000 o ka lefelela policy ya gago ka pay ad kapa diofising tsa BB Funeral Parlor Qwaqwa Bethlehem Reitz Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 BB Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa
3: Mama me liba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le se dia fam
1: Niti ke lona re moho e le metsotso e le shumele metsorobo mpile go hora ya bo robong ke tlo boela ke kena kgwebong fela he ga ke fela kgwebo mono e ke kenke molepe o re legato la fave ke ya mona o tla thola batho e kang mbele o tsietsing ya legato Ke ha ba kantse gantsa o qekisa nna ke mohlanga tlo tloela ho tlo gola o ukwe ka motswere di tshutshu mona o motswere di pele mohla ona hana ha o nga dile o tlo lata mono mo nga lesinte o thola sa ola tike o iqekise matsatsi a maga go so fitla o thola o sona le mo mo so ya o kene motho mo ha sa ke kwa no ji batho ba qeka bophelo

0: Mamedi ke motho ga molepe le gato la favor mezotso le tshimele mtsimi hlano pele ho hora ya borobong sentse ke na le ntate semana makakwano ke nga ka chicha ge shabane le tabatsena tsa ba ha di gabane he ba le ntate dumela wa mohetse tsebeletsong ya letsedi
1: khotso mentwa ke setse bile ke sentse ke le boalo ho dumedisa mmani wa le sedi ka kotlolo
0: o ne le sebetse hantle matatile
1: ga ne re sebetse ha monate ha holo
0: a le skantsi yana go eta
1: ha re tota malwe ha go si
0: ntate be ke o tshwere dife
1: ke a le boatlhametswa kitlhebe ke eng yena ke tshwaretse mamamedi u ditlhagiswa tsa ne tse matlamatla sireledi super health care letswai la tsela tshweu le sireletsana sa bana wena mamamedi a motle sireledi super health care ke kere ke moriana o e ntsweng ka lego la ditlama tsa tlhelo moriana o reretsweng gore o lwanele mmeleng wa gago o ntshe mafu a ka bang kotsi a sitang o a tseba le o sa tsebeng moriana o tla o thusa go beya tswekere le high blood taolong mmeleng wa gago mono o tla o thusa go matlafatsa masole a gago a mmele o tla o thusa ka bothata ba pelo bothata ba stroke go ka bona mo dikwadikwane o boetse o tla o thusa gape ka bothata ba ne ba pelo e tetebelang ga botlhoko o tla o thusa ka bothata ba diphio e ka sitana le senya majana a na diphio ka paona a senya o tla o thusa ka bothata ba mosese o chesang motshetso o mosetlha o peteletsang o boetse o tla o thusa morenono wa sireledi yona mamedi ya motla ka bothata ba sejeso le thabe bothata ba di-ulcer bothata ba acid e ngata bothata ba gout moriana wa sireledi super health care o phekola serame se masapong manonyeletso le mesifa yane e honyelang e hulegang wena mamedi ya motla mangwe le ane a go ruang sireledi super health care se tlotlanyo go le seso se betaolong ya mmele wa gago se tlatswa pelo se tlotla le leta mmeleng wa gago mono momamedi e ka bona le bothata ba botsikinyane magopo ditlhoba diso ke tseno di a tlhaga le go ke leno le phitsang ka mono ka bothong le sa o jeseng ditheolang le monkwa o seng monate sebedisa sireledi super health care se ka o thusa ke mmampudi wa pheko e ikgethang ya lefulena la mofetse kankere ka mefuta yotlhe wena momamedi ya motle sebeletse se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa letlalo la gago le be boreletsana bo botle ee a ke go sebedisa sireledi super health care sebeletse se ntsa tlhala ya popelo ka netso yona mamedi ya motle bothata ba dinako tsa netse sa sitsang bothata ba selumi se matla ge bua ka diphirod paid motho mongwe o tlhoka lesea jwale ke re popelo ya gago go thu ga e sa kgona gore e etsewang e ka jagangwe sebedisa morianono wa sireletse super health care o tla o thusa go tlatswa popelo ya gago le ga e ba o kile ka thola miscarrage sebedisa morianono wa sireletse super health care o tla o thusa o boetse go phekola lebanta magopo diso e ka sitana le ona mathopa sireledi se fana ka matla mmeleng wa gago wena mamedi ya motle tla di dipatseng di ka lapeng go be monate se bua gape ka sireletsana sa bana moriana o matlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o ntshang manyowa ngwaneng mono moriana o ntshang leleta lebese tsilana e ka sitata le go etsa go ngwanenwa aje le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe sireletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswe jane ngwaneng mono le go laola motšheso ngwaneng mona le go thibela gore wa tšhia ngwanena o tlontse otho o etse phuana kapa otho ngwana o tlotse metlhala re bue gape ka letswai le a ne la tsela tsheu le tla ile tla o thusa go leleka senyama go tlosa senyama setletho mmeleng wa gago mono letswai le tla o thusa ka bothata ba mosebetsi le tla o thusa ka bothata bono ba ditogo tse mona tse mpe re bue ka togo mona e mpe bo spiritual husband e marima e bo kgetheileng ke go lekile tsotlhe wena mo mamedi ya motle di re di-relationship tsa gago ga di last letswai la tsela tsheu ke mmampudi le tla o thusa ngwana so wa sekolo ke re mosebetsi wa gago ga o kgatlhise sekolo lo yana ha o tsebe na ho etsalang sebedisa letswai la tsela tsho mo fufutse o bale o hana ngo hlapile letswalo leo le botloko ke re ka nkena le ka nkena le dintsha di ya ho hobola ke re sebedisa letswai la tsela tsho le tla o thusa kgobe ya hao e kikitlelang e tla ke e sebetse e tsamaya hantle e ka ba maoto a hao a go ruwa mmele o botsikinyane ke ditogo mo nthweno sebedisa letswai la tsela tsho ke ma buisetsa le buisetsa meleko ho be mba yona ke re ngwane so nga ka dipona ba se ba o kwetse tsona sebedisa letswai la tsela tsho le tla o thusa le ga go lla ditsela e ka sitana le mathata a gago wena mo mamedi ya motle nka dinomogo tsa gone o tle o keletsetse gore o fumane ditlhagiswa tsa gone wa di fumaneya south africa ka ofela freistata north west gauteng ka sitana le eastern cape le lesotho wena mo mamedi ya motle dinomogo tsa gona ke 072 020 2371 072 020 2371 di na le whatsapp +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 072 020 2371 gopola gore letswai la tsela tsheo ke re le sebediswa ke motho ya seage go lekane ka go sokola go lekane ka go sokola mosebetsi go lekane ka mathata bophelo mmentswa ke a leboga
0: ntate semanamakelebuile ge kopane gape
1: dikgomo.
2: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Lesedi ke mollelwa ile metsotso e robong pele ho hora ya robong ke maleka maholo mabedi ke ketse tlokomediso hle gina le mathata a gokahanyo ya WhatsApp ka kwane bele he ska bo ntjo ngolla o ye o di senda di tlombo mme ntjo o humela ke go tsana hana na o humela hanga taka kang sike wa itshwenya nna ke ha o batla o hloka o buisana le nna o tla ntshwara ho 086 0003084 nomoro ya mahala ya WhatsApp ya rona ke bona ihle e ke jagetse boima e bile ntse re buisana le Heri Maboya kwano a e sa le hana ka nho re be ha o tlo go fumana mogongwe wa WhatsApp fela he ho tla hle ho tlwa ke majato re bone na taba eno ke ga go lla ka mogwa le tsela efe butle ke bo butle ke bone ha ke tlwa mona na ke ya ho kae e ba ke ntsa tshebetso
1: re moho lentswa ke roi ka dimotlong ha ile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
2: di go ya ba dimona
1: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa e re metso sa dilo ya go be di tsena ba nna dilo e supileng pele go hora ya borobong ke nke pine monate ya sephaka go tlile hle o ntsa hlaphoelo hantle o ile a thungwa bekentsane fela he jwalo ka ha tshware mohau wa modimo ke kwetsa e sale o mo fihlela o ntsa maketse fela batho ba tse ba mohau ha ba phetse ho bua topollo le ho ibina o kobotse bana ba Iseraele ha ne ba tlola le watle le lefubedu ba le tshela na mohau wa modimo la ba etsetsa mohlolofe o kobotse nkgono wa gagwe metsi ha na fetse ka sehwaneng ho ile a tselang ka bophelo ba lesea ka lebaka la mohau o botse Daniele ha na kene ka gara le mena la ditau na mohau wa modimo la moetsetsa eng mahlong a tau tseno tse neng di le ka gare ho le mena le mmoho le yena o kobotse Paulosi le Silase ka gaka togonko na mohau wa modimo o ile wa ba etsetsang ho mahlahlelana batlamme o botse Shadrake Meshake le Abednego hore na motho wa bone mohau la etsang ho bona ba le ka gaka sebupi sa mollo Nebukadnezare ka teduse telele a besitse Shekhe Mahadi ya mollo o ko ba botse o ko botse nkgonana na mohau wa modimo o la moetsetsa eng a bonana le lesea jwalo ka batho ba bang gona ba bang ra o tseba mohau wa modimo

0: ditaba tsa legato se iso tshwana mantata nomogong ya leshomele metso e tsheletseng ke mosotho tšhakela ke metsotso ya leshomele metso metlhano ka morago ra ya borobong ke kena go ba makgona tsotlhe jale ke a utlwagabeditsebeng tsaka ga ore gopone ke matene
1: gopo e re ko o tshepise tlhangwana me ke tshepise botlhe kao fela gore o kekebe wa kopana doctor mao kwa o na le mathata wa go kuana le mathata o kekebe wa nka moriana wa makgona tsotlhe wa ona o kule a baneng ga o fumane pholo jale doctor makwa ke ngaka ya moyatlo o na le meriana e botlhokwa gore ke to bua ka moriana wa makgona tsotlhe e le moriana wa re ntsweng ka mago a ditlama mme ditlama tse jalo ke ditlama tse e tlhwauweng tse e fupege melemo e mengata gagolo go ka thusa mmele wa gago le motho gore mmele ola ga o ka boona o tlo o itlhwekise o sebedisa masoba le masobana teng ka mokgwa wa tlholego ebile ga ona kokwana tlhoko e ka bang ya phela ka gago madi a gago empa ona moriana makgona tsotlhe o ipabotsa gola ka go thibela mafu ke moriana o tlhatswang madi o bulang methapo ke moriana o nyololang sesole sa mmele se be maemong a nepagetseng o tlhotla sesole nyoko mmeleng wa gago mono go sale fela tse lekaneng go mmele o di sebedise jale o be gagae boladiletso kege taolong tsona di alaolega ga di phekolee o phekola mofese re bua ka cancer re bua ka mofese ka mefuta yotlhe le go ithibela bana jale cancer tsela e leng ka segatla ka teng e kena golo batšheng mona gobane jale dijo tse re di jang mo kang ona ga kana mokgwa gore ka qoba cancer ntle le gore o nwe moriana o nwa makgona tsotlhe o tlatswa diphio tlhokisa senya o phekola mafu ana a dikobo le go a thibela o kekeng wa tshwaetswa ke motho yo le kopaneng le ena ka mokgwa o nwa dikobo fela jale ebe mafu a fetela go wena empa o nwa moriana wa makgona tsotlhe e leng sega sa disiki bomme ba llang ka taba popelo makgona tsotlhe ke ena molemong wa go le thusa bomme ba dinakong ka mokgwa tsa tlwaelegang diphigo depeny makgona tsotlhe a teng bake tsa go le thusa a fana ka takatso ya dijo gatholla mmele letheka le opang dikirempe maqeba a seng a sa fole go wena a ko tshepe makgona tsotlhe o tlo o bona kwa na tlang go pholosa ke sega sa disiki ke moriana o maatlagolo bakeng sa gore o ka o sebedisang tse o phetse gantlha o kgethe o ngono ntate mogolo o mme o ntate o mokgwe tsala motlhankana sebedisa moriana makgona tsotlhe o tlo o thusa mmele go mmele wa gago o dile ntse o kwenne o le maemong a nepaetse le wena motho ya seng a nwa dipilisi tsa bophelo botlhe tshepa makgona tsotlhe kwa na tlang go thusa a the bakeng sa bana ba gone ge na le moriana wane wa ntata ise le makgona tsotlhe a bana a botlhokwa go lwantshang tsiliana lelete le be se le mangwe wa ngwaneng wa gago mona te ngwana yanwa moriana ona wa ntata ise le makgona tsotlhe a bana a se ngwana ka bang a tswa magopo ditlapedi le ga ka ba fala magopo a sa tlwaelang ka podiso yena mono a se ngwana ka bang a ba maemong ano ke ngwana go lang a phetse antle mmele le kelelong o tisa le masapo a ngwana jale makgona tsotlhe a sefuba a teng makgona tsotlhe a ne a sefuba a botlhokwa go lwantsha sefuba ka megatlhelo yotlhe ya sona e ka ba fala ke sefuba se na tseng a se o tshwere ebe o motho ya a tlhokang takatso ya dijo manengele tsa botlhoko o gotlhela ga botlhoko o tshwere ke asthma le tshwea o tshwere ke TB moriana o ne o tla o thusa ke makgona tsotlhe a sefuba kwa ona fela moriana o tlang go futhumatsa ga o nwa bakeng sa go lwantsha sefuba seno empa ga o fa lesea la gago o etsa go be fofo gantle fela o kgone go lekana gore a o nwe a di hela ka mafofeleng ka matang ke sa bua o tseba gore ntate ya sane mafofela le ga mme a ka ba go a motshosa ga nna ke a ngala ke sa yeso o tla ka itsamele man ga ke na taba lwera empa ntate ya na mafofela ga o kala go bane ka ba fela o tlo tlane a xekisa ya mogatsa ya mo kapela go e ngwana katle o ntwa ja madulang mo wa ko dilefase la mogatsa ya kataba di alokiswa e le gobale ke ntate ya na mafofela hela mafofela ke bakeng sa kgotso ya malapa bakeng sa thipa tse ntiti thipa tse garang go seya empa le gopola doctor makwa o na le moriana di katlao le mahlonro moriana wa bitswang tobe ke moriana o motla golo bakeng sa go ka go sebedisa e ba batla mosebetsi kapa ka go mosebetsi dikamanong tsotlhe tsa go fela sebedisa ntobe o e tshepagalele le yone a tla go tshepala letswaile ya teng ke letswaile le tlago letswaile ya motlhole letswai le ka fetolang bophelo ba go ka nako le motsotso le tlosa senyama go wena le tlisa mahlohonolo le bula masobana a letlao la gago le phomotsa gantle batho ba sa gobaleng le ntsha bokokoisi ba masapo ga motho a go uang maoto a konke letswaile ya ntobe le tla go thusa go le theola seterese le kgatholola mmele jale o ka le sebedisa ka go foka ka lapeng ga gago mona ga bantlo ya qhoma bana ba kobale gantle le wena o le ga to tse botlhoko o kanka letswaile la ntobe oa fitlha wa le sebedisa a the baneng ba sekolo teng le etsa ka bana ba tlhakile wa ngwana ka ba botlhale ka lapeng ka bana ba botlhale empa a ka la tswa a ya sekolong fela ebe ke bothata a ko tshepe letswaile ya ntobe le letla golo bakeng sa ba gobela bakeng sa go foka kgwebo mono a ko le tshepale o le sebediseng ka nomoko tsa gona tsa mogala o tsebe go mekeela gone e fumana gotlhe ka go aforika borwa le gotlhe ka go lesotho empa e botlhokwa ke nomoko tsa mogala ebile di na le whatsapp nomoko tsela tlhokena gona jale o bua le gona ke 064 948 8339 064 948 8339 ke dinomoko tsa gona tsenang le whatsapp tseno 064 948 8339 kapa 064 982 0967 o gopole o na le bothata ba letlalo o tla fumana thusa doctor makwa o na le bothata ba matlho o tla fumana thusa doctor makwa ka ditlhaiswa tsa gae tse ngata tse phakaletseng gotlhe wena gao ke nomoko tsa mala fela o tseba go doctor makwa ke ngaka ya moyato ya tlang go thusa ka ditlhaiswa tsotlhe tsa ditshwereng ga gona mo o ka bangwa ya doctor makwa e bo kgutlwang tse o kula kapa o na le mathata mme ntse a ke tlha ya sebetsa gantle le botlhe ka go fela ke ya le bamme
0: mofokeng wa sukile buile bosibu bo botle ga re phaleleng ga ntate makwa
1: ba gone o fumana thuso
0: ga se mouwe
1: dikgomo
0: re gopo
1: robo
0: ntate
1: dikgomo mme

0: wa halalela Jehova wa magotla ke pine monate ya mahu e pejana ho mono ke lakanyolwa ka tsematsi mogatla a re bana ba ka modimo nthuse le tshotleng e bang ba ho yona dimana ka di a hlaba ditjotjela motsholoko getla di ya wa aga lapeng la ntate mona ha o sa tla o bula ile letho o tswe o tsama ke petwe ke tu ya o ka ntu go bohlele o dimo ha ona ga o tlo go sebeletsa ha ke atla re ke hlae ka mabenkeleng
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollow Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 rand ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: O mametse re moho Holisedi FM.
0: Kanete tlele tsela ba di mukhya yana. Abad o ye go bane o laetswe valo e seng o kgaletse mang a kileng a mona e motho o na e mono ya ba go kenwa ka metsing tse ba geletsa sekupu e a ba hata kutu ya sefate e ka gona ka metsing ka mono ga wa mo utlwa ntse ke re lebile le tlampolaisa ka monga metsi o ka utlwa kutu le o itlama bo bongata o batho mona No no mutubedi ya rela ko jile ka tsebetsa tsinne na Mike Thabile hure e bile aba hlaba brick follow mme wa nwana na le moshanyana ke na le wena ke le buile hle mme masekwati ka moka sa Solbeck o ntse ma metsi tsebeletso ya le sedi ke le buile mai ke le buile le matibelo la nya o la ntshwa ga re hela na moang ke fite hle na moang ke fite Kuchampa tsena tse mmomo a re ke na le wena ga tolaka ke ntse ke mametse ntenzeni qaka ke le buile hle le yena re maye ke o hlomphile hle ke na le wena ka mona ka brand photo ka maje maswiu mamedi re ke bona mesetso ha mpia ho ye go be di tsena pele ho hora ya le shume ke ntse ke ho hla wa batsa ke re bo magata helele matswako tsi tabentsa batho tse ba ditse ba hore tsa batho Hey, o qala zona go tloa qalong a ba fitle qetellong a gabisa etse malente. A ko gatle ho tsa hae. O lenya le kolobe a iphapanyo ba ka monga wa dikolobe. Tsa bona motho di mohlola hampe. E ke tsa hao a ka ba kolotisa airtime.

0: mamameli ba le se dia fang dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le se dia fang
1: le shume le metsuro be di la metsotso ka mora hora ya le shume ki e bile pine monate ya botala ba dinare ke shwetse o ntsa babala mono ke mang le mang ka nnete pepping humala pa o hle bangala hletswe ke bagatuwa ba bona e pepping pepping ke bophelo bophelo ke lifu lifu ke bophelo nthotseno ke ka kolo ya nthongolong lifu ke ka kolo ya bophelo bophelo ke ka kolo ya lifu dikeketsa go wangwa ho ha e hona mo mo mahlo a gona shebileng teng ke mo le modimo a batlang teng wa tseba ho baneng a hweletsa le bitso la motho o kana kweo e ibile ha ine ba bona tla re botsa check ya go lana re ka nna ebe ho substitute o a tlisa tloela yenu nka yenu a ha re botsi jwalo ka ha ile yena ile nga budulela moya ho motho ka moga ga mo bope ka setshwantsho sa ha ile modimo jwalo o tshwana fela la nka moya ha kopi mang ka pa mang e tumello ka pa wa hana ka pa wa dumela o etsa ka mogwena a hlokang ke atla
2: Buma mputi, babela nang tote ngata. O setela, buike mise itu, janjello. Baba mbona, haba soke ubale baleng, hore babe buma mputi. Mputa wabona, Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup, yeze diso buma mputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Eric, le seri.
1: Retail le guy.
0: Ke se re le nakong ya digereke nnana o kapone o kena go tsona e o ne o kena go digereke theo wa ke utlwe kapo a nyolosa o beya mogala fatshe a kompo o iketsetse molemo o he moratwe gempe re fe bontate monyetla wa bona ke nako a digeleke tanki rato laka tanki
2: halao yaane dikhi ki tera ri jala ka dekhi zubera ka zaro bhoon hai ka ruko hari zubella ye mone ke ba ta hunko ho hai de ganan ke tuma se handa zikro zaro bhoon ya dhu hai se handa sada betara hai ka nena bhubu ka ho to ugo han betara hai ka ba ma bhubu ka lage shabdi da ga ba fa ka ho do wa te ke sabba ga ora bolo ke mo ke tan thape ya go dire ra fara ga ru ka bo shugu o ba le bolo ne ke go le dire ke ni go ga ru wa ke tso go bolo le ba go le ba ma si te ke bo le ta ba ne ye no go ra ba se ro ga ra le ta ba ne ke ma si te ga ba e si te so ba mo ba se bo go fa ga se se bi go go ra bo tshi ke ba e ra ke se ke de wi ra ra mo ra ke ba to ya ho ra na zo a ji
0: Piggy is a munya dewa.
2: Hello.
0: Eh, won't that?
2: Oh, the zombie is a bad one.
0: Ndade.

0: 086 000 3084 re kutlwe ka mona lesedi haleo dumelang dumelang ntate hantle Teuwa mochana puge. Ah. Mudimu rata ba sotho mo gona ke tshongwana monna. Le sedi.
1: Hai sedi a motho.
0: A buti we.
1: Ha mona dile ga se tswana.
0: Gete.
1: O go di ma fa mo di a motswanela.
0: Ke tsho jena.
1: Ah ebo. Ye ba nna go ga go ho bo thunya le go ile.
0: Ngade.
1: A go nwa tla ka ntwana ya ka gaitsedi.
0: Gona le e khonyane nngwe ke sa itse ba ke tsebe ho buletsweng e pheta pheta la ho ntso bua a go nwe lukise tlhopha ma ba ka ntse ke etsa jeng. Utle ke thola pentse. Hantle ke tlhopha mabaka jena lukisa ka mono wa iphetha phetha o bua ntate
1: ke lukisa ga itse diaka
0: kelele
1: enana bo tata
0: cha cha
1: a cha banna la kubane go ile la kubane go ile la thunfa ke botse ka mehlale matsatsi go na ntswa ke go ntswe pelwa ka gare go studio o tutisa mollo ka bona

0: o phulanya di khalaja ka diphatla banna ka iwane kwa ka bege a jeje tso ka mehlalo mafatsi ke ga ke hata mona go duma kwana ngeke ba ka bua khalaja ya bua ke tadula ke ntse ke gaganya le me ka mehlalo mafatsi bo monna wa ka bege a se batla se se go tshwanyane me sebetsi ya ka empa yona ya mfeta ube na fa fela motlo nye motuna ngwana kwa ga segwane Kongma kula ukai tiba wamana mautu ire amachi tifa unkuwe ire telele telele kasona ni tau wana kaya makaka mugu wa difate ya makinse ki khonya ibile ki fata fata kama kwati kinse ki di chika di diba ibile ki di kia chika madumela kinse ki kwenye di khaleke khafesa khafesa hake kutla mo ibe kinse ki di sasasa mo kabuma bomu kinnake po hakin tatele ina jete Mabitsa se buku sa madi ngwana nna ke go bana bo tsule mo tsage bitswela le sedi fela. O ha monna wa ka bege ya le ntse le bo tsa kile ka ema ga ikile ka ema ho di mathaba magathe magheta. Banna ngwana ke ka go dia sa ofu sa nyolo wa se tsoko tsa ne sa ipopa sa tsa motsolo. E se ha se fitla go dia na fo ke mo se nyolo sa mfola se fitla se kena na le di. Ha se fitla na le di ya ma se a phatlalla ka go kwa ho hoa. Mogui wa dikgomo ke bua ka tshepo ga dimpe wa masututsa wa katadi banna wa ho se ipati ke mo lelelelele ke bua ka tholi mma mo lelelele le go le ka o di mogomago wa di dia tsa ya na ya na ke tswa ke wa di dia tsa ko mo gona wa go tla wa di dia tsa mpo e mo chatsi wa mafota o ntso ya tsa mo chatsi wa mmane o ke bua ka ntate ntata te bua mo go tshwanyane ke ba di poli ma sorto pa pa na ma mpolo ye tsheu Mchefu wa mmane o ja tsapanya go bela fa fela motlo nye motuna. Ntata ba sankana ke bua ka kwaza se sa tankile neo. O ntso ke ntla di nyana wa mo sankana wa emeng ka mono ka no di ke bua ka no di ka mono ke bua ka kokotela ka mbole view. Ke bua ka thoni mma mo nene na ke mo hudumala hudumane galla na no di tsone ke ntse go le tsa molodi. Ka ena fa phala banna ka bona bontate le bomme ba ya mama tsoko sia bontate ke mo ba nga pagala moko ba nga tla moko gotlo ha ile bomme ba na ba ntshabela mo di ya fa ne tsa pila ona le tsa pila la madi mwana le tsa pila mo sa dopo ha ile no sa gotlo banna ne ntse le mpo tsa jeme ka jeme so wa thomona ka mabo mo di bila nna ke tsitse ka ke no tsiri mapeta ka di le mo na tsane sina wana ka mko wa city banna ke tla kubela kwa fola ke sa thobe le thomollo ona kwa di wa go hautingwe ha ona mohlangana ka ba hautima le khale banna ke da ka bina ba je bo ntate nna a je bina ba ke ba shangana ba na ba mpetsa ba misha ga pula ba ka ke na ke ding ka moyeng kubela kwa fola ntate ga di khafe ke tsa le mpetsa ba ja sha banna go ne thego ye mo kotinya ka banna ba le kgolo se ba ta kubela kwa fola ka kwa ho wa po ya thaba tsoki bo ka masoba monna ya mosa tlapo e no go tsama ka mahotle ya la khaitsani
1: ene ele e
0: pa di tama sha pa di tama sha pa ho go be di ka di ga mo
1: ala la mo go un
0: ke ba la di tama ya khaitsani ya ga tu tsana so se tsang go ma fa mo ya mo tsane la
1: ntsa ke ba le ya kolo ya magashe e ke yo
0: Maria kolonya magashe ke go tsaka ke tshutlo mo la mo le ga se ho di mo Maria Maria ka di phoro ba nna ba kena ka ga no ka ba tshapa di so

0: re coupe ka mona dumelang. Hello. Eh, hey, un tsogo betse.
1: Ndile ke tsogo go.
0: Tshele gale. Wa ikorota wa tsiba.
1: A ke nna ikorota.
0: Ah, wa ikorota wa thola ge falletse wa tsiba.
1: Re ke ke bona ga falle.
0: Wa theusa ka poanyo lo se.
1: Lo sho la le fama bo sule tsa motho. Ke ntata ga le re mo.
0: Ndade.
1: Ke
0: putile momo wa ka wa tsa ke tlokomela ba.
1: Ka ba le busu na ke re re tshetsela kwa.
0: Eh.
1: Go atame go le ke busu.
0: Eh. Jo cheta be kana.
1: Tsona le rata o mamele.
0: Ha.
1: Lentse masokwa le a robelelane le fatsa ditsebeletse bo utlwa ntlha qabanya molomo le leleme ka nna ga ithoka pasmane ke ray gopo ke podere ke ntšha morene mogotlhone o konya o sa tlafone o konya potsanyana le tlhokwana tsena ga ithoka gologolo sa tau ke gologolo sa tau a sezulu ka sejao ka tshwatlhela makweba phegile selomong ya theuwa motlhankana o teng moreneng gantate a tlhalele moreneng motsaneng wa bofinyalane le lebenkele ke tshwere molamo ke tshwere le qapo kutlwa ntse ke laka tsa otla motho ke motla ke mosenya tshobotse godimo go yena go ye fatshe fatshe o ye godimo nna ke letlhaka le setseng le eme gare masimo ka sala jalo ba ese ba falela go jaine ba kwana magodimong kwana poso yaya nkabe ke ngwalela go ntate mogolo setswalang ntate ntate mogolo lerata ke ngwalele le mogolwane ya ntate ntate mogolo motlhoki ke ngwalele ntate ya ntshwala morena ntshuke wa tseba jalo ke qetelele ka go ngwalela rangwane mosong go tlola lapeng la ntate gafitse ke ba jotse ke re ntshwanyana ne le tlileng la sia matsonga bana ba masoboka e hutile ka shakule na ke ponyana e tshaba tsa dimba phakong a go le go tshaba mokubula go di mulo ro pomo ri tswa tshwene tla pelle le tla pelle la bofela pere le motho o tla mo hla o motho ba nna le tema ditso ka utlwa motho a ntsa re ke mamanyo go tla ne na ke mamanyo go tla se se mosadi ke le hlana hlana la motima sa hlana hlana la botlalele le le soka ra tshupa mo kala di tshupa mo kgelang kwa ke tsene ka ra ntlo ka fumana motho a rapaletse ra ntlo ka botsa ba botile ka re o tswa ke ba re o bohloko ka rena o jele bohloko ba diwa ba re tshewa ba ba ka re o ba ba o jele lo shoga ba re tshewa go ka modula o dimo ka ntlo ja nama ya nkwene tse ba bole ka mohlatswa pelo ka rena qeta ka mohlaba ka lerumo ka re ba re wa tena e re busu o jo tso re ba o khelle metsi o no re o tlosa matlomoleng e bile ke phomotsa le batho ba le ba batho ke mosimane wa totsitseweng wa mofomo ikgantshwa re otedi odimo gamedi mosisitsa mabele a sa butsetsa gaba ga bane wa majaseti wa majadisachisa itse go jane dihotele e tuka e batla gabo e gobedi la kena lobane la mongame ntšha a kena e tlhatlhile masoedi e le lepalapaleng ya re e kena a bua le diodi wa tseba jale ya bua le melele ya batho ya re bahlankana ba eso le batlhabe ka marumo le batlhabe le ba abela dinonyana matlaka a kwana bokone a lapa a mo a tshwadilang fateng fela lona batho le ke ke yola le basimana tshwarelo le galo go bana ha le rapela le go mama ka mangwe le lenyamisang go bile le qeta le a tutubala ga le tshwane le ntse a tlhaba mohuno ile le tse thapelo tsa ena dikena di mathalo go tsimo ke se di jo
0: cha cha
1: cha cha
0: ntshile na le ukwa le ka letswa bo go ku ya hola ne ba le tefa fe hai jana a go ukwa fela. Eh bo feletse ka bo go go ba di dumelang ke go helang go.
1: Ha ke re go tlile mo futhi.
0: Ke le wile.
1: Ke le botoka.

e ge ke ke kwa le hona mo mo motho a thotsi mofuti matso ho jwatle a thi motho a futhi pala wa hlaphwe tsho Bonta dekile buile lau. Ntshula ka bile le batla o ba le ya jene. Bonta dekile buile. Ye go nana mama, wala ho ba kinga ka. Tlo o tlo wala ha o. Go nana mama, wala ho ba kinga ka. Ye le le ha ba tabunga ka. Go go wala ho ho bona na ha ba tabunga ka hina ke qeka moya go go wala hina ke qeka moya go go wala hina jo na mama wala chu chu chu

Kilebile DJ my DJ DJ Lavas mamile ke metsotso e mashuma mabedi metsoe miraru metsoe mihlanu ntswa kipile ho hora ya le shumele nan le metsoe medi leng hore na le wena ge tlong ho a gwana ka yona e be go sia le nanong la go ba busibu bo tsamaisi mbatsholo lo ka uke fela he re ke o hopotse molo moditaba go hosane ka di 9 tsa kgwedi ene ke leng yona phupu 2026 quarter past 4 le bu mawela le Thabo Mokoni ba tla be ba buisana le moemedi wa lefapha la thuto provinceng ya Foreisetata ka boingodiso ba ECD centers. Di ECD a ke re bile gona re tseba botho dikereche di ECD centers boingodiso ba teng go tla bo buisana ka

0: Hoo! Ke a gola ukwetse ba ukile ndi lwetse ba sa utlwang gore se ho se lile tshebeletsong ya lesedi ho sane kora past 4. Bemba di kreche jwalo ka re tla itse fela ke a gola batho ba sa tlwaela fela bemba te matse ba di bitswa di ECD centers. Ba eteletseng di ECD centers pele ho sane mamelang ga jiji. E ho sane le mamele seya le moya e re ha ho na le ho itseng ho diphetho ho sa ka wa utlwa go tloka reng jwale bana ba ho sebeletsa ka kobong. Tshwantse bana ba je hantle bana ba rutwe hantle yena bo ja ya fa bana bo papa ka mekopo ya keta o bontse o thoba go bala e sa sebetse sentse o qalellwa gona mo di ECD-ing e re ga ba ya boemong ba sekolo ba primary go bo se o batla ntho tse ngata di otlutlulile ya borokwa ga e sa le e jang papa ka mokopo bana le go bale butle mpele le ntho ya bo ya nonyana tse pedi hodima se fa e sa tswela bana e chee ke oba go otlolola kelello tsa bona gobane ngwana o gola kelello ga ntse a rutwa o gola maikutlong gola kelello seno sa modisi mme ga e se ka ba ntho e bang e tlo tlhophothela go bona gobane ga yona mo e tlo ba di kae nonyana tse pedi bo mantsho le mosi wena jeo batho ba bangwe e ba etseditseng ga o se o ka shema o tshwala ke dikolong kwana re lo batlisiwa bo dinkankane bo magutle di kae go rang jale ka jeno go rang thuto ga ke matlafale go kore e be ntho e tswelang bana molemo go sane ngwana a se ka ikutlwa ya botlhoko e ka kaya maana kena teng a lo rata change no sanka dinitle le o fua uluadi e teng e kana o thwe etsa kapa o etseng eo gane re nka na lete le nyeo mase leng mona he re ntse re etsa ntho e kang koro chegena ka marutle o le tseba le disa gatsene le sa re ngwape wa tsa bophelo ke ntho e nngwe mpotsa seng kankane he go tho o tle le sola ntse se phela o thole ebile o se shebe motsege ko go ntho tse dingwe ko go tia le pele o kao fela nto o se o ka tswaka ntho e ntse e runya gampe balo leitlho la teng lona e ka re ba lekganya ditse ga e le gale nyeman ah man yeman di biology mo a ke butleng kahle mpotsa o tla le a ke ke di reptile ke tsane tse ha ha bang he bo megoditswane ha o so ka o loma mo megoditswane o thule o tle le ona sokolong ko go ne re fita bang he mo ha wa o kenya chief ha tshe ntho tse ding ko vetse ha re ka lokelang ho bula mehala mo ke gwa re ka ukwa mathata tsentse ke dikoka tsena ke dinyane tse e o isitse kae reptile he gona je nka labetšhe go na le ba ileng ba iqeteletse ba studile diphoofolo tsona tsena tsa dihahabitsena che ke tla ba doctor ya tsona sheya re tsebe go na le bitso la teng ke a gola le ikgethile fela ko gobaa o ko shebe mogoditswane na go jwang o shebe ga o ka lebota o itse letsatsing mane sebete se se ka utle ke tlama benkele ga ona thuso thuso gai ga ona thuso ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Natia holo ya senito tsebelesong ya lesedi mo bamedi ya wafihla wafihla wafihla e robedi metsotso mo bamedi kamera hora a etsolo re ke etse tsena na ntheke sa uting hantle mona na ntheke sa uting hantle mona tseba e ka re ke lukile jwa le ka re ke lukile ne ku tla ka re salam rao dumela hle mabedi wa tsebelesong ya lesedi nna ka le bitso ke tsholo le uka uke lena ne o re ke neng ho lona ke la re qhuba busiu Nalwena ria horeng ya bobedi metsosuke robedi ka mora hora ya leshome le metsomedi o tsile mo nate hen tsakana tsebeletseng ene kgolo ya lesedi nalwena ria horeng ya bobedi ke tla o sia matsonga e motso morati wa lenaneng la dikalaneng ya ke a tshepa ile a sebetsa hantle ngwana mme banna o na boloka nkgono wa hae ka moqebelo o ne o fetileng fanstane mane ya rata nkgono wa ya holo ke a tshepa o sebedisa hantle ngwana mme monna ya re a gona o hlaa monna ke mabaka a tshebetso mane mabaka a tshebetso ngwane mme fela ga ke a tshepa go na le ba ileng ba kgona gore batle ba ba fitlhe ngwaneso batle ba fitlhe mono ba o tshedise ka nnete re a leboga babedi metsotso ke robonga ka morago ra ya leshome le metso e mmedi monate o mokalo monate
1: Bloemfontein motse wa di rosa.
2: Set away.
1: Berenye tso singangata. Manga unge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: Ho fela lo jalo mo wa midwa tsebeletso ya lesedi. Hlokomela hle tla re ha metso tsidile hantle ho ye mashimi a mabidi a mse mhlano ka bra hora ena a re tla be re batso sa tshebeletso ya lesedi ho 086 000 3084 086 000 3084 hle ga re gnala mathata tsa botsapo na mabidi re tla o tla ka mihala re tla o tla ka mihala ka nnete metso se ke le shebele mse mhlano pele re khika horeng ya pele mo mamedi re tla ke re shebe rena ka la robongwe kgweding ya bosupa nako e fetileng go ile go a e tsala jwang momamedi re tlo ba le setlhogo se monate metsotsong e leshome le mse mhlano ka morago ra ya pele go tla ba monate ya golo ka jeno tshebeletsong ya lesedi o sa le teng monga phofo tsholwa le bokaoke ke ye kere semati ya ra bathong ba nna hempe re e batla borukgweng ka o suka odima gotlhopo ke gaele ke la ka gatlhaula maobane e sale ke gatlhaula ke tabola ka kwana ka bonyeng ka kwana ka bo soutpane yena mula ga basout bana ga kwana ke tabola ke hlase ke hla ka bo vessels prono ka mona ka nyolo ga qi ka bo tavili ka mona ka tlo ka bo tavili ka kena okney ka tlo okney ga retlek top kanana ka tlo ka mana ka Stilfontein ga di otla ka tla ka kwana ka mona ka bo Potchefstroom mona ke thewa le tsona ke tla kwana ke thewa le tsona ke tla kwana go bile mona tia holo bana o bana ke tiane le dikaka pa bana Wei ke tani le dikakapa maobane ei maobane o bile monate mo mamedi batho ba nentse ke gata gore nge ke ba bone ke batla gore ke ba bone modimo a nketsetsa ka mahau ka nnete ka ba bona ntate ramatswile vessels prono mono ntate ha mofuthu mo kalo le mme ka nnete ha ba ntshwara mo ati ka nnete ba nka moela mo ati ke re ke tlo le bona ke re ngwe bona ke sabata therisi Ye sabata witse utlaya vessels brown ha ke bua lena be ke nyana re tla tsama ka mora di 12 kwa kra a ngwana mme ke tla to feta ka ga be ke nyene e tlang ka mono jwa la ke fitla mngana ga nthiba haye o kimbale hey mngana ga nthiba lwena kimbale kwana ke mo letsetse le mo jwetse ke hlehliane hey was gaba monati go witse ga nnete go bile monate bona ba haisale ha ntate ramatshwele mono ka dropo e ka tokopong ka bona ya o tswa fela o so tshekalla fela o nka ke eng ke r mamana r19 e tsholo ka ba ke 719 yes re tlika mana ke hlaa ka nkane la ka ngola le motswalla ha mona monna teacher ka next door ka mona ga next door ga mona ke tla mohopola ke mongotsi jwa ke sile buka ka koleng ka kwana a o bana ka kopana le bishop ntate ramotete ba na le mofumadi wa bana a o ba ntshwara smart le bona ba ntshwara smart le ngwana bona bana ei ba tlile le bachana ba bangata ba ga tlo bona malume tsholo a monate le monate ka nnete ka potuluwa ka re qika mona ka still fontaine bona ka kopana le blackberry bana blackberry mona ka ga tshinyetswe ga nete ba ga ke eno dula mo ntlase mo a nthusa moguti ra mo titika nete ka fona blackberry bana hao bana sa thaba blackberry bana yo mona to mo kalo ho bile monate ka nete ke a leboa hle ke a leboa ha le mona modimo ile anke tsa ka mahau ka le bona ra ho le tsena ma bile mo tlhame tso sungene le shemele mse mraro ka mra ho ra ya le shemele mse mere ke la de julio eglusius o du tsela manga po for rqb love is on our side again ke bona to mo kalo ga gato le na ke le na hape le boetse le hlaehlela ka rona ka yes

0: Yeah, love is on our side again. Julio Iglesias, Hole City FM. Re rule hantle metsotso mabedi le shome le metsi supile nga ka mora hora ya le shome le metsu emedi mnga phofo ke la bone ka jeno he mo mamedi ho monnati a holoka nete ke tsatsi lane la megapelo megapelo a bomme megapelo a bomme ga nete a bontata ke tsena re la itshwagane mana ke ri ketsetse le tsatsi re bitse megapelo a bontata le ka mogouta ba le leng ka teng. Tonse di petro Afrika borwa mona di hla ditaba o hla in commission in tsetsola pele ya madlanga tsetsola pele mamang o tsara e ho etsa tsintho itse mono ka ne twetsa tsintho itse mono e sa tsintho itse ngwe la gata lutwa mme bile ke la ga utwa puwa ka ne ke tlokobetse hore ke matsatsi a makae banna a le kgolo le mashomo mararo a makae banna ka pa ke 32 ka pa 132 days itsulo 132 days ha sala madlanga commission e thewa. Ke tla enete fatsa fela ke bone ka re ke 132 ka nete ke tla enete fatsa ebile ke utlwang president wa naga ya Aforika Borwa a re bang ba tlhoka nako a ka nna eketse gape ba nne ba tswele pele ka tshebetso ya bone go ne go bolela gore taba di sa lengata ka nete tse tlamehang go tshohlwa di tla diloke mme tle re ga ba qetile ge ba tla ba tse go fana ka tlalego mo poresidente o re na dintho di tsamatsamajwa ke ka mokgwa dintho di leng ka teng he mmamedi ele shebele metsoro be di metso tso kamara hora ya le shebele metso medi dintse di tsola pele di papadi tsa mohope wa lefatshe hosani busiu tsolo hore nya borobong e seng hosani ke hosani ka nnete ke tla ho hasetsa papadi ya dipakeng tsa sehlopa sa Spain le sehlopa sa Belgium tla ho hasetsa papadi eno mo mamedi hosani hore nya borobong busiu modimo tla reetsa ka mogau ke a dumela tla reetsa ka mogau re tle re hase papadi eno papadi e ntse e bakileng ditaba golo dipapading tsa mopa lefatshe a tlhopheng sena sa Argentina e tlhe taba dingata mme re tlhokometse le gore mokgato o laolang bolo a e gapeta Egyptian ba e bitsang banna gana ke eng banna mokgatlo fela o ngotse lengolo ka nnete le ona ehle wa ipelaetsa ache papading ene le pakeng tsa egepeta banna le Argentina na ntho e sa tsamayng hantle montle batho ba bangata ehle ba bua ba ae na ntho tse sa kopane mono tsa moletsa phala ba re bana ha ba ile ba hatuwa ba itsuwa moferefero itseng phala e tla letsa go kgutlele morago ule o shejwa jale ba egepeta bona ha ba hatuwe ha ese ha o etswe itabeni gobane hobane ya batho ba bangata di buitse ngata di buile tse bala manna makgakgolang papadi ya bolo ya maotihlele bona ba kgotsofala nnete ya sala ka mokgwa o taba di leng ka teng ne ke shebile le Hossam Hassan mokwetlisi wa egepeta ebile dipapadi tsa mohopa difatshe go tloa ona jale ga tlo di shebelela ke a gola ke tsena tse seng di setse ore aikona ntho e ne e tsala Atlanta mane e ne e le mpe haholo ke ntho tsa teng he mmamedi re tla reng mabedi metsotso ke mashome a mabedi botsekeng hantle ka mora hora ya leshome le metso mmedi o ntse o mametse le Sedi FM le monga phofu banna tsholo le okaoke ke ena mshanino wa teng kwano mona he ka jeno tjena monnati ka nnete monnati bona ba esale ke a tseba o ntse o le tsileng mono he ntswa kana ngwanaka o ya lapeng ngwaneso o go nthumelela tsapsap mo re go nthontse di thushala ntle na nthumelela fela tsapsap mo re go abutwe ngwana mogana ila ngwana mogana go nthumelela nye mo no molaetsa khutse go nthumelela molaetsa khutse mo re go nthontse di tsama hantle ha ontso o thethe ile tsebe o letseleng e yang lapi e ba khannelo bontsaki ba khannelo ka nete motho dula ka lefonga e ile ga leftinga mo ile ga left yo wa khanela u isa lape e go go mona tomo ka lobane a khanela wa go na ge khoba u sile mo tsia ga ona ntwe re tla yetsa o go na o khatetse o ntse ile jwang ha wa ja u lapile o tla ikutla tla ikhanela mala bontso a ke ba latua ka nnete ba iswa hai ba latua hai ba iswa mosebetsi ba tswe mosebetsi ba iswa hai e batho ba jaaka gabe kgolo e mona sopo ba gona ga batho ba dilepile ngwana a bo teaspoon e ka nete a ke yone o nthomelela molaetsa ore ke ntse ke tlhakile ka nete ke a leboa ngwaneso ke a leboa ka nete ke a tseba ka tla tshebeletsweng hampe kapa o mamela nna fela ya Leicester name e Leicester tswakana e itela ngwana morena e ya ngwana morena o jalo ngwana morena e batla dintho ka mona o tsea ke so tlwaetlwaele gantle ka kwano ka mona fela he o se ke batla ke le mokutla jena ke maka ubere ke ntho e ileng ya nna a koloba e sena sekgwetlha bale ntho tsena ke batla ke ditse ba tsena ka nnete ga ke tlo tla ke tlholwa ke ntho e ne ntse e kengwe mona ke bana beso bompho mo dibedi utlwa fela ke emasola
1: wa ratwa wa le sedi FM
0: masola le pina ngwanaka.

le le matla la morena le mothulusi wa rena Jesu Kriste. Buka ya Mateo 22 mo verse 35 go fitlhela go 38 e re, gomme yo mongwe wa bona yo a bego e le ramangwalo a leka go mo rea ka go mmotšiša a re, moruti, molao wo mogologolo melaong ya moše ke ofe? Jesu a mo fetola a re, ke wa gore o rate morena Modimo.

0: monate wa pina tshebeletsong ya lesedi ke Maxwell Fortunate go lesedi FM metsotso ke mehlano mabedi botsekeng kamora hora ya pele ka nnete mabedi go na le taba fela ne ke batla gore ke re re homohomo ganyane fela nna le wena nke ko qoqela fela ditaba e re ke tle ke etse jena he ha kofa dintlha tsena
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tshosi ngangata. Mangaung pelong ya Free State. Le Seri FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: We tshere DJ la ba sengwana mrana ka ihle we tshere ka nete we tshere o tla le yona hantle papa. Mabe ditaba ke tsena tseo ke batlang gore nke ko qoqele tsona ganyane fela re shebile profensi ya Gauteng go ile wa bana mathata mabedi mpa bana ba Johannesburg ba ikarabelang ba ka setlhong mabedi motle mona ho City of Johannesburg ba re go phuthwa ga matlakala go ntse go tswela pele go gotletse setlwaeding ka nnete empa ba ile ba tlhokomedisa gape gore e ka nna ba kae kae go na le dibaka tse dingwe gape ka ra Gauteng tseo di tla ba le phepe le bothata ba phepelo ya metsi go ka nna ga ba le bogaogao wa phepelo ya metsi monalemane dibakeng tse pedi a tse tharo ka hara profense ya Johannesburg ka hara profense ya Gauteng ke tsona taba tsene metse o ke ne ka felang ke go tsipatsipele tsona ganyane fela gore ka nnete ba re taba yane ya phuthu ga matlakala e buetse setlwaeding ka nnete mosebetsi o tswela pele batho ba phuthelwa matlakala a isiwa mo wa tlame gore a tle a isiwe teng fela he go ntse o na le mo go na le dibaka tse senang phepelo ya metsi go tla ba le gaogao ga phepelo ya metsi dibakeng tse dingwe tse itseng Johannesburg maboneng ke tsona taba tseo ke neng ke re ko fe tsona tseno he momamedi wa tshebeletso ya lesedi Lesedi FM ke molelo tshebeletso e qetang dilemo tse 60 a metso e tsheletseng kaofela e ntse e gagatha e ntse e otla ka mokgwa o le mong fela ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng e mamele re ke gokele mane nke ke shebe ditaba tsaka metle ke seke ka bua ntho e seng yona ya papadi ya hosane bosiu e tlame e bapalwe ka hora ya borobong ya hora leshome bapalwa ka hora ka jeno go na le papadi goreng ya leshome go bapala France le Morocco ka 10 o'clock o tla batla motho ba santse le femeng a theoetse a tle a seka a tlo fetwa ke papadi eno e o tlo tuka malakabe mana athe ka gora borobong go sane bosiu Spain Belgium ke tla o hasetsa papadi eo tlhamo bamedi ao banna e le ngwenyana fela banna e le ngwenyana fela nke ke tshwase go tla ba le papadi gape tsa mogopa lefatshe ka moqebelo goreng ya leshome le motsomong bosiu Norway e bapala le England e tlo ba monate papadi eno ga re shebe gorena ka sonta go etsa lewang ka sonta goreng ya boraro ga etsiwa e le ka sonta ga etsiwa e le sonta goreng ya boraro Argentina e bapala le Switzerland ka di 12 tla be dire kgefu ya lesere ya re le o bona gorena ditlatlhe dimathisane jwang he dipapading tsane tse se tlabeng di se jale re tlabe ka dipapading tse nyane ka o fetise jale go tla tswa he ka labobedi tsholo ya ka labobedi goreng ya borobo mosiu gorena France kapa Morocco e tla bapala le Spain kapa Belgium na France a kere France e bapala le Morocco Spain ba pala le Belgium. Tse hapa mono di tla bapala ka labobedi ka hora ya borobong bosiu. Athe ka laboraro mo mamedi ka hora ya bokae tsholo. Thoketsane di tima bjale ke batla o fa rona ka laboraro ntho di tlabe di eme jwang he mo mamedi. Ya re sorry. Ikagabela e se re sorry. O tsena batla o bua tabeng ha o banna. Ha ona mathata letho mamedi ha di lukile ha di saloka di aloka gona re tla nne re tswele pele ka bophelo e le shome metsotso botsekeng ka mora hora ya pele tshebeletso ntsongwe mametsi ke yona ene kgolo ya lesedi mo mamedi lesedi FM ke molela wa e rata tshebeletsong ha ke re utlwe rena ho etsala jwang ka thembisa ka mona
1: Tembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Hey, ketetse kgale Tembisa banna, pela bo Magolong Stadium kwa. E batlang ke ya o thinya fela mona Tembisa ke. Tembisa ke na mono. Kgwebo mono le kgwebo hampe ke ha bo kgwebo fela mo. Strat mona ke kgwebo ke kgwebo go tletse tsete. E o tletse mono Tembisa mono wa rekiswa data.

0: I will get there, boys. Two men who lost their affair. Me rule handle. We are showing them in seven salamis. So, come rahora ya pile mumba meri. Sebele so kile seri. Kiba tla kero tlo sheba taba ya dikamano. Dikamano ba thumba ba bedi. Ho sa tsotelle hore na bo bong ke bofeng. Ho sa tsotelle hore na bong ke bofeng he mo mamedi. Potso ya ka hore na. Ebe dikamano ha le ntse le tla le hola. Ko ha le hola. Jwale le ntse le tla le hola. Jwale le hlile le a hola. Letswa botsheng jwale le a hola, batho ba baholo le a hola, jwale le ntse le hola fela dikamanong mona. Potso ya ka ke ena, momamedi, potso ya ka ke ena ho wena kajeno tshebeletsong ya lesedi. Ba e bitsa ka hore ke ana ba re ke nna ntho e ka sekgowa, relationship and lifestyle. E ba di bitsa di relationship and lifestyle. Jwale setswalle se ba bonolo ha le ntse le hola kapa e hliwela ha le hola se ba thata haholo. Setswalle se sa lona se ha le ntse le hola tje ebe se ba bonolo ho ba monate le a natefela kapa jwale se ba boima ntse le hola tjena jwale dilemo di palamana ko wena a tla njwetsa hore wena setswalle sa o le motho eno ha le ntse le hola tjena ena se tsamatsama jwang. Se bonolo se a thabisa kape se ba thatanyana jwale ha ntse le tla le hola tje ha o sa tshwana le pele o tla ntwetsa ke mona tshebeletsong ya lesedi ya mobamedi o tla ntetsetsa mona
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Jwale re bua ka setswalle ko nqoqele sedi
2: sedi dumela
0: ndadi
2: Nandi. Eh ntate.
0: Ke utlwile hore ha se ha to bua tabe ke bua. Kgotso. Ke etsa jwang jwale, ke etsa jwang. Shumele motsisupile mabedi ke metsotso ka morao ra pele. Tswalle se sa ngwane se se jwang a ntse le hola je. Se ba bonolo kapa se ba thata. Se nolofatswa ke eng, se thatafatswa ke eng. Dumela hle. Seri? Kgotso? Hello? Dumela? Awana, jwale mehala ka e ntshebetsebetsa jwang? Batho ba batla ho ntetsetsa. Beng ba feme ba batla ho letsa. Beng ba feme. Bongamla bana he. Ke bona bongamla. Ke bona ba mpatalamba. Lesedi? A hleng o e tsala jwang hle. Dumela?
3: Le kae ntate?
0: Re teng ntate le kae?
3: A monate ke tla dikoi ke mona ka setseng re se ka mo.
0: Matwantlwa.
3: Ka Matwantlwa Street.
0: Ke o mametse wa tseba?
3: Ke wa tseba setswalle ha se santsane le banyane se santsane se le bonolo ha le hola se batla se ba thata hobane tse ding tsa dintho di a tjhentjha. O tjhong o tlo thola gore ha le ntse le le motswalle le tla le gola ha e mong a sa nyala kapa le selenyetse le babedi ho na le ntho tse tlamehang di tšhentšhe pakeng tsa lona jwale ha e mong a sa nyetse wane o sa tsamaya ka molao wa ka thong wane ha soka a nyala e ntse le bothata ba gore ha tlo kgona go understand ena eo e tla bo le yona.
0: Ee
3: eya ntate
0: Matwantlwa mo
3: ke a leboga
0: ntate kwa.
3: Thank you,
0: Metso suri la hantle ho yele shomele misorobong a kamera hora ya pele. Setswalle. Se ba buimanya la ntse le hola ka pa, wela se ba bonolo feta. A ke rutle. Ntatorai. A wana e mungwa la isa ile a hulela ka lape. E mungo setse mana sna le thwa la nthodi a fetwa jwale hemo. Sa ntate eno a nang le mofumadi o sa mamela gore na ba qetile jwang le mosadi ka tlo gona dintho ba di tsamaisa jwang. Jwale ka nnete le motho ya sa nyalang kapa ya sa nyalwang a ka tshedisa motho ya nyetsweng jwang. Ke kwa mphanto o senang yona ke a hana. Ke a hana. Ke a hana ka nnete. Ha re yenge re se re tswalle. ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084. Metso sidula hantle ho ya mashume a mabedi ka mara hora ya pele lesedi
3: ndare tsolo khotso
0: date ga malebogo ga mo
3: ndare tsolo ke le ka malebogo tere ha ba fara ba fara ba ha ba bula le nna ke tla ke tse ke bula le khotle ka Northern Cape
0: ana malebogo keng
3: Malebogo ke location la Hertsville.
0: O ka Hertsville ka kwa.
3: Ka Hertsville motseng o monyanyana ke ntse te tsholo.
0: E ke bone ke fitile soupane lona e nyane man.
3: E nyane ntate tsholo mpane he le rato le o ding Hertsville mona batho ba mona ba rata batho ntate tsholo.
0: Ntate wa ka.
3: Ntate tsholo ha ona le motswalle ha le qala le hola e lo le qadile le banyana ha le qala le hola ho ba le ile re o sa hulela ka lapeng a tshe setswalle se a tshintsha ntate tsholo ka bana ha ke sa phila jwalo ka mshanyana jwalo se ke phila jwalo ka ntate ke tlo mamela ke tlo tlameha ke hore ke mamele mme ka ntlong mme le ena a mmamele ntate tsholo ho tshung setswalle se na hlola se bile monate dipakeng tsa ka le motswalle ya ka
0: hobane
3: nna re tsholo a kre jwalo hona le motho le hore ke a mo mamela le ena o hloka dikeletso ho nna re se re le babedi ka mantswe mo bophelong ba ka ntate tsholo ka bane jwale bana ba ditšhomi tsaka go na le mo batlang kisang tatlheong teng ntate tsholo ntate tsholo ke mokgutswane ke a iteboela
0: ntate ke lebohile haholotlhe motlhomphe wa ka re dula gantle metsotsong e mashome a mabedi a metso e mmedi ka mora hora ya pele re tshwere taba ya setswalle mona ka jeno rena ga le ntse le tla le hola ga le hola ga le hola ga le hola na setswalle se ba bobebe kapa se ba boima na taba ka e dutse mono ka jeno tlhe momamedi taba ka e dutse mono tlhe wa feme monga feme monga feme dumela tlhe
2: monga pobo dumela
0: o ntse o phetse antle
2: a ntse ke phetse morena
0: ndade
2: malome ee a setswalle sona sa tšhentšha wa tsena malome
0: tswela pele ao ntate o gauile banna ke re ke a monka ke re ke a monka gore setswalle sona se a fetoga ntho di a fetoga ka nnete fela ntse ke re ke mmametse a tlhathathulwe jalo ka toloki a kgona ntho tsa monka tsa molatlhafatshe ntetsetse mabedi 086 000 3084 ke dutse ona monotlhe re ka re utlwe tabena setswalle kapa ne re nge ke otle pinanyane he letlang futuela

0: Linda ema shume ama bedi a metsi supileng ka mara hora ya pele setswalle ko na mo re ditseng teng dumela hle
1: Abdulo
0: ndadi
1: o pepe
0: tenda delega
1: mawa mdimo ga te na se sa se tu Abdulo a ke tsama ile motho elo re hana mofumadi ba no tla ntisa mo tsabatong ya tiro ke sa fetuwa ka kwatelwa ke batho a tsholo empa go jo tsa taba e dile ngore ke dutse hantle ka mora go se fetuwe
0: ndade
1: e ya tsholo ya le go bohlokwa ka nnete ga ha o so ikile motho mo tlo ntse pila hao ka nnete ha se fetuwa a tsholo
0: ke utlile ndade
1: a re sa tsa dintlo tsa ntse ne re di etsa pele a tsholo
0: mranaka
1: o tsena le mongane ntho jwale ha se ke batla ntho se ditlame ya go ke consult pele ke botse pele go mmene ke kopa
0: alright
1: e pele wa na ke re re ya fela re sa gathale letho re tla bona o sane
0: go utlile ndate
1: nda a tsholo ke tewe tso o mena hala
0: mranaka abana se re dutsile nyalo mo fela khotso
2: khotso ndate tsholo le kae
0: ke phezeng ndate le ga
2: kama hawo modimo kitswile u bua le ngwana noma etsang church open church ka Thabazini bile Mpopo le fela la pinge monyakeng bile Spawn ndate tsholo tswale se ya fetoa kama neng tsale gato ha ntse re tla re hola se ba buima ka tsela le mogwa ka pa mogwa le tsela ya gore ha ntse re tla re hola re rutana megwa le dikitso tsa gona bona se mefutele jwa nya batho ha ke kana ka monya le nyalo ntatwaka se re tlwalane haholo go ba le diphetoo tse kgolotsetsa hala o mo sa aqala antsa mekgwa ya hae a mpontsha gore na ke motho wa tla le mokgwa o jwang ka go maemo hae a bophelo ntatwaka go buima ka mamenya setswale ha ke tla re hola ntatwaka ke open church ya buang ka Thabazini ke Limpopo la teng ke bonya ke ntse se pontsha le bona ntatwaka
0: ke le wile a mabedi wala se ha ke itse le mamele hle ke itse ha ona taba hore na bong ke bofeng a ke re suteng ka lenyalong ko re batho ba ke neng amana ka ofela ba bua ka lenyalo ka ha se taba le gore na bong ke bofeng ha se taba gore ke motona kapa emosiadi go emotona go emotona go emosiadi go emosiadi jwale ona se re she lenyalo gona le batho ba sa nyalana fela ba ntse ba hola e le metswalle hona le batho e le metswalle ntate mamma motswalo ha ke ntate mamma mme mamma motswalo ha ke mme mamma ntate mamma motswalo ha ke mme mamma e se taba lenyalo a re tlwelele lenyalo hle se re dutsi ya le gapakile mo mme ntate na o tlwaetse meane meane o tlwaetse ntate yane ba tsi bana ka ba se yo tswalle sa motho ntate o motho ambe tswalle fela e seng taba tsa magato taba tsa tswalle ya gola le nkutlu ya jwa seri
3: nabe tsebo le ga ntate
0: denda dilga
3: le denda twa
0: ntate
3: e u wa le jwa le mawa ka mona ka thabo jwa le ka mona ntate wa
0: ke a tsepa o tlo bua ka lenyalo
3: ke mona ka ntate wa a ke tlo ka lenyalo ke bua ka sana tswalle ntate wa
0: ke a le wanda
3: a tere go laga le mpalle kuna le mpere lebele ke bula dikhomatiso ka go tswalle kuna sa go na sa hore motoma ke go ho ka le reng ka bua ka motswalle la ka ka motseba ka ba ho ka le reng ka nga se mothusi mo mabenga mangai tsenga bo hloko jo ala ha fela ke sa pheta ke ntse ke go qala go bana le mpana hore ke mo ke mo tsale ka motseba ke go tsheke fotse ke go ba tsheke ka ntse ka ra ke tswalle sa ka le ra ha ne se tswalla o ke nna go bobetse nao nna go bobetse nao
0: ndate
3: e ke ya le go ndira ya go tla mo tsinya
0: ndate go bi
3: ya le go na betse
0: ndate go aka mabedi metso tsuke ba shume ama bidia mo serobong re ya horeng ya bobedi

0: Kilewi lebrache.
1: Thank you, Abdi Tsholo.
0: Lebrache. Lesedi?
1: Khotson thate Tsholo.
0: Moranaka.
1: Ke Tsholo felo se dikelo mona motsetabo mberekomo.
0: E yadle.
1: Nna ke na le motswalle wa motho wa mme. Thate Tsholo. Re le ga kopana kerekeng re kena kereke ya Wesele ka thabo mmona. So gore re be metswalle re le ga ke ngwa catering committee ya kereke ya Wesele ke moruti mogale ha sa ntse a phela. So ntate Tsholo ra nna ra etsa taba tseo tsa catering go fitlhelela gona jwale. Se ke na le mofumahadi o dula kwa a dulang teng ntse re le metswalle le gona jwale. Ntse re wishetsana body birthday, body mother's day, body father's day, ntho tse ka feng tseo kaofela ntate Tsholo. Rena le go fanana keletso WhatsApp-ong, ra bua gote WhatsApp-ong e yena ke mbamentesi ntate Tsholo, re bitsana dikgaitsedi. Ke ka mokgwa o re amanang ka teng setswalleng. Ha o calculator dilemo se re fetile 30 years ntate Tsholo. E le motho le kgaitsedi. Ntate Tsholo.
0: Well, hantse le hola tjena ke wa lesala se lantse se tiya o feta.
1: Se tiile ntate Tsholo. Se tiile.
0: Ntate.
1: Se jwalo fela. Ke leboha moruti mogale le ha a sa tlhole a le teng moya wa gae o nne go bale ka kgotso o la re kopang ne re se o nankile batšha kao fela ne re le setlhopha but sena sa rona se tiile gagolo ntate Tsholo
0: ntatwa
1: le gona jwale ntse re kena ga thabo nngwe sele ka mona ntse re le metswalle
0: ba utlwae
1: ehe ntate Tsholo
0: ke utlwile mhlompe wa
1: ke ntse seo se batlang
0: jalo o ne epile o dumedise motswalle wa gago iwe
1: eya monga phofo ke kutlwe o thwe hempe ka bodukgeng
0: e ga e le gantlha o ya batho
1: ke a leboa ntate Tsholo kgotso
0: ntate waka e ya ntate itlheo jalo morenaka